ang ginaistoryahan karon sa mga Pilipino nga ipospon ang aton sinisynchronized barangay and iske election. Ano ang katuyuan sang aton sininga mga congressman? Ano ang katuyuan sini Congressman Jabe Benitez? Puhago niyang negros? Kagpugago niya mga Pilipino? Karon ang ginamulay subong sila ng mga lumiker. Kay ang nagwa sinisang aton ng mga congressman, kagsang aton mga senador, mga lagulo. Dibla? Wala sang palanindugan, kag wala sang hinambalan. Imo dupla, inyo dilap. Dibla? Aton akaroon talakayon, kaga aton man karon talakayon ang pila diri ka mga barangay kapitan sa siyudad sang Sagay nga may ara na complete line up. May ara na sila kompleto nga line up, ha? Bahala na tuloy kung hindi. Basta nakaplastar na sa lasang ila sini nga mga barangay kagawad nga mag-a-upod sa ila. O diriya sa siyudad sang Sagay. Atensyon, ha? Sa siyudad sang Sagay. Kag istoryang taman karon ini ang natabo nga pagkalumos sa isa ka pulis dito ya sa siyudad sang Cadiz, ha? Sa suba sang Sikaba River o sa Sikaba, ang suba nga tama ka delikado damo na ning nadaga da sa suba sang Sikaba, no? May naanod, may nalumos. Pila nakakabuhi da ang napatay sa sining Sikaba amuni ang suba nga tama gid ka kriminal. So sa nagligad nga adlaw, isa naman ka pulis sa Cadiz ang nalumos. But na ano nga sistema ni eh, may mga balita nga kuno nagaakpan sila nagasibol na patrol sa dagat sa kadagatan sang Cadiz. Kung pamangkot nga nakalambot ka mo sa suba sang Sikaba man, ha? Nga nakalambot ka mo kon patrol kag-upod nyo ang mga bantay dagat. Kaya pang-injindi sang tao nga kon mag-operation ang pulis upod ang bantay dagat, abiyas ang tao yan, nag-operate ka mo yan sa dagat hindi kaysa suba. Yung pamangkot nga dito ka mo yan sa suba nag-operation man. Amo na pamangkot na. Si may mga allegation nga kuno na munit ini ang pulis nga nalumos. Yato na karon talakayo na. Diin ba lang matuod ang nag-operasyon sa illegal fishing or namunit? Di ba lang? Kaya hindi na ito ni matantyar. May mga balita nga namunit. Pero ang tuod-tuod din man siguro namunit. Di ba lang? Alang-alang katuya ma-operasyon sa suba. Kay why manadayas ang illegal fishing? Suba na iya mo. Pwede siguro mamunit ka kag pwede siguro mangsalom da sang kayog puro silinga nga mag-operasyon ka muda na anong inudakpon da. Ato na karon istoryana sa sining aton nga program sa Gus Abanay sa Balita Saga. At aton man karon talakayon ang mga balita pang internasyonal ang nagakatabo sa pungsod sang Iran, sa pungsod sang Israel, sa pungsod sang Amerika. Kay subong sinigi na probok sang pungsod sang Iran ang mga kaangayaman nga mga Muslim. Like ang pungsod sang Saudi Arabia, ang Qatar, kag iban pagid nga mga pungsod. Ngayon na dang hindi bala mag-upod sa gira. Hindi ginaprovok kaya nga dapat mag-upod. Di karon ang ginahimo sang Iran, ginapalupara nila sang missiles like ang pungsod sang Saudi Arabia. Di may pila na to ka mga OLDPO ang nagkalawas ag bangod nga ginpalupara nila sang missiles. Karon ang amumaning natabo sa pungsod sang Qatar. Di ang magwa sini nga kung iprovoke ang gera,
mag-risback ang pungsod sa Saudi Arabia. Marisback ka again sa ila. Kaya ang pungsod sa Qatar, kaya giban pagiging nga mga Muslim country eh. Ang nagwasin nga ang iya kadugo nga mga Muslim, amuman mismong mapatay sa ila. Di karon kung matabo ini, hindi magpabaya ang iya kalyado nga mga pungsod. Like ang pungsod sa China, ang pungsod sa Russia, magakwani, mag-aapi ni, mag-unite ni sila sa pungsod sa Iran. Di kung mag-unite ang pungsod sa China, ang pungsod sa Russia sa Iran, magaluntad ang ginatawag naton nga the Third World War. Gira pang kalibutanon. Kung magira kalibutanon, meaning to say ang tanan nga pungsod may kagumon nga magaluntad, may kagubot nga matabo, bangod nga magaluntad ang gera. Amo na karon istoryanta kag ina tanan ikonekta sa balaan nga kasulatan. Okay, para maatagan tabla nga aga katabo ni nga ang amuna ni ang nagakatabo sa mga pungsod kag sa aton sinikalibutan. Ay maluoy ka ate, sige. O sige po, ang in-update na kita sa aton sining technical partner sa technical side sa kay Engineer Ampil Celestial, kag sa aton sining station manager si Miss Kulin Kobya, kag ang aton sining CEO Dr. Ramel Itangoy. Amon ni sayang tag-iyasang K5 News FM sa bilog nga Pilipinas. Di ba lang? Hoy, kadamo subusan nagapamati sa ato, no? Nagatutok sa sining aton nga mga banner headlines. Subong aga sa sining pichadjes or pichanoybi sa bulan sang Agosto. Pichanoybi na kita karun. Porti kadasig sa inadlaw, no? Porti man kadasig sa mga sinimana kag sang binulan. Meaning to say, amunan eh, ang ginahulat sang tanan. O unahon ta niya na yun. Unahon ta ang balita nasyonal. Ini ang ginaduso nga House Bill ni Congressman Javi Benitez. Ini ang House Bill number 10376. Ini ang ginaduso iyang House Bill nga iya sining tinutuyo nga i-postpone anay ang aton sinisynchronized barangay aniski eleksyon. Di ba? Amuning ginaduso iya karon kag sulo sa iya opdan siya sang mga kaangay sa iya nga congressman. Di ang congressman sa bilog nga Pilipinas 266 kabilog. Di ba? Sa 266 ang nagaugyon pa lang to siya, 63 kabilog. Meaning to say, sobra pa 200 ang iya sinikinanglan nga ikumbinsi para mag-upod sa iya plano nga i-postpone ang aton sinisynchronized barangay and iske eleksyon by November 2. Kagsuno sa iya nga dapat ang eleksyon kung ma-postpone gidman, hiwaton ini either November or October 2028. Amuning plano ni Congressman Javi Benitez. Karon, ining pagpagwa ya sang pahayag nga i-postpone ang aton sinisynchronized barangay and iske eleksyon, halos ng mga Pilipino hindi magpasugot. Kaya nga man, naakwa na ina-postpone na sa nagligad. Di ba? Nagimo na sila sang isa ka laye nga atong laye. Amo to ang gimpirmahan sang atong presidente, ato ang Republic Act 12232.
Ato ang Republic Act 1232 amo to ang termino nga ang kapitan kagagawad maserbisyo sila sa sulod siyang apat katuig. Amo na to ang Republic Act kagimpirmahan kagkaroon gin exercise na sang aton pungsod. Amo na na siyang laye. Karon ang isa naman ka senador nga pinaka kung makuan gani pinaka guwapo ang senador na nga naimbulbar sa flood control project atong mulo malita nga ginaligar sa isa ka empleyado sa DPWH nga nakabaton gid siya sa milyon-milyon nga kwarta. Sinuni nga senador si senador Chess Escudero. Karon si senador Chess Escudero nagakuan man nagpasarman sa isa ka Senate bill. House bill kag Senate bill. Ini ang Senate bill nga ginaduso ni senador Chess Escudero. Senate bill number 2387. Ano niyang katuyuan sang Senate bill nga 2387? Ang iyayas katuyuan sini for extension sang termino. Meaning to say ang apat katuig himuon lima katuig. Amo naman ni ang purpose sang Senate bill nga ginaduso ni Chess Escudero ang pamangkot ni di hindi ang insakto ang pagpostpone o kung pagdugang sa termino. Amo nang ginapamangkot na sa mga Pilipino. Hindi bala ang congressman nagambal nga ipostpone ang aton sinisynchronized barangay and SK election. Karon ang senador nga inaimbolbar sa flood control project ginambaliya kaginaduso ya sa iya sinisynate bill for extension. Ha, extension. Inverse nga 4 years, imuunta nga 5 years. Pamangkot ni, wala pa na ito ni ganin na exercise. Senador Chess Escudero, Congressman Javi Benitez, wala pa na ito ganin na exercise ni ang Republic Act 1232. Hindi bala, ang rights of suffrage sang Pilipino sa sining Republic Act 1232 wala pa ni ma-exercise kay nga wala pa gani eleksyon ginlagolo nyo na. That's why amuni nagrinaguab ang mga Pilipino diin gindi balangin sakto ang pag-postpone sa eleksyon ta o kung ang extension amunang ginapamangkot. Karon, may isa naman ka senador. Si senador Win Gatchalian. Si senador Win Gatchalian nagambal. Siling niya labag na sa batas. Ang ginaduso sang duwa ka lumikir ta. Ina ang House Bill number 103. 76 labag na sa batas kag ang inaang Senate bill nga ginaduso ni Chess Escudero nga 2387 nagambal na gid ang aton Korte Suprema. Ang Korte Suprema nagambal na last na tong extension sa mga elected official ta, hindi bala amo na tong katapusan nga i-postpone ang aton sinisynchronized barangay and SK election. Ikaroon nagatag naman kamo another bill, another Senate bill para sa ano? Ang aton sinipag-intindi, labugayo nila eh. Matyagan kung sila lang niya ang matuman, wala na yasang tsansa ang milyon-milyon ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino do wala na yasang right sa ila sini nga diretso sa pagboto sa ano-ano uyunan nila nga barangay official.
pambalong tagid man, okay lang din sa

kag may ara man kagawad, nga hindi naman gani magupod sa iya sini kapitan. That's why nga si Lingko nga ipospunta ni kag anada tagaan taliwat poder ang kaangay sini nga mga elected official ta. May mga kapitan nga nagapangatubang sang kaso nga graft ang korupsyon. May mga kagawad nga nagapangatubang kaso. May mga ski chairman nagapangatubang kaso. Karon ipospunta ikadua tagaanta siliwat another year. Ibalat extension eh. Kaining Senate Bill ni Senador Church Escudero, dugangan niya ang termino sang kapitan kagagawad. Meaning to say, ito ang Republic Act 1223 nga nag-fix ang termino nga apat lang katuig ang aton barangay official ta. Tigdugangan mo another isa katuig. Meaning to say, mo on mo lima. Di kundi, ginlubag mo na ang Republic Act 1223. Ikadua, wala pa natin gani ini ma-exercise. Di bala Senador Chances Tudiro? Wala pa gani ini ma-exercise ang rights of suffrage sa mga Pilipino sa sining Republic Act 1223. Ikadua, ari bala Congressman Yabe kaga Senador Chess Escudero, ang barangay ng partisa ni wala ni political color. Klaro kag klaro sa aton batas nga ang barangay independent body ni wala ni sila ya, wala ni sila nga dapat ya nga higtan sa mga lagulo ng mga congressman kaglagulo ng mga senador. Independente. That political party ni sila ya, wala ni sila partido. Di karon gitintrahan nyo ya pamulitika ang barangay eleksyon ta. Ang punto naman ni Congressman Yabe Benitez bangod sa ekonomiya sang aton pungsod. Ang kay Chess Escudero ya hindi wala ya sa ekonomiya kundi ingadugangan ya lang ang termino. Ibalik tabi kung ekonomiya ang paggambalanta sinad Congressman Yabe Benitez, ang ekonomiya tanang sarurot na. Sa COVID-19 pa lang amuna tong ekonomiya tanga nagsarurot ang Pilipinas. At ito yatuntuod yung ekonomiya nga nagsarurot. Kaya nga ang aton mga OFW hindi na gani kaobra, hindi gani sila kagwa sa ilabalay kay COVID-19. Ginakuan sila, ginapugo sila sang ilang mga amo. Kaya nga hindi sila ani pagpaobrahon kay base kung may ara sila balatian. May virus sa ilalawas, kamalatnan ang ila sininga busing. Tiindis la gani kaobra, ti amo itong pagsarurot sa ekonomiya ta. Ikadua, ang aton mga OFW, magpauli sila sa ila pungsod. Hindi gani sila kadirikta sa ila balay. Sa ano nga punto, ikwarantin sila eh. That's why nga amo itong matuntuon ng ekonomiya nga pagsarurot. Karon iniya hindi. Gwa sunod kita ya. Ang aton lang diya nga problema ya bangod sang oil crisis, hindi ya bangod sa ekonomiya ta. May pamaagi ang aton gobyerno kay may mga pungsod man nga nagabaligya ya sang krudo kag gasolina. Hindi bala? Kabakal man kita gani sang gasolina sa Russia. Makabakal man kita gasolina gani sa China, etc. etc. Karon masiling ka ekonomiya, ik-ik nyo eh. Hindi niya rason. Ang rason diya nga ang inyo ginatunan nga laye lagulo. Di magsiling kang ekonomiya, wain niya ginapati ya sa Pilipino. Kaya ang mga Pilipino gasinggitan, gadya tuloy ang

Ang sinisynchronize barangay NSK election. Di, subong niya ang nagagawa. Yan ang inihiro. Ang ginakilala, subong niya nga matuntuon nga public servant. Kaya si Senador Win Gatchalian. Amo niyang matuntuon niya nagatindog sa kausa sa Pilipino. Kaya nga, ama, nagapati siya sang layi. Nagapati siya sang Republic Act 1232. Kaya balok ka amo niya. Ang layi nga ginhimo sang aton mga lawmaker, may kaalam ni siya. Di ba? May kaalam ni siya, may ihibalo ni siya. Karon ang kaalam sang layi, kag ang naghimo sini, meaning to say, kamo nga naghimo sini, wala kamo sang inalungong. Di ba? Kaya kamo ang naghimo sang layi mo. Kamuni ang nagduso nga ang layi nga ining Republic Act 1232 nga ginpirmahan sang aton presidente ang naghimo sini mga congressman kag senador. Meaning to si mga lagulo sa inyo, wala nyo gintunan ang layi nga ginimo nyo. Tani ko mag-among malang na sa dito pala nga daan gimplastar nyo na hindi imbes nga apat ka to imuunta ni lima para wala na sang another extension. Hindi ba senador senador Ches Escudero? Kag amo man ni kay Jabe Benitez. Tani sang wala pa ni get approved ang Republic Act 1232. Gimplastar mo na ni. Oops, hindi tani pag-i-approve. Ugpungan tani nga mga congressman mo unta ni nga idungan tani ang aton sinisynchronize barangay NSK election sa national kag local election. Di ba? Kaya nga, nga makasiling kita sina. Kaya sa 2028, may election ta sa national kag local sa bulan sang Mayo. After sina, pilahan ka bulan ang magligad, may election naman kita sa barangay. Kung matabo, nga i-postpone ang aton sinisynchronize barangay NSK election nga ang ginaduso sa sining Senate Bill tag House Bill. Ang plano siya sa House Bill niya either October or November 2028. Pwede na bala kende? Pwede na bala nga sa isa katuig duwa ka eleksyon ang hiwaton? Gagunto na kamugani nga ma-eleksyon kita sa November, gambal na kamo waay pundo. Ha? Waay pundo ang gobyerno ta para eleksyon. Karon gamito nyo duwa ka eleksyon sa isa ka tuig. Lagulo. Sino mapate sa inyo man? Kung mag-amo malang na, wala na ni eleksyon. Di ba? Wala na ni waay na ni eleksyon kay nga. Kamo man mismo ang nagaguba sang layi nga ginhimo nyo. Di pero matin, mabaskog ang palanindugan sang mga Pilipino. Tuloy ang aton sinisynchronize barangay NSK election. Hindi na ni mapunggan. Gahambal si Senador Win Gatchalian. Labag sa batas ang pag-postpone kapag extend naman sang termino sang aton sini-elected official like barangay kagawad and barangay kapitan. Di mismo si Senador Win Gatchalian nagambal gid mo. Siling niya nagambal na ang Korte Suprema. Wala na sang extension. Wala na sa may makapugong sini. Wala na sa postponement. Kay fix na ni ang Republic Act 1232 paluhon tanay. Wala pa gani ma-exercise ni. Hindi bala? Hindi bala kung pare ko lito kapuraso? Wala pa ni gani ma-exercise ang 1232. Ang rights of suffrage sa mga Pilipino. Wala pa ni gani matigayon. Islanta naman eh. Lagulo. Ay, maluoy ka. Why na? Kapananaw sa mga Pilipino sa mga kaangay sini nga mga politiko. Trapo.
Ikaro madlagan pa si Jabe Benitez, congressman, congressman. Madlagan pa sa governor. Sino mapatay sa imo? Ha? Sino mapatay sa imo nga madlagan ka gobernador? Maupon sa imong Pilipin ang mga taga-Negros? Ha? Imaginable, congressman Jabe Benitez. Pagduso mo pa lang sa sining House Bill number 10376, galungo ng mga taga Negros mo, ay nano man si Jabe man. galungo na gani si kumpare ko Lito Campuraso sa imo. Kaya nga, kamo nga mag-amay, kamo mismo ang nagbanggianay sa ang kwan, sa ang inyo statement. Ang guwaya gin-experimentuhan nyo ang taga-Negros. Ay, kalain. Ang akong pag-inchindi, kumpare ko Lito, nga gin-experimentuhan. Sang mag-amay ang Negros, ginpukwa nila, ginpangwaan la pulso. Paghambal sang amay, siling niya tuloy ang aton sinesynchronized barangay aniske election. After sang suna, siguro mga 5 minutes after sang suna ni Presidente. Pagkatapos suna, nagpagwa si Congressman Albie Benitez. Sang gina-interview sa sang mga media, siling niya, naka-istorya kami ni Secretary Jan Bec Remulla. Ang akong tugani pag-insindi, si kwan mo, si Ombudsman Secretary, galit si Jan Bec. Habi kuya si Boyeng Remulla. Siya nag-istoryanay kami ni Jan Bec Remulla. Siling niya, atuloy ang aton sinesynchronized barangay NSK election. Di ba? Siling niya tuloy. Wala nasang may, why nasang may mga pugong sini. Inaginambal yan ni Congressman Jabe Benitez. After sa paghambal ni Congressman Albie Benitez, mga 3 days or 5 days ago after, 5 days ah, nagpagwas ang statement si Congressman Jabe Benitez. Siling niya, postpone ang aton sinesynchronized barangay aniske election. Kaya siling niya, hindi pwede. Sinya kami nga mga congressman, magahimo kami sa isa kalayi nga postpone anay ang aton sinesynchronized barangay aniske election. Sa punto, bangod sa ekonomiya. Diba? Siling niya, 63 ka mga congressman maupod sa akong plano. Ang plano namon, ang eleksyon tayo hiwaton sa October o November 2028. Inagipagwa ni Jabe Benitez base sa interview sa mga media. Karon, ang pamangkot amon eh. Ang paghambal sang amay, ginligwa sang bata. Kamu mismo nga mag-amay, gin-experimentuhan nyo ang taga-Negros. Di panilagan yung pulso. Karon, ang pulso sa tao lain. Tuloy ang aton sinesynchronized barangay aniske election. Diba? Amunay ang singgitan sa mga Pilipino. Kag amunay ang singgitan sa mga taga-Negros. Di karong mana pa ka madlagan governor. Sino mapatay sa imo? Why na yas ang may mapatay sa imo? Ah? Hindi ni madalay sa pagkagwapo, mas gwapo pa ko si imo eh. Hindi ba lang? Hindi ba lang Congressman Jabe Benitez? Mas gwapo pa ko si imo. Kwarta lang yung lain si imo. Damo kaya kwarta eh. Amo mala ng aton da eh. Ginaplastar talang da. Ang ginatawag naton bala nga wala pa naton gani na exercise ang aton rights of suffrage sa sining Republic Act 1232. Islanta naman. That's why nga siling ko sa nagana magdalalagan kapitan, magdalalagan barangay kagawad, iski chairman kag iski kagawad, hindi ka mo magpati sa ginapagwa nga mapospon ang aton sinesynchronized barangay aniske election. Tuloy!
tuloy ni bangod sang adlaw nga nagalakat nga nagalakat, tama na kadili, tama na kadili, hindi na ni nila may ngagaw. Kaya nga aman dito pala, dili pa lang sa mga congressman butang tay approve sa congressman opda nila ang singgita ni Jabi Benitez ini ang House Bill nga 10367 butang ta opda ni nila tikaron pagkatapos ni ipasa pa niya, ipasa pa ni sa Senate, sa sini pagpasa sa Senate diri pa lang malabugay na ni kay mama nga malabugay na ni kay si Senador Win Gatchalian nagambal nga wala na sang extension, hindi na pwede mapospon kay labag sa batas, diri pa lang away na ni lain-lain na ni ang palanindugan, lain-lain na ni ang konsepto sang mga senador ta. I meaning to say, diri hindi na ni ma-approve. Kung kamo naghahana magdalalagan kapitan, magdalalagan barangay kagawad, iski chairman kag iski kagawad, plaster na kamo sang inyo line up. Hindi bala? Kaya ang filing naton sa ang aton Certificate of Candidacy, September 28 to October 5. Ang filing ha, di kung hindi kamu makaplastar sang inyo mga kagawad, basi malang-alang kamu kaga hakopo na sang inyo nga kontra. Hindi bala? O, plastar na kamu na. Hindi ka muna magpati sa House Bill ni kag sa Senate Bill, labugay na ni kay ang aton Commission on Election si Comelec Chairman George Garcia nagambal gid tuloy ang aton sinisynchronize barangay UNISC election. Tuloy na niya, wala niya pang duwa ni tuloy na ni. Okay. Okay. W ganta niyo. Mau mga langit. Sino pa mapati ni sa mag-amay ni man? Ha? Sino pa ni mapati kay Congressman Albie Benitez kay Jabi Benitez man? Ha? Taga Negros. Bugtaw. Ha? Opdan nyo pa ni? Ay, mga langit yan. Opdan nyo pa ni ang duwa ni? Nga, daw hindi na gani mention dyan, sila mismo gani o nagbanggianay na. Ayo, mas maayo pa ito nga iban nga congressman ang naghambal mo nga i-postpone ang aton sinisynchronize barangay UNISC election. Mas maayo pa ito kung naghambal si Congressman Chiding Alvarez mo, hindi lang si Jabi. Kay parehas na nga ang imo amay, ginbunggo mo. Lain-lain ang konsepto, no? Ayo. Oh, dire kita sa mga barangay kapitan. Atensyon mga barangay kapitan nga may mga kontra. Unahon ta sa siyudad sang Sagay. Atensyon barangay Poblacion 1. Ang barangay Poblacion 1 sang Damlag pa nagapagwa sang payag si barangay kapitan Edni Magno. Si barangay kapitan Edni Magno nagambal nga hindi na sa magdalagan. Hindi sa magdalagan na karon ang malain kay ang aton diri nga mga matag-as nga mga official sa Sagay hindi magpasugot. Hindi magpasugot nga hindi sa mag-run for barangay kapitan, hindi sa magpare-elect. Adios ta karon. Meaning to say, kung matabo ni daw marimalaso ni si Manog Barangay Kapitan Masculino, wow, kag si Kagawad Iras,
Kaya nga, ang ila, kapitan nga, incumbent, maran mo, maparilik. Kaya hindi niya pagbuyan sa mga hari. Da, isang amay-amay sang syudad, hindi nila niya pagpa, hindi nila pagbuyan si barangay kapitan Edni Magno. Kaya suno sa mga matagas na dang official sa Sagay. Si Kapitan Edni Magno nag-function as a barangay kapitan, matuntuon nga serbisyo. Matuntuon gid nga serbisyo. Ang iya serbisyo sa Barangay Poblacion 1 hindi kapin kag kulang. Diin ka kakita nga barangay nga duha kabilog ang ila patrol sa tanod man. Barangay Poblacion lang na iya. Ang ibanda nga barangay nagdiriman sa ibang nga banwa. Kag ibang nga syudad, ang ila gani iya sa lakyan sang ila nga tanod ya tricycle, top down nga motor. Ang Sagayo pa Barangay Poblacion 1. Hilux ang ila nga patrol duha kabilog. Diin ka nakakita man. Poblacion 1 lang na. Nakita sang aton da nga mga leader sa syudad sang Sagay nga si Barangay Kapitan Edni Magno tuntuod ang iya serbisyo. Natap na ang mga palahubog da. Inabalang nagawaldan kung gabi. Ang nagamaoy natap na ni kapitan. Hindi katap na ang pulis pero si kapitan niya natap na yan. Sa ano nga punto? Siling ni Barangay Kapitan Edni Magno, hindi na ko magkapitan sa Barangay Poblacion 1 kung hindi taka mo madisiplina. Tiusto eh. Kaya nga aman ang poder sa Barangay Kapitan sa iya sini Barangay, sobra pa sa presidente, sobra pa sa mayor, sobra pa kay congressman, barangay level alone lang na. Kaya nga, ang three branches sang aton gobyerno ara sa kamot sang kapitan. Di ba? Ang kapitan, siya ang judiciary. Siya ang implementing body. Tanan iya ang tanan nga ang three branches ang aton gobyerno ara sa kamot sang kapitan. Di na tanan gingamit ni Edni Magno, gingamit siya ang iya poder as a barangay kapitan para magtauhay ang iya barangay. Di in kakakita nga wala na diya sang ang tindog ni kapitan, wala na sang pista sa purok good na. Kaya nga aman kung maghimo kapistahan ang purok, halit sa barangay, halit

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Deepre Bio, kag madamo pa ng produkto.
2: Kag para kung maghimo kapistahan ang purok, halit sa barangay, halit sa tanod, halit sa
1: Citizen ID, agon yung maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kagkalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services.
0: available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus Acufest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kag quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pa gid nga customized printing services. Kadto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sing Sugay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain nga health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga

0: produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago ng SSS Building sa siyudad sing Sugay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbuling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Do Dumagit, ultrasound specialist. Available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa siyudad sa Sugay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: Eh, may amok mo sa tungatingog. Say mo, Kaki 5, Ruben?
1: Mabisi aton Kaki 5 rami, no? Do, kabugnaw.
0: Amot ka pang bira sa mga chicks ang una sa kantahan.
1: Kaki 5, Eric, no? Amot kali ang gin... Kuha niya kali, gin... Didikit siya sa aton kali nga mga pisa ng mabuot nga pulis, si Fernando Marfano.
0: Condolence
1: sa... Condolence na sa pamilya.
0: So kung naka-prepare na nga itong next singer, pwede na din makamatamat sa sulod kung mag-palista sa niyang pagkakantaon.
1: Kaki 5, John Eric, ang masunod tagali nga Manugamba. Amo ni si Kaki 5, Mimi Raff, vocalist. Good morning, Mamimi.
0: Good morning, Mamimi. Ang imo anay
2: pa namiyaw. Good morning to all. Good morning to all Gimaras noon. Saka ko nakantawan ang request nga itong pana bimbang sa kabilang room. Karun lang. Lainay-anay, unahon ko ni Danay ang pano. Thank you, git sa pag-inchindi. Shout out ang dagali sa kay Gian Kabahog. Thank you so much sa tanan.
0: So, ready ka na sa iyo pagkakantawan, ma'am?
2: Yes. Ay, happy birthday lang dagali kay Kwan, kay Maria Jinky, Biene Okindo sa siyudad sang... Sa Banwasang Manapla sa Punta Salong, thank you so much sa pag-invite mo sa akong kagahapon. Thank you, Gid.

0: so far, ma-shout out na di sa aton nga mga live viewers. Sa akong da misis, sa kay Bill Marusal, sa kay Sheila May Galvi, mayang pagpamati da ma'am, good morning. Sa kay Jinky, sa kay...
1: Background. Ang background. Ang beautiful Sunday. Parang huwag mo kasi rin.

0: May ari lang diga nagpa kano pa shout out ulit dino sa Barangay Dagada. Sa kay Bibi, Lorna, Diding, Bidia, Marisa, Garga Musa, Vasyon de la Cama, Erickson, kag si Diding, kag si Apong. Ang nagapanamya mo si Esther Troyaga. May lang na pagpamati sa Puro Kaisdaan, Barangay Daga. May lang agalan da. Kaki 5 direct mo, may ang masunod natin nga monogamba. Si Kaki 5 Pips Midardo alias Bongbong Simanya.
1: Before siguro kita mag-proceed sa another singer, no? Ginatambya ko lang dira si Kaki 5 Jake Panganiban. Subuman si Ma'am Robeline Holom sa Jerusalem Girl Housing sa Barangay Cabao. Good morning. Kaki 5 Bong ba si Mayara kada po ng yaw?
2: May mga agas sa tanan nga tagpalamati, ilabi na sa aton nga station manager, si Ma'am Kuling Kubya, kag amuman sa aton nga mga kakisis dira sa may sagay kiskalante. May mga agas sa inyo tanan. Ginatamiyaw ko mga galing ako mga friends na dira sa may merkado ah. Sila ni Edmar Gilyaran, kag sila ni Busong Kukiliran. Yung agal din sa inyo tanan.
1: Pagustang buhay-buhay?
2: Sige ako, nari okay mong gapo na nag-pisik-pisik pa.
1: Ato niyang live life, kumusta?
2: Sige hapon, okay mang gapon, napadayong gapon sa gugma,
1: Okay. Ready ka na sa'yo magpagkakantaon, Sir Bong?
2: Yes, Sir. John Eric,
1: okay, go ahead.

0: Thank you very much. Grabe ka, Peter. Look at beautiful voice, eh, pare.
1: Amoy ito nga ito nga singer, no? Dugay na. Dugay na nato nga ginahandom nga makakanta liwat sa aton.
2: Kung sakali.
1: Kaki five.
2: Ang background, background. Pero dito mo sandi. Mora na. Mora
1: na. Kaki five, Ruben. Kumusta nga ito nga mga singer ba? Sige na patuloy na sa sablatulat.
0: O kaki five, Eric, no? Though excited man sila sang nagbalik ang kantahan sa kanginan.
1: Oo. Pila daw, tuwid mo siguro nga wala kita nakaprogram dari sa atong palatuntunan. Pero tungod sa kabuot sa atong SM,
0: si Ma'am Kulang Kugya. Ma'am, good morning, Ma'am. Madamag na salamat.
1: Thank you very much. Subong man sa atong mabuot kag mga pinalanggaon nga CEO, President, sa kay Dr. Melhoy. Thank you, Git, sa ginhatag ni mong time slot sa amon dari sa Cadiz, TSS Cadiz. Basi, ready na nga atong nga dasun nga manog kanta.
0: Nga aton gali dasun manog kanta, no. Ako nga gali bata nga si Rudy Pedrano. Good morning.
1: Oo, oh, nang champion sa
0: kwan. Si Digang.
1: Daga.
0: Driaga sa piyak.
1: Anong iya nga pagkakantaon?
0: Kung sakali. Michael Pangilinan.
1: Ano ganun iya first name?
2: Rudy Pedrano.
1: Si Rudy, kumusta? Basi kung nagapamati ang imong girlfriend, tamiyawabi.
3: May mga gagali sa taga-sped, ng mga maestra taga-sped, may mga gagali.
1: Maestra lang? Ang girlfriend niya, hindi pa lawagon? Basta ikon, ano, lawag-lawaga man dahil para kabalos papa kag si mama, kaya rin sila nga duwan na gatanaw sa imo.
3: Kag, sa taga, ano gali, taga-daga, kag, taga, kag mga family kalma, family Pedrano, family Imbadnes.
1: Sige. Ready na ta sa aton nga pagkakantaon?

0: Yes, sir.
1: Oh, kasi tayo direct, basi may

0: Amo amo mana. Mungkin na basta
1: Father Lexan.
0: Yes. Yes, kaki 5 Jan Eric. Amin prasgili gahula ta sa aton singer no nga may gapatamya ko sa akon sa General Santos, General Santos. Sorry sa General Luna sa Sagay City, si Roberto Tumakas, si Silo Tumakas, sa mga pagkamati sa inyo sa tanan. Sagay, good morning, good morning.
1: So, sino nga itong sunod nga manog kanta, sir?
0: Ang masunod na itong nga manog amba, si Kaki 5, Adeline Silades.

0: it.
1: Well, mientras nagahulat kita sa aton nga technical nga gaano sa aton nga music. May lang nga pagpamati dira sa housing sa Old Sagay sa akong nga bayaw sa kay Tutoa. Tuto Ronnie. May lang pagpamati da sa upod sa imo da pamilya. Ma'am, good morning.
2: Good morning, sir. Good morning sa tanan. Thank you, Sir Ilan. Hari ka di subong sa Amon. Kag hi man da sa taga-Sagay nga KSS kay Ma'am Colin sa station manager na Amon. Kag sa kay Sir Bumba nga ato subong sa Bacolod. Salamat gid. Kag ma nang maano lang ko gani sa inyo sa tanan nga kadisnon gasugot na kami di subong sa K5 News FM Cadiz kung gusto niyo magbakal sa amon sang DTX 500
1: yes.
2: D3 Bio kag ang Mighty C ari gid ni subong available sa Cadiz station kag dira man subong sa amon nga klinika sa tupad sang personal collection tapos sa mga kalalakihan mga driver kag mga no may ari man kami sang extend supplement
1: wow. Okay ah.
2: Ginatamyaw ko na galing akong pamilya sa Asyenda Aimee, sila this family, kag sa kay Roldan, nga ara subong sa balay ga bantay sa amon bata. Salamat, kid. Good morning.
1: Sorry, di na ta sa aton pagkakantahon, ma'am?
2: Yes. Hindi lang ka mo mag, ano sang kanta, kay first time ko ni, kag hindi ko kabalo dancer ko, hindi ko singer.
1: Go ahead, ma'am.

0: Hey, salamat.
1: Excited gid tanan kakipay diyan Eric, no? Excited gid ang nagapamati kag ang kita nga mga munog amba sa sining aga.
2: Yes. Sa so far nakakanta naman siguro tanan. Well, ato naman siguro ni time nga mag pasundayag sa aton nga mga ginatago nga talento.
1: Yes, ah. Makalingaw-lingaw para makabati man ang mga aton bala tagpamalati tagpalamati sa sining aga. Nga pag sugod sang kantahan sa kahanginan.
2: May na-prepare ka na nga kanta, sir?
1: Yes, ah.
2: Sige.
3: Iwa, ganun pag-ibig. Binirigo?
1: Oo. Kung natamyaw ka managali ang sakwa, no? Sa mga tricycle driver, sa mga nagabiyahe sa Cadiz, no? Sa guys, kalante. Tanan nga mga tricycle driver, kag nagpamati, ah. Mayroon lang na pagpamati sa inyo.
2: Okay, no? Kung ready ka na, sir, please go ahead.
1: Good morning man ka sa atong kali mapisang kamabuot na station manager Ma'am Colleen Cobia, kag sa atong technician nga si Rilan Nibis, kag sa kay atong kali migo nga nag-assist man sa aton na si Bumba Marilo.
2: May lang nga pagpamati kag paglantaw live sa aton nga Federation President kay Sir Romel Anurico. Sir, good morning. Diraman sa merkado sa Module 9 sa akong misis sa kay Vilma Rosal, may lang ang pagpamati dira.
1: Okay na kakipay, Eric. Go!
2: So, kung ready ka na, Sir Ben?
1: Okay, okay.

0: Thank you. Salamat sa inyo tanan.
1: Wow, katahong klase tingo.
0: Salamat gid ka K5 Eric no. Mas nami ka pagisakon kun upod tanga duwa. Yes.
1: So before kita mag commercial no. Mahatag lang ko ani sang akon man nga ambahanon.
2: Para mo gibuwa ba?

0: Good morning, Pare Ricky, no? Pare Ricky, kakikikad ko pa. Sorry. Okay.
1: Good morning.
0: Good morning, mana Kaki 5 Eric, no?
1: Shout out lang dira sa Sagay, sakay Sir Romel Anyurico, subuman sa tanan nga Kaki 5 KSS officers, sakay Ma'am Colin sa Amon SM, sa mga technical staff dira. Subuman, ginatami ako dira sa Suyak, sa akong nga ugangan, sakay Mamang Yuda, sa akong mga bayaw, sakay Tutoroni, kay Nining, sakay Amik, sakay Sonia, subong man sakay Joe, may lang pagpamati. Dira man sa merkado, may man nga pagpamati da sa imo ga. Para na sa imo ah.
0: Okay na, Kaki 5 Eric, ready ka na?
1: Yes, Kaki 5 Ruben.
0: Okay, let's go.

0: K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldao Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.

0: Yes, yes, yes! Hoy na mga abyan, Luzon, Visayas, and Mindanao! Mayong aga kaga, kumusta? Welcome naman, abyan, sa ato naman nga pala, tuntunan, subong nga Domingo! Julio, Agosto! Julio, Agosto, September, October! Bulan sa Agosto, petsa 9 tuwing 2026! Domingo, subong nga adlaw, mga kakipay! Gusto ko nga magkondisyon kamo, subong nga Domingo! Sa aton nga programa! Away, klaro! Ang ginatawag nga Key 5 sa katatawanan! Ang magpawala sa aton nga mga problema! May kautangan ka ba? Bali na! Parehas ta! Daka live, daka ron mga Key 5 at ang nagsaba-saba sining haaga! Kuya Aria! Ang sabaan sa kahanginan mga kagibay, ang magsaba-saba subong nga udto, ang pagkaistoryahan ta sa mga istoryang wala diri wala dito, binutbot binaranggay ang istorya ta karon taod-taod mga kagibay, kung sino ang ganahan madayon ng eleksyon, kag sino man ang hindi ganahan nga madayon ang barangay eleksyon kag iske eleksyon. Pa-istoryahan ito na pinaagi sa aton nga comment section. Ay naka-live ta mga ka-K5 sa K5 Saga Live Program. Rata mag-istorya. Kung gusto nyo bala na islaan ng aton mga barangay kapitan, mga barangay kagawad, amo na ang kanami isubo. Kay sino man ang ganahan na magdayon ang barangay kag iski eleksyon. Nagaanto na karon oga balak mga ka-K5 di 10 tang balak music be. Bao, balak pa na, sample pa to, ha? Antis na magkanto, mga ka-K5, sa balak pang binaranggay. Mga Tamyota dyan na, hindi into sa balak, be, kunami pa minawon, be. Bao! Sample pa to, ha? Sample, ha? Ano sa makadto, manamyoto dyan na sa aton mga kaobdanan. Siyempre sa aton nga nagpakaon sa aton mga kakipay. Ang aton nga big boss, Doc Ramil Itang Oy. Ang sa aton nga station na manager sa Northern Negros, si Mama Colleen Manzanares Cubia. Pag-auto siya nagpas, ito sa ito kasi buka nit, nagpas straight. Ay nga ga, Ma'am Colleen. Nagpas straight siya sa buhok iya ay. Ang aton nga chief reporter si Sir Ruel Pinida. Ang aton nga graphics editor si Sir Matthew Tinaza. Ang aton nga sparring partner subong ang muhan naman sa pagpadalakan sa barangay kagawad sa barangay poblasyon do o no. Ay si K5 Ampil Sinistial. Muhan na niya mga K5 magpadalakan sa pagkabarangay kagawad. Sherbol gini mo number 1 eh si K5 Ampil. Ay unahon nyo na ng plano panamiyon una dyan ay balay. Law ay manang barangay kagawad ka, law ay kabalay. Oo, naka-live ta mga kakipayab sa mga nagusto maglantaw sa kundagway. Araga hurahay nag-hayad sa itong Facebook Live. I-share nyo dayon para damo makakita sa itong hitsura. Ikaw si Derek Ramsey. May nga gaman ni kakipay Bumba Marilo, kakipay Papa Jay, kakipay Brilan Recto Nieves, kag siyempre kakipay Jewel Abila si Boy by Intimil. Kag siyempre ang birthday boy subong aga. Ang birthday boy subong adlaw. Atong pinaka baskugan nga reporter si Boy by Bas. Happy happy birthday ni Kakipaib, Jo Marisu Nido. Happy, happy birthday, boss! Happy birthday sumaw ni Kakipaib, Jo Marisu Nido. Amo na mga Kakipaib, siyempre, obrahan ta balak sumaw. Subungin nga aga, ang kaninian. Kung madayon kag hindi ba, kung sino ganahan? Ang madayon, kag sino naman ang hindi ganahan? Comment ka mo da sa ton live, istoryahan ta. Oras alas 11:19 sang aga. Antes gid mga kipay magasugod sa ton programa, magatumar kita sang aton nga Power 3U. Sang aton D3 Bio mga kipay bulong sa batok sa infeksyon o kon UTI. Bulong sa nagahubag nga baga, prevention sa mga viruses, prevention sa heart disease, cancer kag hypertension. D3 Bio. Aga syempre mga kakipay, walo apanta sa nga mighty C, pampabakod sa nga immune system, prevention sa insomnia, bulong sa ubo, sipon, kaga trangkaso. Walo apanta sa nga DTX sa 500, nagabulig sa pagbanormal sa nga blood sugar level, prevention sa diabetes, prevention sa dysmenorrhea, mayuma, kaga nagabulig sa pagpanghilti sa aton nga mga kidney. May kidney ka pa,
1: sa inday nagkatsa na hayang nalamba.
0: Oo, naka-live ta mga kakipay. Kakipay sa gay live programs. Oo. Sadya subong ang aton nga barangay eleksyon kay gikuno-kuno nga indi madayon. Kawayan. So, basis akon nga bulubanta. Basis akong paniid-niid sa kilid-kilid. 98% madayon ang iski ang iski kag barangay eleksyon. 2% nga nabilin nga indi madayon. Pero 98% ang madayon. Basis akong nga bulubanta sa paglagaw-lagaw gaw sa mga diin-diin nga mga kasulok-sulukan. Ako na ang aton nga pag-aistoryahan karon ay madamo nga maghana, madamo nga mga nagaplano na magpadalagan. Sinungay nga ang mga kipay ay ara sa pipila ka mga naasa pisto na pila nakatuigan puro lang pasalip na wala sang tupa. Magiyo na lang ang iban kung lapit ng eleksyon. Dito na magpakita kita ang bula nga pula, ang bula nga puti, ang street light nga perti ka sanag, ang dalan nga perti ka pagkon nga simento, ang mga batong nga nagtambak sa dalanon,

0: sitwasyon sa lugar. Ang ibanda, magtaban naga, nagapungko sa pagkabarangay opisyal, nagapungko sa pagkabarangay kapitan, ang ibanda, mag-atin lang kung sa panahon sang sesyon. Amo man ang inang iban. Oras alas 11:22 na sa... Aga, dasig ba? Namigid kong magamit ka kasang klinika do you press. Agad magputi ang imo ilok. Kag siyempre maghumot. Kaya hindi ka maghuya nga maglagaw sa merkado nga baho ka ilok. Ay, naka 4 million views na karon subong nga aga. Damuha pagin pag-share para damo maglantaw. Grabe ang aton magic eye. Damo-damo nagalantaw. 4 million. May nga gani, Ma'am Nini Dalawraw, ang aton nga K5 Solid Supporter. Ang pinakagahi, pinakaabtik. Ang tag-iya sa bulan. May nga aga sa atong Federation na President sa K5 Solid Supporter. Si Boss Romel Anorico. Tag-iya sa bulan na. Mayong aga sa inyo, ha? Si Romel lang kamuda para mabasa ta. Mahistoryahan ta. Ang programang K5 sa katatawanan. Si Jan Matio Mirasol, sir, dapat kuno muda yun ang kay mapadalagan si Arnel Iske Chairman kag si Adriana. Madalagan si Arnel Delpen kag si Adrian. Ay, ay, ay. Si Adrian Hilario magpadalagan pagka SK Chairman. O kon si Jan Matio Mirasol magpadalagan sa pagka SK Chairman. Damo maghana mga kakipay. Damo nagpabatsyag mga kakipay. Agod sila magpadalagan. Ang iban mga kakipay kung tuntun ang pagsirbisyo, lunid na nga mugasto pa sa nga budget. Lunid na magasto pa sa kwarta. Kaya nakita naman sa mga persona o kon sa mga lumulupyo ang ilang nga servisyo. Hindi na nga magdiskarte paliwan. Like for example, kung nakapungko ka na sa pagkabarangay kapitan, nakapungko ka na sa pagkabarangay kagawan, unid na nga magkampanya ka maayo. Kaya nga, nakita naman sa tao ang imong nga servisyo. Diba? Pero kung magpadalagan ka pa lang, nalinagin na kung opposition ikaw, na wala pa nakitaan sa tao sa ang imong mga servisyo, ano sa mga kasilinganan mo, kung tungo mo kay barangay, nakilala ka na kung ano ka nga pagka-persona. Amo na mga kakipay. Na kung tuntun ang imong pagka-servisyo, hindi na kinanglanon nga mangayo ka pa sa palad sa katawhan. Kaya nakitaan naman nga, ah, maayo na kay mabubuligin siya.
1: Ilaom sa kalubihan, paliwala sa kawayanan.
0: Kaya nga kon mga amigo, mahana man, maplano man yung magpadalagas kong mga amigo. Maghana man ni galik mga kagawa, mga kakipay. May aga sa mga amigo, si Boss Ronel. Ronel Lapi Canial, may aga mo da, boss. Pwerte ni kabuot mga amigo ko ni. Di sa may barangay Poblasyon 1. Si Ronel P. Canial, may aga si mo, boss. Kag si Dorotio Luh. Oh, Dorotio Luh. Grabe si Ido, no? Amigo ko na. May aga si mo. Si Nestor Ortega, may aga sa may Poblasyon 1 ni mga kakipay. Aton mga higala, di ka mga mabuot, ah. Si Danilo Pinida, ako ani ni Sir Roel Pinida. Pari partidos. Kaya agay mo na, boss. Kag si Jujin, ah, sincero mga kipay, plido pa lang sincero na. Kaya siyempre si Ma'am Shirley Ayap, may nga aga ni Ma'am Shirley. Bago lang kami nakita, gina ma'am, may nga aga si mo na. At siyempre ang barangay kapitan, si sa may barangay Poblasyon 1, si Kapitan Idney Magno, ang mabuot nga kapitan. Kaya siyempre mga kipay na makitaan mo na. Si Kapitan Idney Magno, sige lang taka mo, hindi sa ganiganahan nga ipos ang nga gibuhat nga makamayuhan sa barangay, ay ang tao na na makakita sa servisyo nga tinod anay. Ako na mga kakipay, believe ko. Hi, good morning, Ma'am Evangela, ay Evangeline Tugula, Tulaga Lapi. Ani Ma'am Rosie Magbanwa. Nakita. Ni Ma'am Kinsa Pagidra.

0: Panyaga sa inyo da. Oh, mabalak ta na ginagmay. Ang gasulat sa balak si Domingo Quachon. Sa mga tricycle driver, may ngaga sa inyo tananda. Ang shout out sa Tadjane, mga kipay, antes sa magkanto sa balak. May importante ini ang balak, mga kipay, para magbalak-balak ta ginagmay, kabida ko. Una nga, ang purpose mo nga magbalak-balak. Siyempre, mag-tamyo Tadjane sa kotobs nga naminaw subong nga hapangaga. Sa mga gadigamo subong da. Sa mga galuto kag nagpaluto. Sa mga nagkaon sa kilawin kang nagpakaon. Saga plano pa nga mga awad. Hindi dyan na eh. Basi madakpan ikaw. Saga siyempre may nga ungaga sa aton nga mga key 5 solid supporter nga arad sa payas. Wala di ila mga listahan. Wala po kilala kung sino sila. Ah, silang mga kugunon lang ah. Ayong agad sa inyo ni Ma'am Genevieve. Baw aras si Ma'am Genevieve da. Ang iya mother si Nanay Biti nga pirti kagwapa-gwapa sa sing una nga panahon. Ay nga agad ni Nanay Biti da. Nagangisi ang commander. Sa tanan nga commander Nanay Biti. Aluduhin niyo. Dahil siyempre muhanna manigali pagpadalagan sa pagkabarangay kagawad sa barangay Lupisayna si Marginetta Ibanez. O magmahanna ni sa mga K-5. Kaya siyempre kapanilag tabay kung sin o ang magpadalagan. Pero kung ako mga K-5, siyempre barangay election malang ini. Barangay election ari mga K-5 o oh, no need na nga magasto pa sa kwarta ang isa ka persona kung magpadalagan sa barangay kagawad, barangay kapitan. Kay nga ah, kabarangay mo na mo. Kaila ka kung sinuna nga persona kung ano iya abilidad. Kung may ara ba siyang achievement o kung na history nga nagabulig siya sa pambarangay gawa nga apas nga may ara bayan o kung may ara kwarta. Diba may ara ka nga persona o mga kilala may nga tao na kay basi sa panahon sa emergency ara sa huwag ginagabaliban, huwag ginagaatras, kabuli ginasa, kasirbisyo ginasa. Amo na mga kaki-five, kay barangay lang ng election mo, hindi ni nasyonal. Like for example, kung nasyonal, kilala mo rin na si BBM. Kilala mo rin na si Alang Cayetano. Kilala mo na si former President Duterte. Kilala mo rin na. Pero kung barangay election niya, kilala mo ginakong sino ang nagpadalagan. Kukurya lang sa hindi lagawan. Pero kung sa amon lang nga lagawan kami, kilala ginamon kung ano yung abilidad. Kung may na bulig ba sa katawan, o kung may pulos man, ang iya kaalam. May mga pipila ka mga tao, may pipila ka mga persona. Kung maayo lang sa diploma, dito sa pamatasan o disiplina, layo-layo. Maayo sa diploma, maayo sa pag-eskwela, maayo sa pag-English.
1: Wow.
0: Ang disiplina o paghatag respeto sa isang kapriyo, layo-layo. Why have been as a subject, sir? Diba?
1: Si Lolo na kapaw.
0: Amo na, kiss ang mga K-5. Why ko galantaw kung ano yung mo personalidad? Why ko galantaw kung ano yung mo naala na abutan? Why ko galantaw kung ano yung mo abilidad? Mukha alam, why ko labot? Ang importante, kabalo mag-respeto, mga K-5. Amo na ang gilantaw sa mga kabarangay. Amo na ang gusto sa mga katawhan nga matabo, mga K-5. Nga ang magpadalagan, subong sa barangay kag iske election subong at 2026, nagalaom nga magbag-o. Ang aton nga mga barangay, kag mga problema sa mga pumuloyo, sabi na ganyan tubig, kuryente, dalan, suga, kag sa mga iske chairman, ang problema man sa mga pamatunan, be in sport, not in drugs. Kalikay ang problema, magula lang ang bula, net kag ring, panahon lang sa eleksyon. Ang layo pang eleksyon, cancel dyan ay ang board kag ang ring. Ang bula, una lang matapos ang malapit ang eleksyon, dra na magawa. solicit dra lang na magwa kung lapit ng eleksyon. Ah, di ba? Ang nami mga K5 nga ang magpadalagan gid. Kita kita nga mga pumuluyo, kita nga mga Pilipinon nga mga natural o civilian nga mga tawo. Kana wanta gid ang mga pwede nga ibutang sa aton nga barangay. Agud matap na sa barangay pa lang, matap na napakadto sa lokal, pakadto sa nasyonal, matap ta na ang ginatawag nga korupsyon. Udlay man tuod na matap na kay naanda naman sa tanan. Maskin gani aton bata suguon ta bitchin, padal antas ang kwarta nga pulo ka piso, ang kambyo ginabakal pa na lollipop. Sa balay pa lang, kurap na nga daan. Labi na ayan ang barangay. Ah, amo man ang ginana. Nanda na to na mo. National gani, minilyon trilyon. Pero mo na, kita nga tawo, kita nga mga pamuloyo, kita nga mga sibilyan, osbon ko. Hindi ta mo lantaw kung sino da ko hatag sa aton. Amo na aton botohon. Tanawon ta dyanay ang iya personalidad. Personalidad kanya, ah, bilog tuig. Samtang gapong ko na siya. Bilog tuig man taga antos. Bilog tuig man taga kumod kumod. Huwag na naman kagtantas ang subay. Mati lang ko nung si Ma'am Rosie magbanwa o. Kaya ari kay Balakanta ang birthday boy subong ah. Si Kaki 5 Jumaris Unido. Happy birthday boss. Oras alas 11:34. Mga kauturan, mga pinalangga ko nga sa gaynon. Mga pinalangga ko nga taga Northern Negros. Kundiin mang ini nalabot karon ang akong balaklon. Ang akong nga balak subong nga aga. Once again, good morning. Ang title sa balak ko subong ginsulat pa sa akon nga paminsaron. Pati ka. Kung ako magpadalagan sa pagkabarangay kagawad. Tama ng title ah. Diba na yan, title mga K5, sa may natad coffee shop si Ma'am Evelyn, mo na pag muna ko magpatalagan pagka-barangay kagawad. Ang title, kung ako magpatalagan sa pagka-barangay kagawad, amo na akong balak. K5, Matiyo Tinazas, paminaw. Mga abiyan! Dako akong plano! Og handom sa aton nga barangay. Nagaplano ako nga magpadalagan sa pagkabarangay kagawad. Agud mapalimpyo, mahapsay ang palibot, kag hipsay ang tanan. Hipsayan ang mga problema kung makapungko na ako. Kay mang safety ko sa akon kaugalingon. Una nga nami nga plano para sa aton nga tanan. Tagaan ko sang kapital ang manugal. Apan tuntuhuron ko ang servisyo sa publiko. Ikaduwa nga plano, di pa minsar mo pangadaan, buhaton ko na. Kabalo ko, ano paminsar mo? Ah, mangurap man a Japon. Gibuhat ko na. Samtang ka music karon ang atong balak ka mga K5. kuning padayunon ng balak sininga aga. Samtang kamo gadigamo karunda, akon galuto sang sudan. Ikatulong nga plano. Ikatulo na ha. Paminaw git pag-ayo. Abo na mga kabataan, maka-eskwila sa insakto ka makapuli sa insakto. Ang mga problema sa publiko na kung pwede mabutangan sang streetlight ang dalanon. Dalanon nga makahatag o kaugmaon sa mga kabataan. Dalanon nga hasta karon daghan naglaom. Nga mabutangan sang masanag nga suga. Suga nga gahatag sang kaayag. Apan ako ng tupaon kung lapit ng eleksyon. Kaya kang layo pa, basi mga mosa mong paminsar. Kung makitaan nyo ng akong abilidad, nga perte ka sosyalidad.
2: Bayo.
1: Bayo ka talaga.
0: Una sa tanan, putlon ko dyan ay sunod Domingo naman. Oh, nito ah. Putlon to dyan ay kaya sunod Domingo naman mga kakipay. Na kasimple mga kakipay pang balak ng ginagmay ah.
1: Ikuhat babae dayo.
0: Balang iban hindi rhyme, may importante balak ang sound. Balak ang background ba?
1: Disco disco.
0: Tama ba hindi ba mamagkuhan ay? Hindi ka mamagamo amo na ah. Okay, sino ang gusto ba mga dayo ng eleksyon kag sino hindi? Di comment ka muda ka istoryahan ta mga kakipay. Ay, may nga aga, gali sa aton nga mayor, diri sa siyudad sa Sagay. Nagalagay sa atoan nga second district ayan congressman, Honorable 3D Maranion. Ay, siyempre ato na mayor, Honorable Leo Rafael Bibo Cueva. May nga aga na mayor. Sa aton nga vice mayor, pinakagwapo, gwapo. Narciso, gwapo, gwapo, habilosa. Sa mga SP member, may nga aga sa inyo datanan. May nga aga, siyempre, mga kipib na sa may siyudad sa Escalante, si Honorable Mayor Milicio Giap Jr. Pag siya nga vice sa Mayor si Honorable Rogelio Nuno Pretos. Sa ako na Migo o si SP member Johnny Jojo Gabriel sa mga SP member datanan, may nga aga sa inyo. Muna mga kakipay. Kag siyempre ang barangay kapitan si Aster Lopez da sa may barangay Paraiso ha kap, may nga aga sa imo da. Ako nga mga kapitan nga mga buot ah. May nga aga sa inyo si Kapitan Alan Bilyon iba. May nga aga sa inyo si Kapitan Renato Andong. May nga aga da sa may barangay Kolonya Divina. O sa mga barangay kapitan pagin sa mga pipila ka mga lugar, may nga aga sa inyo datangan. Sadya magkundi mga K-5 ang kining nga barangay eleksyon. Amo ni nga ito ni Sigutan. Madipindi sa inyo mapati ka mo sa hindi. Ang importante, aton ni Sigutan. Nagi lang sa katawa talang dyan ay. Kaya nga mga K-5, hindi ta pagseryosohon ang problema. Kaya nga ang problema, makahatag pa na ni mo problema. Ang problema lang nang magproblema nga nagsulusulod sa sigabuhi mo. Ay may nga agan ni Marina Respondi. Good morning sir, Kaki 5 Ariel Apas. Grabe ba? Kompleto gi ka ba? Ni Christian Puluang, ang negosyante sa nga klinika alternative and medicine. Well sir, klinika di alternative medicine and wellness center. Negosyante si Christian Puluang. Ang nga agad ya, Puluang. Si Jennifer Gumban Rua. Yung aga, Sir Ariel, pa-shout out no kay Anha Ana Kaparon, Lorinda Bori, kay Fatih Jupita, Lourdes Jupita, na nagapamatigin na sila, Sir. Mayong hapon ni Ma'am Jine, may aga ni Ma'am Jennifer. Nag-advance happy birthday kay Ma'am Rusi Magbanwa para buwas. Hoy, happy birthday na ini Ma'am Rusi Magbanwa, ha? Para ko nini ugma. Muna mga kipay, batuan nilang kantahan og happy birthday subong aga.

Mapa Music na dyan eh, mga K-Pipes, ang happy birthday. Ato ang itamyaw, ang tanan-tanan nga ng birthday subong aga, subong adlaw, happy, happy birthday. Aga, advance, happy birthday ni Ma'am Rusi Magbanwa. Aga, siyempre, happy birthday man ni Kakipipe Jumar Sindu. Musikanta ka nalit, mga Kakipipe. Stand by! Sa tanan-tanan nga nag-birthday subong adlaw, happy, happy birthday. Oras, alas 11:43 na sa aga.

0: Okay, sa tanan nga nag-birthday sa buong adlaw, sa pagliwat, happy, happy birthday. Oras alas 11:46 na sang aga. Kasi sino na gusto sa magkapi sa buong hapon? Aga mga kakipay, nami magkapi, magainom sa nga DTX sa coffee mix with chia seeds mga kakipay. Bang panubos ang timbang, hindi na pa regular ang imo pagapoop, hindi na panubo ang imo cholesterol, wala nagapatrigger sang acid. Busa, ano pa ang imong ginaulat? Pag-inom na sa nga DTX sa coffee mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Mayong aga diyan sa may Judith at store Judith Big Shop diyan sa may syudad sa Escalante. Ibos Nunoy Nuyad. Ibos RG. Sa tanan lang diyan nga tagada kabos Nuyad ha. May aga sinyo tananda. Gaga siyempre ni Boss Robert Halanduni. Patamyo sa ako na magulang sa Escalante Angelica sa Bordo. Kag sa ako na sawada sa Puro Ka Rosario Miri Grace Amparo. Maayong Aparo. Maayong aga na. Mga kakipay sa tanong subong nga nakatune in sa nagkalalain nga mga lugar. Maayong aga sa nagkalalain po nga mga trabaho. Sabi naging sa mga mag-uuma o sa mga gatrabaho sa tubuhan. Ay kaluoy ka subong kayo nga at manahon karon sa tigkiliwi. O kung naging natawag mga kipay tinggutom. Kaya sirang galing. Kaya nga mga kipay maogi na ang ginahulat sa mga katawahan kung mag-abring galing din sa Negros. Sa Negros Occidental. Kaya kalabanan mga gudri mga kipay nagatrabaho sa tubuhan o kung sa kampo hasinda mga kipay. So sa panahon sa tigkiliwi, di ayawa naman sila eh pangita obra, trabaho ang iban manguling, ang iban mga mamaling manguan, mamutol mga sanga, ibaligyang kahoy ng sanga, sanga lang. Oh. Tapos mga kipay, gaobra o kalan, mabangita sa sideline, ang iban ng mga driver sa trucking, gabiyahe sa motor. Amo na mga kipay, gabangita idea. Amo na kung may idea ka, hindi ka gin magutman. Kaya na panahon sa tigkiliwi ah. Diskarte ang kinahanglanon. Kung may diskarte ikaw, hindi ka gin magutman. Amo na mga kakipay. Mientras may ginhawa pa, birada. Mayong aga diya sa may bagong merkado publiko sa siyudad sa Sagay. Sa mga gabaligya sa lamasan. Sa gakagod og lubidra. Mukagod sa adlawan, mukagod sa gabi eh. Sa mga gabaligya uga, gabaligya baboy, gabaligya isda, gapang bulanti da subong. Sa mga gabaligya utanon. Si mananay Adelaida Aban, may aga sa imuda nanay Adelaida. Ang mga amigo ko din sa may barangay poblasyon Nono. Amyaw ko lang ni sila mga kakipay. Labi na ginis akong amigang si Ma'am Shirley Yap. Ang aga ni Ma'am Shirley Yap ha. Si Eugene Sincero. Ni Danilo Pinida. May aga si Muda mga boss. Si Nestor Ortiga. Si Dorotio Ulu. Sako sa hari. Ronel Canial. May aga sa inyo datanan. Pag may aga sa muhana sa pagpadaga sa pagkabarangay kagawa sa barangay poblasyon Nono. May kakipay ampil si Listi. Ang aga sa inyo datanan mga kakipay. Ayong aga mga kakipay ni Ma'am Marinita Ibanez. May kagawad Emilia Orusio. May kagawad Ilyalin, no? Ilyalin sa may barangay Kulinyo Divina. Kagawad Ilyalin. Bordan. May aga da kagawad. Ayong aga sa inyo tananda mga kipay. Gamay lang tag oras 5 minutos ang 5 minutos na lang ato na bilin. Tamyo na lang ni ang bilin mga kakipay. Gibin lang ta ang mga tamyo-tamyo-ta. Mayong aga sa mga tricycle driver, sa mga tricycle, sa mga tricycle driver, sa mga bus driver, sa mga behind driver. Mayong aga na sa inyo. Aga siyempre mga kakipay sa mga mangingisda. Maayong aga sa inyong datanan. Sa may barangay Old Sagay. Sa may barangay Bito. Sa mga gapanalom. Gabi ba manalom? Nami magunay kung gabi ta manalom kay makakita ta o kanang batanginan. Shhh. kamo ba? Mayong aga man dia sa may barangay Paraiso sa mga amigo amiga dia. Mayong aga man ni Poles Lieutenant Colonel Albimar Flores mayong aga sa mga sagay PNP. Kanan niya taga sagay PNP da mangayong aga sa mga traffic enforcer. Mayong aga da sa inyo. Patamyaw sa mga Amparo family kaga sa family Halanduni, family sa Murcia. Mayong aga da sa Murcia. Kung diin man ni karon malabot ni nga kauntingog, ay nga aga sa inyo sa tanan. Sa mga gatapok-tapok da subong sa lantay-lantay. Gatapok ka naggatabi. Ano ang inyo topic subong? Ano inyo mariti subong? Sa mga gatapok da gapaminaw sa radyo samtang gabraha. May nga aga sa inyo.
1: Sayang balap lang baliha. Nakita ang litra o among gibasa.
0: Kami magunay ba maminaw tag radyo o niya jacuti sa braha. Pinsay daugan diha. Ni Joy Ganti Alduhiza. Hello sir, K5 Aril Apas. Pa shout out sa akon mga relatives. Alduhiza family, Ganti family, Garnasa family, Haravilo family, Alpanta family, Azucena family, Magbanua Lampago family, Lausa Lamis family. That's all. Thanks. Aga, syempre, mga kagipayb sa akong mga partidos, pamilya na ko dia sa may siyudad sa Escalante, sa mga Apas family, sa mga Rabago family, sa Giri family, Tanyanya family. O, may nga aga sa iyo, tanan-tananda, ha? Sa mga partidos, sanan nga pamilya ko dia, mga Bituon family, mayong aga. Ay, dia sa may Barangay Point, nalipay ko nga naaday ko dia yung mga higalag, mga kaparintihan dia sa Barangay Point, sa mga Ata Village, sa Manara, may nga aga sa iyo, tananda. Aga, siyempre ni Carlito Cuniendo. Kasi nalawag na pod ko ani. Mayong aga da sa imo, aha. Eh Carlito Cuniendo, grabe na mo kanta ga, ba kakwa na ga, bika ini sa kumakanta. Baskog mo kanta si Carlito. Oras alas 11:54 na sang aga, wala pagin wala na kitay oras. Madamo gid nga salamat mga kakipaybs yung kanunay nga pag subaybay sa aton nga palatuntunan kada Domingo sa aton kipaybs sa katatawanan. Kag ini nga programa mga kipaybs gidadulong sa D3 Bio sa aton nga Power Trio mga kipaybs. Ang D3 Bio bulong sa batok sa infeksyon o konyoti ay bulong sa batok sa nagahubag nga baga, prevention sa mga viruses, prevention sa heart disease, cancer kag hypertension. Kag siyempre sa MITC pampabago sa immune system, prevention sa insomnia, bulong sa ubo, sipon kag trangkaso. DTX500 na gabulig sa pagpanormal sa nga blood sugar level, prevention sa diabetes, prevention sa dysmenorrhea, mayuma kag nagabulig sa pagpanghilti sa aton nga mga kidney. Ay natang oras mga kagimay, madamo gid nga salamat sa aton nga kanunay magsubaybay sa atong palatunan every Sunday, K5 sa katatawanan. Ako inyo boss nga lagad, Kuya Ariel. Sa ngalan lang sa atong mga kaobdanan, aton nga big boss si Doc Ramel Itangoy, ang nga station manager sa Northern Negros si Ma'am Kulin Mansana Riscubia, aton nga chief reporter si Sir Rowel Pinida, aton nga sparring partner subong nga aga si K5 Ampil Silisial, aton nga birthday boy K5 Jum Sonido, ang sing pagkapapa Jay K5 Bumba Marilo, K5 Rilan Recto Nieves, K5 Matthew Tinasa, K5 Jewel Abila, aton nga K5 solid supporter, thank you so much.
2: Yung pabisang kadaruhan
0: para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, ang number one nga estasyon, K5 News FM.

0: Seafree Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Duma Dumagit Ultrasound Specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Calling all secondary schools in Negros Island region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pa gid na customized printing services. Kadto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sing Sugay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.clinicadthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Duma Lumagip Ultrasound Specialist, available kada Martes kag Biyernes ang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Calling all secondary schools in Negros Island region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kag quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pa gid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sing Sugay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag-Webes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag-bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Do Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago ng SSS Building sa siyudad sing Sugay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Tungkol.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
3: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbuling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Indi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tutob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tutob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kag quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pa gid nga customized printing services. Kadto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sing Sugay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: beautiful day. Happy happy Sunday sa inyong nga tanan. Kami naman liwat ang inyong mabatian sa sulod sa duha ka oras. Kami siya, ako ang inyong KSS GR Kiacho, na also known as Tito Nini. Kaga sa tupad kuman, upod kuman siya
1: Papa Mil, ang inyo at your service.
0: Alright, magalingaw na naman kami sa sulod sa duha ka oras, mga kaki-5, mga kaki-SS. Kaga aras sa likod, nga, prepare na ang aton mga chapter leader nga magakanta di karon sa ilang mga ambahanon diri sa sulod sa nga booth. And before that, gusto ko lang i-greet ang aton nga mga avid followers, kaga listeners sa aton nga kantahan sa kahanginan at kaga tanan nga mga program sa 89.7 K5 News FM. Ang aton mga avid listener nga mga tricycle driver, mga sika driver, mga mangingisda, mga mangunguma, mga karga tapas kag trabahante sa mga sugarcane plantation. And of course sa aton nga master control, sa aton nga technical side, maying hapon man sa imo Sir Papa Jay, ang DJ na Yami. Tiluwi kag ang aton man nga mga kaopdanan nga mga aptik ng mga reporter, siya Kaki 5 Ariel Apas, siya Kaki 5 Jumeri Sunido, and of course aton nga chief of reporter si Kaki 5 Ruel Pugi Pinida. And aming hapon man sa aton nga station manager si Ma'am Kulin Mansanaris Cubia. Ma'am, maying hapon si Ma'am.
2: Maying hapon, Ma'am.
0: Kaga of course aton da nga mga avid followers kag listener gida sa Agabon family da sa maya Pandayan, maying hapon da sa inyo kaga Pinida family. And ang mga iba naman nga mga listener ta karon kag sa live viewers na to, na karon naman pagkatapos ha, malapit na magtapos ang aton nga program. Alright mga ka-KSS, mga ka-K5, karoon natin na pagkasugdan ng aton nga programa, kantahan sa kahanginan. Always, every Sunday mga ka-K5, tune in na kamo. Pwede nyo kami makita anywhere in the world mga ka-K5, tungod sa amon official Facebook page ang K5 Sagay Live Programs. Kaga, of course, makita nyo man kami. I-follow nyo gali guys ang amon nga official Facebook page, ang KSS North Negros. Kaga, pwede nyo man makita guys ang akon nga live sa akong nga Facebook page, so Facebook profile guys, ang GR Kiatchun guys. Mga kakipay ba, ang una na itong nga maglingaw sa inyo ang nagahalin pa inis sa Sitio Raimundo guys, sakop sa barangay Bulanon, si Nanay Biti Duhenyo. Nanay Biti, may ara ka bala pag tamiyaw, Nanay Biti?
3: Mayo nga po, Nanay Biti.
4: Maying hapon man sa inyong duha.
0: Maying hapon man sa imo, Nanay.
4: Kag sa Papa Jay, kag sa tanan nga mga si
0: Sir Matt.
4: Sir Matt, kag si Sir Ruel, ang amon KSS
0: supervisor. Yes ma'am.
4: Kag sa amon sa kay Ariel Apas, kag si Tinasas, kisa pa ng uban, nalimot na ko
0: si sa KK5 ba, Jumeri Sunido, ma'am.
4: Jumeri Sunido. Kag sa akon mga anak tanan, mga apo tanan, kag mga umagad tanan, kag sa akon mga anak, akon anak ang ara da sa may lamisa da sa Sagay Public Market, sa akon umagad, kag sa akon mga parinte, mga magsukang, mga sumikad, mga kag sa mga liaburi. Nalipat na ko sa iban.
0: Alright, Nanay Biti. Di mo magigit may isa-isa, ma'am, tungod kay ang aton nga, you know, ang aton oras limitado lamang, ma'am. Kaga, ano yung mga pagkakantahon, Nanay Biti?
3: Have a good time by Victor Wood.
0: Alright, Nanay Biti, have a good time by Victor Wood. Nanay, ready ka na, Nanay?
3: Ready.
0: Alright, ready na daw si Nanay Biti Duhinyo para mabatian niya ang inyong iyang ambahanon.
5: Good time, Victor Wood. Mm. Still in this

0: So have a good time. Thank you.
1: Oh, madamo nga salamat sa imong matahom nga ambahanon Nanay Biti Duhinyo.
2: Nambiyaw ka na yung sir sa balay ito, sir. Ito
1: oh, sige, sir.
2: Mayong hapon na in the Indelfris, Elena, Jimbo, ikaw mayong hapon sa tanan natin yung mga cases, member, kag mga leaders. Mayong hapon sa mga kilala natin sa bilog nga malabutan sa aton programa. Mayong hapon sa inyo tanan. Magalingaw naman kami sa inyo, pinagi sa amon mga singer nga mga maayong makanta.
1: And of course, mayong hapon man sa aton yung mga live viewers kay Ma'am Nini Di Laurao. Mayong hapon Norma daw sa tanan ng mga... sa KSS family kaga Ma'am Ruina Lipitin na sumikad. Kaya Ma'am Jinky from ming hapon daw shout out mga ka-idol kay Ma'am Mimi Rap Bukales ming hapon Ma'am.
2: Nini Dalaurao.
1: And of course kaya ming hapon man kaya Genevieve Caparon Kugunon ming hapon man si Ma'am.
2: Sir Alvarez Bedrio.
1: Ma'am Bilma Rosal, may hapon si mo Ma'am Bilma.
2: Ay Ma'am Lara D. Lagutiman.
1: And shout out man daw sa si Ma'am Anasur Alvarez Verdijo. Shout out daw si Romel. Sa next lang kumaga. Oh, sige Ma'am, sige Mama. And ano galing ang aton nga dasun nga magkakanta sir si Sir Philip Gamao. May hapon Sir Philip.
3: Sir.
1: May ara ka bala pagatamyan Sir Philip, guhay Sir Philip.
3: May hapon diha sa inyo sir, si Sir JR, si Romel, Sir J, Ma'am Colin, Sir JR, Hilandagaan, kay Sir Ruel, Sir Ariel, Sir Matt. Lipat yung sir, kailangan sir.
1: Ma'am Colin.
3: Yes ma'am, Ma'am Colin, may hapon diha ba?
1: Alright, sige sir. Ano yung pagkakanta sir, wala ka na pagatamyan sir?
3: Wala na sir, kanina sir.
1: Alright sir, ano yung pagkataon sir Philip?
3: Iniibig kita sir.
1: Oh. Iniibig kita by sino sir?
3: Ruel Cortez sir.
1: By Ruel Cortez.
2: Katao!
1: Alright sir Philip.

0: Madamo nga salamat, Sir Philip Gamao.
1: Intis kita magtawag sa aton mga masunod nga singer, ginatamyaw ko anay dira sa Cadiz na. Sila ni Sir Eric, akon sunod. Inibig kita rin, inibig man. Parode.
2: Pero amo lang yung play ko?
1: Ha? Parode. Ano, tamya ko galing sila ni Sir Eric Rosal, ang tanan nga mga bago nga singer na sa Cadiz. Congrats inyo ha, nagsugod na kamusubong aga, sa kabay nga magsige-sige na nga aton program. Kung aga, hasta sa hapon, marbulos kami di sa hapon ha.
0: Alright, ming hapon sinyo da, Sir Philip, ay Sir Eric Rosal, ming hapon da, congratulations Sir, aga nag-start na galit, pud ka mong galit da, sila niya, good luck na sinyo Sir. Aming hapon sa inyo da ang tanan.

0: And happy watching live si Rizel Asgara Bakuta. Good PM sa inyong dua. Tito Nini and Sir Romel, live watching from Guimaras. May nagpapamati si Ma'am sa Guimaras, Ma'am. Kaga sa tanan mga bugos nga, sa bugos mga pamilya da, Ma'am, subong nga tune in sa 89.75 News FM. Sagay. Thank you so much, Ma'am. Alright, ang madasundo natin ng magkakanta, mga kakisis, ang ato niya, president sa nga KSS, mga kakifive, ang KSS chapter leader na tunda sa maya, Barangay Paraiso, ang tag-iado sa bulan, mga kakisis, mga kakifive, si Sir Romel Anorico.
1: Mayo nga po, Sir Domingo, ay Sir Junior, kay Sir Papa J, kay Sir Mark, sa tanan niya kay Five Staff, kay Ma'am Colin Cubia, kay Dr. Meloy, mayo nga po, kay sa ato tanan niya, tagpalamate, ah. Malabutan sa itong akon. May nga po liwat na sa balay kay Inda Angel Grace, kay Dreamboy, kay Elina, kay sa tanan nga mga cases member sa May Paraiso, Piece 1, kag Piece 2.
0: Alright, ang imong kuligo, sir. Huwag mong gindala, sir?
1: Ari di.
0: Huwag mo.
1: Wala ko kuligo.
0: I see.
1: Sa tanan nga taga Central Lopez, da nga kang mga kamul ko, mga kilala ko, ah. May nga po.
0: Alright, sa bukos na galing ang mga cases na sa Barangay Paraiso, very active gid kay nagkanto gid sila di Ginas para sa ilang.
1: Ay, ari galing ko digo, basta.
0: Oh, bali ang nagkanto di Ginas galing, grabe, aga pa sila nagkanto di sir, paki ano sir, paki isa-isa bi sir.
1: Oh, dali lang.
0: Taga sa bigamay nga
1: no sir. Mamati gid ko na to sila.
0: Alright, sir, sige sir. Take your time, sir.
1: Ah, nagapatamyaw gid sila si Morita, Baes, Insik Baes, si Aida Jung, si Rosilda, si Ginilen, si Telma, si Ginebeb, si Lorna, si Brigidia, si Francisco, si Ana, si Jane, si Ima, si Cipereno, Pasilan, Jennifer Droa, Nestle Droa, Angela Ramales. Amula na sila, sir.
0: Alright, sir. Romel, ano yung pagkakantaon, sir Romel?
1: Iniibig kita, kuhan ko lang ang kanta ni sir Denga, i-revise.
0: Alright, sir. Iniibig kita by?
1: Parody.
0: Parody. Alright, sir. Proceed si mo pagkakantaon, sir. Tiro mil.

0: sa kadesibisyon ng kantahan sa kanginan na kabay pang magsigisigi kamuda. Sir Eric Rosal, dyan, Sir Ruben, Sir Lino, Ma'am Adeline Silades, Ma'am Mimi, kabay pang magangod. Good job sa inyo mga sa aton program subong. Mayong hapon gali pagit kay Sadra sa kay Mercedes Aquir kag sa kay Jerry kay Jake pangandiba na regular sa sagwa.
1: All right, madamong salamat Sir Rumil Anurico, si Papa Mil. And madasun natin nga magkakanta sir, sino kay sir? Ay, si, bali makanta makanta pagali kuno ang gina may ara pagalita slots mga kakisis mga kakipaib ako na kukuno madasan nga mga magkakanta mga kakipaib. Alright, pang last na lang kasi bali ang madasan nga mga kanta sa alright ang madasan natin nga mga magkakanta si Ma'am Marianita Auhiro. Mama, proceeded sa
0: studio, ma'am. Ma'am, lang.
1: Pakisuksuk si mo pusikat, ma'am.
2: All of a sudden.
0: Ang pusikat mo nga pang Eric. Para mabatihan ka sa bukos na NR.
1: Maying hapon sa aton nga Facebook Live si Mama Gloria Jane Tanil... Tanilion, correct me if I'm wrong. Tanilion, sir. I'm sorry, but...

0: ako Lubihan. Condolence lang sa kay Bibet, sa kaninin, sa iya bata nga nadula. Kag subong mandira sa nagapamati, sa day boy, kag kahinday Sheila, kag subong man sa kaninin, kay day burning, kag subong man sa ilan Bibet, kag ni Manang Nita, nang may mong hapon sa imo. Okay.
1: Lumaayong yung
2: all right, ma'am, daw ka blooming sa kay Ma'am Marinita Subungaw daw. Abiria.
1: Daw may inspiration sa.
2: Inspired ay. Ayo, inspired.
0: Always, always na sir, oy.
2: All right, ma'am, ano imo pagkakantaon, ma'am? Wala ka na pagkatamyon, ma'am?
0: All of a sudden. Okay
2: all
0: na.
2: All of the sudden daw, baya. May sino gakanta, ma'am?
0: Matt Mundro.
2: All right, All of the Sudden by Matt Mundro. Ready ka na, ma'am?
3: Yes. Hataw.

0: All right. Madamo nga salamat, Mama Marianita Ibanez.
1: Salamat man.
0: Maying hapon man dagali sa atong nga live viewers si Ma'am Lani Himula. Maying hapon da sa
2: hapon, ma'am.
0: Sa Barrio Gate sa Barangay Tabao Gate proper kag sida sa Maya Tabao gamay Idanyo family, Talisik family. Kagdra man gali sa Maya

0: New York, mahil daw papamatay sa inyong atanan, di ko lang kamo maisa-isa. And of course, dira man sa akon nga mga kasityuda sa may Landumon B, Munaris family, Sinubuhan family, akong tia Blasadra, always yagig ko ginarimind every time nga ga-program tadi sa Key5, sir, ginarimind ko, ipa-shoutout man ko da, humble ya sa akon. At yeah, may daw papamatay si mong gwapa ko na nga tia, si tia Blasa Sinubuhan. Maying hapon man da sa akong da nga mga tupad balay, Pamplona family, Sibay family, Negro family, mga Negro na siya, pero mga gwapa ka gwapo, sir. Kaga maying hapon man da sa diri naman sa Sinilong family, Flores family, and you know guys, hindi ko gid kamo ma, ang iban karon naman dugay-dugay kaya medyo loading pa kita.
1: Gagapon kay Ma'am Rosie Magbanwa watching live.
0: Oh, maying hapon man liwat kaya Ma'am Angela Neva Caramales, maying hapon daw si Romel, pa shout out daw sila sa Maya.
1: Mayong hapon kay Angel Giral.
0: Si Maria Fe Mendoza, Judy Carabahusa, Jenna Cardinal Verdejo, Brigada Caramales, and Sandra Reyes sa Housing Festo, Barangay Paraiso.
1: Mayong hapon kay Jennifer Gumbandroa. Mayong hapon, sir, pa-shout out sa tanan nga KSS members.
0: Aming hapon man.
1: Solid supporter sa Fish One and Festo, Barangay Paraiso. Pag-shout out kay Lourdes Diopita.
0: Alright.
1: Tag sa duha ka ako.
0: Maying hapon man kay Gina Purano. Maying hapon si Ma'am. Maying hapon sa
1: tanan. Gina Purano.
0: And masunod tanga magaka. Ang masunod tanga magakanta, sir. Sino, sir?
1: Masunod daton nga magkanta si Ma'am Luna Aldoisa.
0: All right, si Ma'am Luna Aldoisa, proceed ka na di sa booth, Ma'am. Ma'am Luna Aldoisa. Maying hapon, Ma'am Rosie. Thank you, sir. Rumel daw sa pagtamyaw. Alam ma.
1: Ang aton nga dalaga nga singer, Ma'am Luna Aldoisa, din ka na.
0: Kagaming hapon man da sa mga Sinilong family, kaga of course, adira man sa May 14, sa Sabaduhan, sa may, tanan-tanan na sa mga kasimaryo ko na sa Tabao, Tupas family, kay Jill Tupas, kay Tijili, may hapon da sa imo, sir, Tijili, kag Jill Tupas, kag kaya, Vine Rose Morales. Mahinay family, mahinay compound, may papamatis ninyong atanan.
1: Mayong hapon kay John Eric Rosal, dan like and share.
0: Madamo nga salamat, Sir Eric.
1: Sir Junior.
0: Alright, Ma'am Luna. Inyo, ah. Alright, Ma'am Luna, may ara ka bala pagkatam yun, Ma'am? Go ahead, Ma'am.
2: May hapon sa inyo nga sir, kay Sir J, mayong kay hapon, Sir Ma'am. Matt, kay... kay Ma'am Kulin, may hapon, Ma'am. Sir Ruel, kay Sir... Asa tanang-tanang nagpamati. Ako, sige lang ako. Ano-ano lang.
3: Ay, type ko di ba? Ano ko? Ma'am, ano po ko? Ikaw lang, makabalo ba? Ano na ito na
0: all right, gina-workout pa niya kanta ko no kaya nalipatan ni Ma'am Luna Aldoisa. But before that,
1: Tamtanga wala pa, ginatamya ko si Disipin.
0: Ginatamya ko na gali subong, gasayag kasi gabong gida ang amon monitor na subong sa balay, ang Catchon family, kaga, doa ko na kachikiting si Siansi, kag si Sergi, kag papa ko na nga si Domingo Senior, kag si Mama Diyoskura, Catchon.
1: Ginatay pa, ang kanta, ginatamya ko gali dira sa may barangay Kabahog sa Jerusalem Housing, si Rubilin Kinlit Hulom, kag ang iya mga kopdanan. Sa atuntong again kunan blaser again KKB bala may hapon na sinyo tanan bala na mo damo ga pamati da sinyo ah.
0: All right, may hapon man da sa maya Rindo, sa maya akong da tiya nga guwapa si tiya Annabel Kiachon kag sa Plaza family, may hapon da sinyo tanan. Pinida kag Agabon family dira sa maya Pandayan, may nagpapamati. Always gina sila ga, monitor ka ga tune in sa 89.7 K5 every program natin siya. Every day.
2: May nga po tagalis sa may barangay po ino, sa Ita Village, sa kay Juju Francisco upod sa Iapanimalay. Sa tananda nga ng nga mga taga-barangay po, may nga po sa inyo. Subong man sa tanan nga taga-makiling, labi na kay Judith Carvalho, kay Mary Amiares, may hapon da sa inyo upod sa inyo mga panimalay. No? Sa tanan-tanan lang nga nagapamati, may hapon na sa inyo tanan.
0: Alright, ma'am, wala ka na pagkatamyon, ma'am?
2: ang 25 ka barangay sang Sagay. Asap may mall public market kre sa may Verlens Carindria upod sang ilang staff. Kay Madam Nini, aming hapon da sa inyo kag sa staff.
1: Na kunan mo sir daw ka ang atong mga singer subog daw ka oh. Mga niya na ayas ang mga
0: oh gani sir baliya daw mga blooming sir blooming miar si Lucy
2: ay buhi pa.
0: Inspiration. Of course.
2: May inspiration.
1: Ano ay halang ila sini nga mga ginapan?
0: Mga sikreto. Naka-extend guru sir, naka-extend. Alright, ng hapon man sa aton live viewers, si Mama Gina Purano. Good PM daw sir. Jay, kaga watching live daw from Bacolod. Hello, hello mama. Mahilig daw pagmati ka watching live ma.
1: Gina Purano, thank you sa pag-live. O sige, padayon.
0: Alright ma'am, Luna, ano yung pagkantaon liwat ma'am?
2: Di ko kasalanan.
0: Oh? Di ko kasalanan, bye.
2: Bernie Gonzalez.
0: Bernie Gonzalez. All right, ma'am Luna.
1: Hataw.

0: daw hindi ko ka
1: kahibion kumansang imo akantaman.
2: All right, madamo nga salamat Ma'am Luna Alduhisa. And maying hapon madali, happy watching live sa kaya Estila Sigura Flores. Hello daw, maying hapon daw, shout out daw ang Team Ka Idol. Maying hapon sa inyo daw mga Team Ka Idol, may lang nagpapa watching live sa amon nga live program diri sa 89.7 K5 News FM. Kakantahan sa ka ay karaoke sa kantahan sa kami.
1: Mayong hapon kay Ma'am Rosie Magbanwas, still watching. Happy advance, happy birthday Ma'am Rosie para boss ha.
2: Advance happy birthday, gali Ma'am Rosie Magbanwa. You know sir, last time ha, sang medyo I guess sang Radyo Bandera pagkita before, nagdungan kami ni birthday sir, tungod kay iya birthday sir, akong 20. I guess iya, ano picture boss sir? Ay, I guess happy changes ang birthday ni Ma'am Rosie Magbanwa. I guess happy changes ma'am. I comment nga di mo birthday ma'am, kaya last time ma'am nag-birthday kita, dungan kita na gin-birthdayhan diri sa station ma'am. Kaya ang akong birthday August 20, lapit po. Pwede patakwarta. Alright, maying hapon mama. Ang sino ang masunod na magkanta sir?
1: Si Ma'am Evangeline Lapi, ang manayanayang ngaguya.
2: Alright, maying hapon Ma'am Evangeline Lapi.
3: Thank you sir.
1: Maluwas ka manayanayang guya. Matahom, patingog.
2: Alright, mayroon ka pagkatamihan ma'am. Proceed ma'am, go ahead ma'am.
3: Ginatamihan ko gali si Gigi Villaseran, nung Nonoy Villaseran, Jeneline Uyohoy, kag si Brad Arnold Uyohoy, kag si Ma'am Sombi sa Bulanon, Julie Antisuda, si Mira Fernandez, si Darlene Libre, Junita Mainit, Mami Mercy Flores, tanan nga ma'am da sa may Escalante nga mga singer man, tanan sa Cadiz sila ni Ma'am Mimi Bocales, Sir Eric, Ma'am Bilma Rosal, Ma'am Adeline, kag si Bilya Salvacion, Ma'am Anasor, salamat sa pamahaw ma'am, Ma'am Helen Alduhisa,
1: salamat, wai ko ka pangapi
3: si Papa G gali, kag si Sir Matt, kag si Ma'am Colleen Cobiang aton station manager. Alright, salamat sir.
2: Ano yung mga pagkakantahon na Ma'am Evangeline?
3: Salawahan.
2: Alright, adin na si Ma'am Evangeline Lapi para siya kanta Salawahan.
1: Sataw ma'am!

0: Alright, madami mga salamat, Ma'am Evangeline Lapi. Alright, may hapon man sa ating live viewers, si Shane Delphine. May hapon, Ma'am. Humawan. May hapon si Imong Ige Humawan. Kagay Mama Rizel Asgara Bakuta. May hapon, Ma'am. And ang aton nga magkasunod nga magkakanta, sir, taga din, sir? Kilalahon aton, sir?
1: Watching ako naman. Si Inday Dede, mayong hapon na Inday Dede, watching live from Iloilo.
0: Alright, Ma'am, may hapon si Umam.
1: Si Ginilin, Dilyakampa.
0: Alright, sige, sir. Sige, Ma'am. Sige, Ma'am. Sige, Ma'am. Ma'am.
1: First timer ka, Ma'am?
2: Oo, first time.
1: Wow! Alright. May call ba? Wala?
2: Lapit.
0: Normal mo ginaman basta first time may gamay gid nga. Kudug-kudug ba ta?
1: Kurog-kurog siya.
0: Ma-manage mo lang naman.
1: Kurog-kurog siya.
0: Medyo, amo mo gina pagka first time. Dawa, medyo makulbaan pag ikita. Bata, Ma'am, kung ara ka pagkatami, Ma'am, go ahead, Ma'am.
2: Agin na tayo, Ma'am. Kaya ang mga Bilyakampa, pamili, si Nung Mario, si Dina, si Nung Pitse, si Nanay, kag si mga tiya ko gali dahil si Pamanggamay, si Mang Indang, kag si ano gali, ang ako mga amiga nga si Joy, si Nong Inoy, kag si ano, si Bibi. Kag akong tiya nga si tiya ay Bingbing, si tiya ay Judith, kag si tiya ay Minda.
0: Alright, Mama, amo lang tayo mo pagkatamiyon, Mama. Oh. Ano yung pagkakantahon, Mama?
1: Wala. Wala siya listahan, Ma'am.
2: Ibang-iba ka lang.
1: Aba.
0: Ibang-iba ka na nga, bay.
1: Renz Verano.
0: Renz Verano. Alright, Ma'am. Ready ka na, Ma'am? Si mo pagkakantahan, Ma'am?
2: Ready na.
0: Alright. Yari na. Si Ma'am. Aton nga. Taga-kanta.
1: Hataw, Ma'am.

0: Alright, madamo nga salamat, ma'am. Sa imong matahong nga ambahanon, ma'am.
1: Pati makasaw, kabalik-balik ka.
0: Alright, isigot na namin mga kagipay. Bali, first time niya kung magkanta, di kakurug-kurug daw sa mga kagipay. Although, amo mong gina pagka first time, gita. Natural mong gina. And, kay DC Villacampa, ang aton nga, live viewers, may nga pagha, may nga hapon si mo, ma'am, DC Villacampa. Oh yeah, ginalinggalik ko no, oh yeah. Thank you so much, ah. Again, correct ko ni Ma'am Rosie Magbando. Yung no birthday box. Augustine.
1: Oh, hey. Yes, te. Tumala kita da.
0: Hey, why kita do?
1: Masulong kami dali. Dito nini, Igoro ay.
0: Katuon ka namon buwas, Ma'am Rosie.
1: May motor bala sa. Dito nilang ko sa balay.
0: Alright, sino ang atong magagasun nga magakanta, sir?
1: Dito, Pambadi.
0: Alright, ang aton magadasun nga magakanta si Sir Jiri Panganiban.
1: Katatlo niya na nga try niya.
0: Eh, pakisuksok ang imo mga pusikat, sir.
1: Ang pusikat,
0: aming hapon si mo, Sir Jiri. May ara ka bala pagatami yun, sir? Go ahead, sir. May ara ka pagka tamiyon, Sir Jiri? Tamiyon, sir? Go ahead, sir.

0: Alright, ano imo pagkakantahon, sir? Wala ka na pagkatamyon, sir? Alright, ano pagkakantahon, sir? Matud mo. Bye? Alright, sir. Matud mo. Ready ka na, sir? Sige, sir. Alright, ari na ang aton nga. Maganda siya mga kanta. Ang iya pagkakantahon, matud mo.
1: Bisayan song.

0: salamat.
1: Madamang salamat. Matahong nga ang bahanon. Sir Jerry Panganiban.
2: Atin, check ta. Time check, alas 4:02. Kinadala sa inyo sa DTX Coffee Mix with CSN. Pampalubo sa timbang ginapaligura ang imo pagpop, ginapanubo ang imo cholesterol, wala nagapatrigger sang acid.
1: Also brought to you by Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C kag kasubong man na DTX 500, your the superior antioxidant capsule. Alright, may hapon ma'am. May araw ko no request si Ma'am Rosie Magbanwa. Sira Romil Anurico, kaya mo ni ang iya request ha. Muna tayo, sir. And may hapon ma'am. Kaya Evangeline Lapi, hambal niya. Patamyaw daw ang atong gwapo nga reporter, Sir Ariel Apas. All from
2: court. Mayong hapon, Sir Ariel Apas.
1: Malipatan bala si Sir Ariel Apas. Siyempre, idol ko na eh. Idol ko na eh. Maying hapon si mo mama.
3: Maying hapon man sir. Maying hapon sa tanan niya mga leaders kag aton nga staff sang K5 News FM. Kag sa tanan-tanan gid gali tanan niya mga friend ko sa Sinda, Colombia.
2: Ma'am, sa samtang saway ka pagkasugod, pwede ka pakilala ma'am sa air, sound air.
3: Ako gali si Elaine Pineda Lagnason, Panganiban.
2: Arin, tayo mo si Sir Ruelo?
3: Oo. Friend na sila sang akon nga bugtong. Okay, isa Israel Panganiban.
1: Wow, Pineda ari pagalin ni. Grabe gid dapat damo gid mga Pineda sa buong mga talented.
2: Magkilalahay ta kamo kung nagbuwa ka.
3: Oh, try ko.
2: Magkilalaon mo na sa karon.
1: Alright, go ahead po ma'am. Simo tamyaw mo.
3: Sige, ginatamyaw ko gali sa akon sister. As Elisa Hameto ng advance happy birthday sa 15 sining August kag wow, api at pristining sa akon hinablos.
1: Wow.
3: Ano lang na sir kag sa akon
1: hindi. Birthday ko pagali siya ma'am, akon August 20 mo.
3: August, advance na lang sir, happy birthday.
1: Ay, madamong salamat. Ano mo pagkakantahon ma'am?
3: Laging tapat.
1: Wow, laging tapat by
3: Julena Magdangal.
1: Wow, laging okay. Tapat by Julena Magdangal. All right ma'am, ready ka na si mo pagkakantahon ma'am?
3: I'm ready.
2: Hataw ma'am.

0: Salamat first time.
1: Alright, normal gina mo pagka first time, madamo na salamat din mo. Ang bahanon ma.
2: Mabalik-balik ka din mama, kuha mo gina siya mama. Kaya dapat kami ang si Mariel Villa Esther Aurelio. Mayong hapon sir, please ipa-shout out ang sa akong bana na nagapamate sa inyo program. Well, na nagascatter ba?
1: From Masinda Agustin, Barangay Paraiso. Thank you.
2: Thank you.
1: Thank you si Mama Mariel Villa Esther
2: Aurelio. Pagpamate sa ato niya, estasyon sa K5 ba?
1: Pag-share nyo man ma, mga mga live para damo po makamalingaw kaga. Aside sa ang amon mama aga gina-practice namon di ang ginatawag nga bayanihan ma'am. Until now ma'am, from short recap sir, sang una sir, sang Radyo Bandera pakita kag sa subong sir sa K5 ba nga ang bayanihan gina-practice gidi sa aton sir kag gina-extend ginaton nga aton nga ginatawag nga pagbinuligay sa aton nga mga kaparehas nga mga least fortunate. Sino ba dasmo mga katas?
2: Ang sunod aton nga mag-aamba mo si Ana Marie Caparon.
1: Wow, si Ma'am Ana Marie Caparon.
2: Ganit-ganit na niya nga singer.
1: Pakisok ang imong pusikat na.
2: Ari ba sa Radyo Bandera ni nga singer ni? Pakadto sa K5, ari na niya.
1: Sige ma.
0: Sugi-sugi daw.
1: Sige ma'am. Ay, may ara ka ba katamiyaw mo?
0: May ara man.
1: Alright, go ahead ma'am. Sino mo pagkatamiyaw mo?
0: Dira gali sa Piswan, sa akon nga mga kaingod, sa mga member, Piswan kag Pisto, kag ang akon anak nga si Dini, babe, Caparon, kugonon. Hindi na lang kung magman, ano sa ilang mga kaugdanan. Taamo lang na, basta Piswan, Pisto ang member.
1: Alright, ma'am. Ano yung pagkakataon, ma'am?
0: TL ako sa iyo.
1: Wow, TL ako sa iyo, bay. Sino nga kanta, sino ma'am? Cinderella. Alright ma'am, ready ka na ma'am? Alright, ari na si ma'am para siya ang bahanon. TL ako sa'yo.

0: Thank you.
1: All right, sa damo nga salamat timo ambahanon, ma'am.
2: Nagadog na nervyos ka. Oh.
0: Na nervyos ka ba magbuhan?
1: All right, sir, ginatamyo ko dagali nga kun nga mga reseller mo da, mga legit reseller to da si Ma'am Rowena Lipitin da sa may Tagnipis. Mahal nagpakmati si Ma'am Rowena Lipitin, mga legit nga mga clinical products sa available da sa iya kay Ma'am Rowena Lipitin. And of course, available man da kay Bayan Rose Morales dira sa Maya. Ma'am Juniper, lapit sa mga kagaya. Dira magali sa tubo, kaya deal 2 pass. Available man da ang mga legit nga mga clinical products. And sa may Hinay Compound, tagdiri naman gali sa mga Munaris family, mahal na pagpamati, pa-share nyo man ang amon nga live para damo tama entertain disan nga kay yungit ang amon nga mga timog di. Kaya of course, medyo bago palagid kami disa. Abot. Ang dasunta ka mga kanta, sir? Sino, sir?
2: Si Ma, Maribit, Kausing. Maslamat, madamong salamat kili sa aton nga live viewer nga Otsumil ka live viewer nga tanaw sumus aton. Salamat sa inyo.
1: Mama, may ara pagkatamiyon, mama.
3: Meron. May nga po, dasi grabe si Ana ba? Kuhan niya git si William? Tail niya git si William ba? True love niya daw, true love niya daw si William, sir.
2: Aba.
3: May nga po, gali si shoutout ko sa ano, para, Barangay Paraiso Women's Association sa chairman namon nga si Kagawad J.R. Lamis. Ang president namin nga si ano, Virgie Galupitan. Si, saka siyempre ang KSS namon, si Sir Romel.
1: Thank you. Alright, salamat, salamat, ma'am.
3: Tsaka nag-una pagalingan ng puli ito, kung dadayaan nyo ha, kayo Lili ha, Jennifer Gumban, si Inchi, kag si Morita, baw, nag-una sila puli.
2: Kamiyawa lang sila.
1: Alright, ma'am, ano yung pagkakantahon, ma'am?
3: I'll meet you at midnight.
1: I'll by meet smoking. You at midnight.
3: By Smokey.
1: By Smokey. Ready ka na, ma'am?
3: Sige po. Hindi ko masyado
1: kita. Alright.
3: Sir, di ko masyadong kita. Bulag, yan. A summer evening on the Champs-Élysées. A secret rendezvous they planned for days. A sea of traces and a crowded cafe.

0: never be kakalungkot. Thank you.
1: Thank you, ma'am. Salamat yung matahong na ambahan, ma'am.
2: Style watching. Ma'am Rosie, style watching. Kapatamiyaw gali si Ma'am Hilda Alarcon. Ngayon nga po na, Ma'am Hilda Alarcon.
1: Alright, sino ang madasunta magkanta sa? Sa ang madasunta nga magkakanta si Ma'am Grace Batulan. Ato ni active nga kisisir sa Barangay Rizal. Maying hapon si mo, Ma'am Grace.
3: Maying hapon, sir. Barangay Luna.
1: Ay, Barangay Luna. Sorry, I'm not corrected, ma'am.
3: Good afternoon. Good afternoon sa tanan nga nagapamati, labi na sa akong iloy nga dira sa Baobaw, sa Barangay General Luna man. Maying hapon man sa akong nga ugangan dito sa Bato, Family Batulan. Subong man sa tanan nga nagapamati, dira sa Barangay General Luna, Family Gallardo, sir. Tunog na da ang ilang radyo, sir. Family Solibyo, kagsubong man sa tanan nga nagapamati. Membro ni Sir Romel, dira sa Lopez. Sige, amo lang na, sir.
1: Alright, ma'am, ano yung mga pagkakataon, ma'am?
3: Muuban ka ba?
1: Muuban ka ba, bay?
3: Ano?
1: Bisayan?
3: Oo.
1: Alright, muuban ka, ka ba, bay? Bisayan. Bisaya ng senior, I guess, Bisaya siya. Sige, ma'am, go ahead si mo ambahanon, ma'am. Ma'am Grace Batulan.
2: Hataw!

0: Aming hapon, Ma'am Adeline Silades, watching live. Ma'am Adeline, aming hapon si Ma'am Kaga. Aming hapon, still watching live si Ma'am Rosie Magbanwa. Kay Ma'am Jinky, aming hapon, still watching Ma'am. Kaga Rizal Asgara, Bakuta, aming hapon, still watching. And ang masunod ka magkakanta, sir, si Christian Puluang. Grabe, amo niyang well-known na kay sir sa atong ding ha, mga KCS nga mga very active sir. Alright sir, Christian, go ahead, simo panamyaw sir.
1: Mayong hapon sir, kag subong man mayong hapon no, sa aton tigpaminaw sa sining atong programa sa sining hapon. Mayong hapon man da, no, sa public mall sa kunda nga mga suki, kag siyempre subong man sa mga men in uniform. Kag mayong hapon man po dira no sa wet market sa kunda nga mga suki da, mayong pagpamati sa atong programa sa sining hapon, kag subong man no kung mga peka mo dira lang kamo kadto sa Sanji Kopi, kag subong man sa Natad's Coffee Shop.
0: Alright, amo lang to imong panamyo sir.
1: Yes sir, amo lang to.
0: Alright, ano mo pagkakantahon ha sir Christian Pulo?
1: Tukso sir.
0: Tukso bye.
1: By me.
0: Tukso. Alright. Ready ka na, sir?
1: Yes, sir.
0: Alright. Nice arena si Sir Christian Puluang. Si Ambanong Tukso.
2: Tataw.

0: sa atong dagaling mga ka-K5, no? Sa sining hapon, namin na ni ipangapi sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Alright, madam mo nga salamat, Sir Christian Paul Luang. Amod siya ang amon nga, KS is very active kaga. Grabe, very popular na sa Subong sa, dire sa siyudad sang Sugay. Grabe,
1: very active. Mayong hapon kay Sir Deb Salimbo, good afternoon, sir, live. Mayong hapon pa kay Mary Rose Vicina Gregorio, good afternoon, watching live. Dire sa BF Bustelo, Cadiz City, nagapamati again. Subong sa inyo, si Papang Roberto Gregorio, kag sa akon Mamang Milona Gregorio, kag sa akon mga utod, mayong hapon. Salamat ma'am sa pag-watching live sa among programa. Kabay nga, padayon lang kamo sa pag-watching sa amon.
0: May nga pagpamati, Gregorio family, ming hapon da sa inyong atanan, kaga. And of course, kay GNA Escanera, always
1: Gustilo, mayong hapon.
0: Watching live until now, gamonitor gid sa atong na program. Ang madusunta nga magakanta, Biria, amo mampud ni ang Biria Charming, kag nami man magkanta, sir, si Halin Samaya, si Chutag Nipi, si Sir Ilyasara Mahina. May hapon si mo, Sir Ilyasara.
2: May hapon sa inyong duha, labi na si mga papadye. May hapon sa Barangay Kapitan Joy Vasquez, Pamili Mahinay, Pamili Kamatso, Pamili Pagunaling, Pamili Pascual, Pamili Tumabine, Pamili Miliganyo, o sa tanan nga taga-Tagnipis, mayong hapon sa inyong tanan. Salamat.
0: Alright, amo na tayo mo panamyaw, Sir Ilyasar?
2: Maulan to, Sir.
0: Alright, ano mo pagkakantahon sa Sir Ilyasar?
2: BG's nga midli.
0: BG's midli. Alright, ari na si Sir Ilyasar Mahinay para si ambahanon BG's midli.
3: Monitor.

0: Dahang salamat. Tama na.
1: Madamo nga salamat, Sir Eliazar. Mahina siya matahong nga ambahanon.
0: Taas na kayo.
1: Midli. Still watching GNS Scanner, Dib Salimbot, na yung hapon si mo, sir. Still watching live daw. Thank you so much sa inyong paglantaw live. Kaga sa tananda nga aton ng mga avid followers, kaga listener da sa Barangay Tabao. Once again, may pagmati sa inyong atanan. Kaga kung gusto nyo makita kami live, pwede naman kami i-follow sa amon nga official Facebook page ng K5 Sagay Live Program. And of course, ako man nga, Facebook profile GR Kiatsun and also Tito Nini TV. That's why my name is Tito Nini. And ang madasunta nga magkakanta, halin pa inis, halin pa kung inis, ang bangga, imported ni, kay may dalagor ning rambutan. Alright, ang madasunta nga magkakanta, si Sir Carlito
2: Cunyendo.
1: Pakisuksok si mo pusikat, sir. Alright, sir. May era ka pagkatamiyon, sir. Guhay, sir. Sa imo pagkatamiyon, sir.
3: Sa inyong katatlo, bayang hapon siyo kay Rumel, kag Imo Kiatson, kag GR Lantagaan, kag kay Matiyo Tinasas. Tinasas. Kag sa likod na, bayang hapon. Kag sa amo sisko na, akong silingan, Stinoy, kay asawang si Sunny. Kag akong asawa si Pilomina. Kag sa atubang sa Bipoy, si Ayuhoy Tiloring, Juanito Ayuhoy. Kag sa Baryo Batu, Jigs Barbershop, inagyahan ni Joseph Sandigan. Kag sa Barangay Bulanon, ang number one nga kagawad, si Rudy Cabanyo, kag isawa si Rose Mare. Kag sa Baldusa Escalante, Baskog Tada, Lamuga Paminaw, Marlin Kunanan, kag si Ide, yung isawa. Kag sa Municipal, si Rony, yung asawa si Norma, sincero pamilya, kag sa Dakit, Barrera, Lina Bayado, kag si Nonoy, kag si Nonoy, Dakit, kag sa akong batang stintin sa Amunda, kag si, yung bana si Vincent, kapamatid na sila subong.
1: Alright, sir, ano yung mo pagkakataon sa Sir Carlito?
3: I do love you
1: by?
3: Edie Pregrina.
1: By Edie Pregrina. I do love you by Edie Pregrina. Pregrina, ready ka na, sir, Sir Carlito?
3: Ready na.
1: Alright, ari na si Sir Carlito, si ambahanon, I do love you.

0: Salamat sa tanan. Maghapon.
1: Salamat Sir Carlito Cunyendo, siya matahong ng ambahanon na I do love you.
2: Natapyaw ko lang gali, si DC Food Takupay.
1: Maying hapon si Mumam DC Takupay, watching live. And of course, maying hapon man sa...
2: Pagadiin ka, Ma'am DC.
1: Alright, sige sir, ang dasan ito magkakanta sir, sino sir?
2: Ikaw.
1: Bali ako ang last na magkakanta sir, bali dito lang ko sa...

Samtang nagatay pa siya, mayong hapon sa aton tagpalamati, ang aton oras subong alas 4:43 na sa hapon. Oh. Sir Domingo lang anay ma'am. Mayong hapon sa atan na itong tablate sa kutub sa malabutan sa atan nga programa kung makalabot niya sa Iloilo. Mayong hapon na sa Tagaloilo. Mayong hapon sa Cadiz, Escalante, kag sa Tubuso kung makalabot. Mayong hapon na sa inyo tanan. Arin na si Sir Domingo sa iya ambahanon.

0: Selamat gecer di minggu sama tahun ini mengambahannya. Kata-katanya, bro, sir.
1: Alright, sir. Ang batas untuk magkakanta, sir. Sino, sir?
0: Si Mama Rinita Ibanez. Last two songs na lang, tita.
1: Alright, Mama.
0: So wala paglay, mayong hapon niliwat sa tatot tanan niya tag palamatial. Palihog lang ka mag-like and share ka mo sa amon programa kada Domingo, Kantahan sa Kahanginan.
1: Sa, alright, Ma'am. Buhayt, Ma'am. May pagkatamyon ka, Ma'am.
0: Chris, tub-tub, alas 5.
2: Mate, kay si mamang makanta. Okay. Kay manang marnigali, kay manang titing, may hapon da sa inyo.
1: Alright, amo lang to, ma'am?
2: Yes, sir.
1: Ano mo pagkakataon, ma'am, Marinita?
2: I feel blue.
1: I feel blue by?
2: Eddie Fregreen.
1: By Eddie Fregreen na arina si ma'am Marianita Ibanez sa iambahanon.
0: Hataw, ma'am. I feel blue.

0: Alright, madam, mga salamat, Ma'am Marianita Ibanez. May harap pa kita isang
1: pag-announcer.
2: May harap pa, pwede pa.
0: Pwede pa isa.
2: Si Ma'am Evangeline Goro.
0: Alright, ang madasunta ka magkakanta, si Ma'am Evangeline Lapi. Pwede pa, sir?
2: Pwede pa, isa pa.
0: Alright, pwede pa isa. Si Ma'am Evangeline Lapi, Ma'am. Proceed ka din sa studio, Ma'am. Ma'am Rusi Magbanwa, still watching. Tingo, Ma'am Rusi, kagsa.
2: Kay Ma'am Jane Scanera. Still watching, man.
0: Madam, mga salamat sa inyo nga. Pagasubaybay sang amon nga. Adwa ka oras nga. Kantahan sa kahanginan.
3: Alam mo ni siya, no, ma'am?
4: Siya?
3: Aljun Abali.
4: Oo.
3: Dito pala ilasong na. Kasi ina nila.
4: Ay, Allah. Dito sa amon mismo. Urok 13.
3: Urok 13?
4: Oo, kalubihan.
2: Ming hapon, liwat, ma'am.
4: Ming hapon, sir. Oo, Purok 13 kalubihan.
0: Ming hapon, ma'am. Evangeline Lapi, ano may pagkakataon, ma'am?
4: Nilunok ko ang lahat.
2: Okay.
0: Nilunok ko ang lahat, ba? Wala ka na pagkatamyaw, ma'am?
4: Ginatamyaw ko ang Abalye family, Orsal family, Kagpatrata family. Salamat, sir.
2: Ginatanan, ma'am, ngay katapusan ka na mga taon. Nilunokon mo, ginitanan, ma'am, kay katapusan mo na.
4: Sa akong ba na galida para na sa iya.
0: Alright, ma'am. Ari na si Ma'am Evangeline Lapi, nilunok ko ang lahat.

0: kadasig lang sa oras, sir. Rumila Norito, sir. Papamela, kadasig lang sa oras daw. Wala na kita oras, sir, si Romela.
1: Wala na kita oras.
0: Madam, mga salamat sa pagpamati sa inyo sa kapaglantaw sa amon nga live program. Kagamay ng pagpamati dira sa Housing St. James, St. Joseph, may pagpamati sa inyo tanan. Kagsabi ng 5 kabarangay sa Sagay City, Kagkuto, sa Malambutan, sa Siningaw, Waragwagan. May nga happy Sunday sa inyo nga tanan. Until next time, same time, same frequencies, same station. Madamo gid na salamat. Ako si GR Kiatsun, iki Tito Nini.
1: Ako naman si Papa Mel.
0: Para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: K5 News FM. Calling all secondary schools in Negros Island region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: KK5 News FM. News FM. KK5 News FM. News FM. K5 News FM.
1: Ang sobrang tambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Pangondra sa diabetes. Nagatinlo sang atay kag dugo. Makabulig man sa mga skin problems kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na maayong tambal sa mga balatian sa mata.
7: Mighty C na
6: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
7: Mighty C
6: og Santon Plus Herbal Capsule.
0: K5 News FM.
8: Well, it's one fall.

0: K5 News FM.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: K5 News FM.
1: Ang sobrang atambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes. Nagatinlo sang atay kag dugo. Makabulig man sa mga skin problems kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: DTX Beauty Salt.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo ay hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
7: Mag-Mighty C na!
6: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
0: K5 News FM.

0: Capsule. Mabakal na sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo ay hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
5: Mag Mighty C na
4: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
5: Mighty C
4: og Santol Plus Herbal Capsule.
6: K5 News FM.

0: pa. DTX 500 Capsule. Mabakal na sa mga butika. DTX
1: Beauty Salt. Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa akong body odor.
2: DTX Beauty Salt. Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
6: Mag Mighty C na.
5: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
7: K5 News FM.

K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500.
2: Proteksyonan ang baga mo
1: laban sa paninigarilyo.
2: Mag DTX 500 ka.

95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay nag-overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are of officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na to, nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sa nagadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
8: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pang nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento. DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istorya ta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala doc gina-check ang inflammation sa lawas?
8: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers, amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
4: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
8: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR or ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
4: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
8: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas. Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, kainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imong kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalo.
4: Ang arthritis siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
8: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot siling on, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake, no? Nagamango. Nagakudita. No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kun ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitted rin ginabalik-balik? Perme na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inom pa, tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudluan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Mm. Ang D-sugar, sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
0: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Masal rikan.
2: Epic.
0: Tipo.
2: DTX 500.
0: DTX 500.
1: Yan na mag-asok.
7: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
7: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
1: Magduha pa kasi mana.
7: Ano yung pag-inom?
1: Muntag og happy eh.
7: Kailan naman yung sugar ni Moron?
1: 126 na lang.
2: DTX 500.
9: Informasyon sa ikaayong lawa.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Diyos ko dumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods.
8: Nakatry ko to?
4: Oh, mapatay na to.
8: Burog ka niya.
4: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hot dog, sausages, talagsa kag mahal dito ang utan. Amo na kun dito sa Amerika naguso ang antioxidant kag mga food supplement kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang maka-prevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer kaon ka utan, mag DTX 500 kag mag Mighty C kada adlaw.
8: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamo kabalo kong hadlok man mo cancer.
4: Siyempre.
8: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo nahadlok pero why mo gainom. Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer kundi nagapa-cancer. Hadlok ato at pero gapa-cancer imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan. Wala ka gakaon prutas. Permi kaon tam is permi inom alcohol. Permi panigarilyo. Pulaw. Stress. Bisyo. To kadamo lang. Wala exercise. Hadlok ka magka-cancer pero daw ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang D is E sang DTX 500, ang D sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas sang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kun gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
10: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences, lalo na pag kulang ka sa tulog ang imo

0: ang DTX Premium Coffee nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag siyempre, anti-cancer ha, may tungod sa gito ang Ganoderma Mushroom Acer Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang Ditribayo kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
1: ipuga na lang
0: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, Ditribayo.
2: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara ini sa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka Ditribayo ang inyong DTX Coffee Mix
1: Pero
2: Premium.
1: Pero kung general, Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
0: extend.
1: Ginabubod sa extend ng iya kape.
0: Nagpamasad si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX Liniment.
1: Wow, DTX Liniment.
2: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
1: Ang palangapo nyo, mga
2: kakas na. DTX Liniment, no?
0: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
3: Bahamot pa bala.
0: Oh, so, try nyo ha, DTX Liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
4: D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imurama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio! Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurama's. D3 Bio! D3 Bio! With Physium!
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physium! Ang Physium! Yung may D3! D3 Bio!
3: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
2: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
0: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manog tinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo, daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria. Ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika D3 Bio, Sir Kevin, tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni ning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang D3 Bio para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang palainom D3 Bio ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka D3 Bio, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga magguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag D3 Bio. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tighaboy sa mga higko naton,
2: tigsala
0: para maprotektahan ang imo nga kidney, indi dali maguba ang imo kidney.

0: McKinley Street,
1: Clinica d'Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
1: Clinica d'Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: San Jose Antique,
1: Juan Tiong Building,
0: Barangay 8, Bagumbayan,
1: fronting kay Sano Mall,
0: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
1: Kulasi,
0: National Highway,
1: kilid sang LBC,
0: Clinica d'Alternativo Medicina,
1: Kabangkalan Branch,
0: located at ACM Building,
1: Texas Street,
0: Corner Bread Box,
1: Kabangkalan Public Market,
0: Clinica d'Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City,
0: Radyo Bandera Compound,
1: likod sang Pag-ibig Office,
0: and
1: Clinica d'Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Bacolod City,
1: Ernai Street,
0: fronting Paglaum Sports Complex.
2: Kadto-ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bayo. Ari ang mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bayo kag damuon. Ti syempre permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bayo kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
3: Kay iban daw na luudan sila.
2: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bayo ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Look, Sam?
4: So, sakto na, no? D3 Bayo, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun na sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bayo, makabulig man sa mga pagtuo na nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na cup, no? Hilingan pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubuman, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magka-sepsis ka o kun infection sa imong dugo, no? So, kun agot nga malikawan naton ini nga balatian, ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
2: Adlaw-adlaw agi.
3: So, ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bayo, no, gin imo pagin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imo tutunlan kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bayo ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bayo is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say bi sa aga wala ka pa kapamahaw,
2: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
3: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
2: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
3: Oh, ang imo nga buyon.
2: Ang palainom sang D3 Bayo tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bayo, ang tiang function sa Sir Kevin is antiviral, no? Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng klinika di Trabayo, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Napanago ka ha? Ah, may suksok ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuo, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa di Trabayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may ara
5: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapatamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan na responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
5: ko. Bio, ang D3, may physio, ang physio, may D3.
3: Virus, fungi, o parasite.
2: Yeah, or parasite.
3: So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, anti

0: parasitic kung fungi, anti-fungi. Ti ang D3Bio, ang klinika D3Bio is 4-in-1.
1: Mm-hmm.
0: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
1: Mabakterya man, mapungay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3Bio.
2: D3Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. D3Bio!
3: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio. Tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang po ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa sining nga adlaw. Atagi kami sang kaalam pagpailob. Kag malumo nga tagipusoon o amay. Panalipdi ang amon pamilya, ang amon abyan, kag komunidad. Kabay pa nga mangin instrumento kami sang kaayo, paglaom, kag kalinong para sa iban. Initanan, amon ginapangamuyo o Diyos, sa imo, pinagis kay Kristo Jesus, ngay mong bugtong anak kag amon manluluwas. Amen. Good morning mga ka-K5. Welcome na sa atong palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Roel Pineda.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang, maganda, maganda, magandang umaga po. Welcome, welcome aboard mga K-K5. Sa aton nga pala tuntunan, balita ang K-5 sa umaga.
1: Sa umaga.
2: Balita ang K-5 sa umaga.
0: Tiring Lunes, kadlaw, Agosto, adyes na. Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta ang aton din ang mga kauturan karon nga nagkatutok na sa ilang mga radyo? Sa ilatag sa mga cellphone? Naka-tune in na. Diri iya sa K-5 Sagay, Northern Negros. Maupod niya na naman si K-5 Ruel Carbajo sa Pineda. Ang inyo si Rikubus Kalagad Migo sa mikropona biyan sa kahanginan. Kag sumumanan aton si Ring Technical Partner sa Master kag B-Mix Control, si K-5 ang Philapoy Celestial. Kami magadulong sa inyo sa mga balita, impormasyon, talakayan, mga pagpanamyaw, pagpamukaw sa inyo dira ang mga pinalanggas kabuhi. So tutok na sa sulod sa isa ka oras kagatunga. Good morning sa ato niya ang mga kauturan karon nga nakatutok diri iya sa 25 ka mga barangay.
1: Balita,
0: sa siyudad sa Sagay. Amo man diri iya sa Rakbanwa sa Cadiz. Sa 21 tanan ka mga barangay dira may nga aga. Good morning, good morning, good morning. Amo man diri iya sa Rakbayan kang Iskalante may nga buntag ninyo niya. Sa ato mga sukintig paminaw. Labi na gyud diha man sa may Tuboso Calatrava, kaga mo man sa may Banwa sang DSB, ila ka parte sang San Carlos, malabutan sa aton nga signala. May aga, maganda magandang umaga po.
1: Balita K-5 sa umaga.
2: Balita K-5 sa umaga.
0: Amo man sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan dira sa may probinsya sang Cebu, probinsya sang Iloilo, Bantayan kag Masbate, mga kapuluan ka islahanan. Ang nga nakatutok kag karon naka-tune ina dira sa may isla sa Mambakayaw, Matabas, Mulukabok Diot, Mulukabok Dako sa Island Barangay sa Mulukabok. Good morning.
1: Balita.
0: Dira sa may Suyak Island, may agaman sa mga coastal barangays. Mga kabarangayan ngayara iya sa Higadbay Bayon. Diri iya sa may Banwa sa Manapla. Siyudad sa Victorias, Ibi Magalona, sa may Tersiero distrito. Mayong nga aga. Good morning, good morning, good morning.
1: Balita K-5 sa umaga.
2: Balita K-5 sa umaga.
0: As always, naka-tune in kita. Kag diri kita iya nag-broadcast sa ato niyang digital platform. Sa ato nga live streaming sa K-5 Sagay live program. Ara dira ang aton karon nga live streaming. Kaga mo man sa iban pa naton nga mga pages, kag mga personal pages namon or account ni K5 Amphil Celestial. Ara dira mga kauturan ha. And of course, good morning sa aton niya karon nga mga viewers. Sa mga maukod naton nga tagpanamati dira nga ka tune in sa aton karon nga pagpanganagad. As always, amoning aton nga mga solid nga mga listeners and viewers sa aton nga programa aga pa nagka-tune in sa aton nga pagpanganagad. Palano na kayo nga rin na sila nakatutok na. Kanday Ma'am Salve Cordova Openyo, amo man si Ma'am Wilma Suson, ara naman si Angela Nieva Cramales. Naka-tune in naman si Ma'am Sally Almension. Ara naman ang aton nga

0: Igodira sa may himugaan bye-bye. Si Migonato Franklin Martinez. Oy, ginatamyaw niya gali sang happy birthday si Ma'am Rosie Bagba. Uy! Happy birthday gali subong kakipay bampil ni Rosie Bagbanwa. Happy birthday, Ma'am Rosie. Happy birthday. Te, may ano karon, ha? Ma'am Rosie Magbanwa, paano ni kid natuon sa Lunes gid may mga duty kami diri. Kag basi karon ara si manager, I'm sure nga ara ka man. So, dalagi danda ha, kay hindi kami maganda para si mo, dapat ikaw maganda ha, para sa amon. Ma'am Rosie Magbanwa, happy birthday. Pilak ka na, Ma'am Rosie. Ara ka na guros sa mga ano ay, na mga 80 plus. Oh, di bala noon kay Ma'am Rosie, no? Di pati ka, joke lang, mga ano, mga 60 plus na ni. No, si Ma'am Rosie, 60 plus pa rin kayo, no? Ma'am Rosie Magbanwa. Ah, 90. Giblis ka, dumulang ng 60. Imo mo 9 ng 6. Anyway, happy birthday. Mahulat lang kami din ni Kaki Pai Bampila. Asa ko anong imong dalon din handa. Ma'am Rosie Magbanwa. Sige, happy birthday. Good morning kay Ma'am Sally Alminsyon, Roland Vistar. Sino pa? Kanday Angel Gerald, Sir Jaime Tan, may nga ga. Mama, narana din si Aladdin Simbaon. Belated happy birthday galing kuno daw kay Jomari Sunido. Uy! Belated happy birthday galing kay K-5 Joma. Okay, hapon na ka program ta. Ulihita na lang galing na bala. Ano pusipos lang sa? Pusipos lang sa? Nga, may birthday gali siya. Okay. Good morning kay Arena ang birthday girl. Nagtungkaaw na ang birthday girl. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday da. Kagay 5 baro si Magbanwa. Ang amon karon nga snacks diri ha, snacks. Good morning man siya kay Sir Pa Jack Panganiban. Ang nakatutok naman karon tanan ng mga KSS Bilog nga Pilipinas. Sagay lang galing ko na daw, sagay. Bali Jack Panganiban. Good morning kay Nene Dalaurao. Sige. Tidi Pauls lang kamo da. Sige pa, arak nyo lang inyo ang mga greetings. Bali Ma'am Rosie, happy birthday belated. Happy birthday kay Sir Jom. Bali Ma'am Rosie Magbanwa. Done like and share. Thank you gid, paki-like and share na lang dira ang aton nga programa. Paki-like and share. Uy, thank you so much Sir Ruel. Okay, no problem. No problema ano ma'am, ang foods. basta, maabang kami niya. Aara naman si paring Dave Salimbot, good morning. While nga nagapamati, nagkape. Si paring Dave Salimbot, very good. Paring Dave. Ama man si Rona Ninyel, aara na dira, tutok na sa aton nga programa.
1: Balita, K-5 sa umaga.
0: Ginag-greet niya daw si Tatay Kaner. Ang ginagapaminaw sa atua karon. Maing buntag ninyo niya. Tatay Kaner, maing buntag. Si Noroy Bailoses Ferrer, good morning. Maing agalan dira, Noroy Bailoses Ferrer.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Oye, gaton, gali, sinig ka pala tutunan. Ginadulong sa inyo sa kaayo naman kagkaluan. Sa aton gamang produktong alternatibo, produktong natural. Ang aton nga DTX 500, Mighty C, kag Klinika D3Bio. Subuman, ang aton nga Klinika Spore Biotics. Amo na ang aton nga Power Trio Plus 1. Amo na ang dapat naton anadon, tumaron kada adlaw. Mga kaki-5, no? 30 minutes after kita iyang mag-breakfast. Ang kinanglan gina naton magpamahaw kay tiyamo ng pinakaimportante nga pagkaon every morning, ang breakfast. By the word itself, no, pag putol or pag utod sang fasting or pagpuasa, pag ayuno, fasting, breakfast. So, kati pagpaniyapon ta, tulog kita daw nag-fasting ang aton sini nga lawas, wala kita yan nag-take sang kung ano dira nga pagkaon, kati nagkakatulog kita mo. Kailangan man kakatulog ka, nagkakaon. Amo ng term nga, breakfast. That is why nga mo ng pinaka-importante nga pagkaon sa matagadlaw. Ang pagpamahaw gid kadaga, hindi gina naton pagkalimtan. After that, mga KK5, dapat kita nga mag-take sa mga suplemento naton. Kagay sa DTX 500, Mighty C, and Clinica D3 Bio. Amo na nga mga suplemento na puno sa kakulangan ng mga minerales kag vitamina sa aton nga kalawasan. Kag may antioxidant pa ang property na cleansing sa aton nga lawas. Batok sa kung ano nga mga problema blatian na pwede iya mag-igo kag maghalit sa aton nga kalawasan. Pero of course, nagpangapidera ang mga ining tradisyon kag kultura sa mga Pinoy every morning. Laka kag pila lang gid siguro ang mga tawo nga wala gid nagpangapi. Every morning mga kakay-pay, dapat anadon man aton magpangapi kita. Ang maning mga kape nga hindi lang makapabugtaw, makapapukaw sa imo sining dugo. O kundi nagahatag pa sang alibyo o kon kayuhan. Naga-cleansing. Pero ti kung may diabetes ka mo da or mataas ang inyong sining blood sugar level, ang pinakanami naman i-take ninyo amo ang DTX Premium Coffee. Ina mayara ina sang pampatamis nga hindi iya kalamay stevia. Stevia mga kakifive ang lakot sinaagod nga hindi man bala pait. Para daw dula lang pait, darga inom ka lang gyapon sang may kalamay pero hindi siya kalamay. Amo na DTX Premium Coffee. Hoy, good morning daw sa kay Edgardo Manansala. Belated happy birthday. Hambal niya kay Sir Jom. Alright, sige. And greet ko man Rock Villasencio sang happy happy birthday. There is my Pork United. Ay kadungan ka mo birthday gili ha, kaki five Rosie ha. Kadungan sila birthday, isa lang kapaganda ni si Rock Villasencio. Sige, paupod na lang da. Migo Rock, paupod na lang kay Ma'am Rosie ang imo diring inugatag sa K5, sa Monica K5 ang Phil Celestian. Nga pang snacks. Pamahaw. Pamahaw lang ah. In kind ang amon si Ligida Baton. In kind donation. Or pagkaon bala food packs. Dungan sila daw. Wow, sabay kayo ha. Super yummy ang DTX Premium. Mugid. Sige. Alright, sige. Dari kita sa aton mga headlines for today. Mga balita nga dapat ninyo bantayan kag abangan sa aton iyang palatuntunan. Mga balita nga nakabalhag opisyal sa aton nga news center. Kag subungman, mga balita naman nga nakalap nagikan sa aton kapulisan. Kag sa palibot diriya sa may Northern Negros. Kag hinti po naman sa tagsan aton ka mga field unit reporters. Una kita sa aton nga balita nasyonal.
1: Balita nasyonal.
2: Balita nasyonal.
0: Chinese research vessel na monitor malapit naman sa Samar. Uy, sa kadagatan dira sa Samar, nagpaiping kag nagatamwa-tamwa ang research vessel sa China. Ang pamangkot, ano ang ginahimo? Aba si nagatuon lang research vessel gani. Aba si nag-ulo studio, gatuon-tuon lang dira sa kadagatan. As long as civilian, hindi military. Sa bagay, kung karaman lang dira sa may unhan lang sa aton border, kay gidigidya teritoryo sa Pilipinas, wala man niya sa Malaysia. O kay ti Pilipinas mo, hindi iya sa Malaysia. Ito na lahat na natin ni Kaki 5 Joe ba? Wala kaso. Basta tusmaw lang ka muda. Tapos biya lang tayo, hindi magdugay. China, China. Now sa ibang paraton nga mga balita. 17 billion pesos nga spaceport sa Pilipinas ginalantaw para naman sa 2027 rocket launch. Mapiyo-piyo na gini. Sure, bull na gini yung mga rocket missile-missile. Mapiyo-piyo na gini makapadala na tani astronaut nga Pinoy sa kawaan. Basi mag-gastor man yung Pilipinas ni, tapos wala man ni Mihura ni. Pero tilang taon man ato na mga pros and cons, no? Kag bintaha, kag disbintaha. Kumayara kita subong sini makapadala kita ko galingon tang mga satellite o monitor diri sa, for example, bagyo. Monitor man sa agrikultura. Kag monitor man sa mga injik. O, di bala? Pero di ko magasto kita, dapat piyo-piyo man, masi mauyang lang tanda mga rocket, tapos kuitis lang gali bala. Igo lang pag lupok sa babaw nga daw fireworks. Pwerte ka mahal nga fireworks, parang lita. sige, balon tara karon detalye sina. Now, sa iban para ton nga mga balita, oy, may isa gali ka taxi driver, gali kagawad ang filo. Isa ka taxi driver dito sa Metro Manila. Gindakop sang LTO matapos ginakusahan paring ampil sang overcharging sang foreign vlogger. May nagsakay nga isa ka foreigner vlogger pa tapos ginsukot niya sang bahal. Ay na ano man ni klase nga mga utod na ton man ano klase ning natawag ka ron kay gin ano ka gin vlog vlog ka da damo nagreklamo gin reklamo ka sa LTO. O, kundi, dula pa nga buyan mo da. Sige, balon, dali ka rin kung sino ni. Kaya kung diin, paano ininatabo? Gin-overcharge niya, kapila gin-sukot niya sa foreign vlogger. Dugang paraton, nga balita nasyonal, China gin-reject naman ang panibago nga baseline sa Pilipinas sa Baho de Masinloc. Dugang naman nga balita. Uy, very good man nga balita. Uli, ganto to lang yung balita. Taman ka K5 ang feel nga planong tagaan sang ayuda ang mga nagatrabaho nga wala iya sang tawag sini. Wala bala na sulod sa mga programa ka DSWD. At taman lang balita ta, tag 1,000 kada bulan ang mga trabahador nga para sa aton. Ari naman nami, oh, kahit ang mga utod naton, dog mga persons with disability, o kung PWD, nga kwalipikado naman nga makasulod, pwede tangaan 2,000 ang bulanan nga allowance. Amuning ginaproponer nga layi karon sa Senado mga kakipag. At very good na, no, sa mga utod naton nga may family member, like for example, kung may edad-edad na, supposedly, amunang ilang pangitaro, nagitrabaho na, nagabulig na sila pamilya, pero hindi man magkatrabaho sang tarong, mailang kumayara sang magbaton sila. Kung wala, ti kasubo, no? Ang plastada, bala nila yung nagmasalig na lang silang pamilya mismo. Mas may manik kumayara sila sa bulanan ng allowance para sa ilang nga mga kinanglanon. Bulong, kinanglanon nila dra nga kung ano nga mga maintenance man or whatsoever para sa ilang personal needs. Pwede. Sige, balon tara karon mga KK5. Now, diri kita sa aton nga balita lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ancillary service charge separado naman sa electric bill sugod Agosto. Suro iya sa Negros Power. Ilan niya? Nga mga programa. Kaga sumuman, duwa ka persona arestado sa by-bust operation sa siyudad sang Cadiz, sinuning gindakop. Daw batita ka K5 ba ang field guardia? Guardia ni sang isang ka ospital? Ato na karon usi sound. Kasi sino ni kiti duwa mo? Kilala niya, kaupod niya, ining isa. Kay mananakuha, armas, kag, shabu. Amo na karon ni Balonta, ha? Dira sa may Cadiz City, mga kakipan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Ma'am Luna Alduhesa, Guillermo Meneses Sur, may ngaga. Dira sa may VF Gustilo. Amo man kay Jose Val Napoleon, may ngaga. Sa mga nakatune na karon sa aton nga K5 sa Guy Live Programs. Now sa iban pa naton nga mga headlines sa balita lokal, sagay BJMP nagapangayos ang dugang nga pasilidad kag service vehicle. Okay, ti amat-amat nga nagadamo man dira mga persons with mga persons deprived of liberty o kung mga preso. Nagagutok man sila kinanglan sa dugang pang facility, labi na sa mga kababayenan. Kaya gamuman, dugang man nga service para iya sa mga kinanglanon, pakanto pakariman sa aton dira nga mga utod nga PDL. Para tuloy-tuloy marangila sinang pagbagong buhay. Samtang congratulations sa isa naton ka kasibanwa, si Eunice Dorothy Fortuna, ang nakasungkit naman sang gold kag silver sa PICAF National Battle of Champion. Uy! Congrats, congrats. Ligad dong aton ng mga softballers tong 14 under kag 12 under. Nag-campion man dito sa USA. Sibong may nag-campion naman kita nga taga sa Gayo. Ano ining PICAF po? Iba noong tari karon mga kakipan. Samtang lima naman niya ka mga scholar sa Siwahon Uno nakabaton sa pinansyal nga bulig para sa ila sining pag-eskwela. Masugot naman nga school security kag anti-drug measure gin pabakun. Diri sa siyudad sang sagay. Samtang isa ka street level individual arestado man sa by-bust operation sa tong Biyernes sang gabi sa may siyudad sang sagay. Sa aton siling sports balita ni Jaco Bermen, gintambakan ang Macau sa score ga 131-79. Ay grabe nga score. Pilagid, sobra 40 or 50 ang tambak. Sige, balon tara karon sa reporting kay K5, Rayland Nieves. Sa... Alright, so amara aton mga headlines, mga balita nga dapat ninyo bantayan sa aton sininga pagpangalagad. Oras alas 4:59 na, diri kita sa aton nga, oh wow, balita. Ay, good morning sa... Okay, sige. Still watching si Ma'am Sally Almencion, Franklin Martinez, Luna Alduhesa, Guillermo Minesusur, Lara D. Lugatiman. Uy, watching live from... Kingdom of Saudi Arabia. Madam Lara di Lugatiman, ara ka na dagali sa mga Arabo. Sige, ayo-ayo landa Ma'am Lara di Lugatiman ha, dira sa my Kingdom of Saudi Arabia. Ma'am Bilma Rojo, may nga gamanda. Thank you kita sa inyo padayon nga pagtutok. Dira la kamusti, di force lang mo da. Kaming bahala sa mga balita ni Paringampil. Dari kita sa aton nga wow balita. Mga kakipaib, kung makahambal kita kag makabati kita iya sang tinaga nga kamatayan, ano ba lang inyo ginapinsar, ginadumdum? O di ba lang kasagaran sa ginapinsar naton, ina ba lang daw naanda na naton sa aton nga kultura, labi na kung mahilig kita maglantaw sa mga kaladlukan, magbasa sa mga kaladlukan, butsing ganon kamatayan, inang nakasulob daw kapang nga itom, o robe nga itom, tapos may bit-bit nga isa kamataas kag malaba nga karit. Kag hitsura bungo. Muna si kamatayan. Muna nga aton niya nga paglaragwaya sa aton. Tiing sa iban naman niya, laina. Ang ilang nga pag-interpretar. Kag paglaragway man sa kay kamatayan. Now sa iban nga pungsod, ang tawag nila sina si Grim Reaper. Grim Reaper ha, meaning to say, tiyan mo managyapon sa aton diri kamatayan. Butsing gano'n, namunang nag-anibla sa mga kalag sa mga nagtaliwan na nag-aklamatay, kag ginadala naman sa pihak nga kabuhi. No, muna si Grim Reaper, di pare-pareho man ang iasining laragway, ang ahitsura kumbaga, dito sa Europe, labi na sa mga taga United Kingdom. Si Grim Reaper, kasulob man sang robe nga itom, kag may dala nga karit nga shadow ka laba. Lang ko makakita kasi na, I'm sure na makulbaan ka na gid, kaya butsing ganoon, ginasugat ka na. Kung makakita kasi bako lang ha, kung makita mo, baw. Pero ti ka budlay kay kung isa ginagamit inis ang iban. Labi na ko mga Halloween bala pa ring ampil, no kagawit ampil. Amo ni usually ginasuksok costume mo sa mga Halloween. Like ka every November. Sa mga Halloween party. Amo gini pinakakumon kay ti hapos man lang ni sulob mo nga costume. Wala na damo-damo pang mga kuskos balungos. Now, dito naman niya sa United Kingdom. Ano man ni mo yang may isa kalalaki nagsulob sa kostyum nga si kamatayan o kong Grim Reaper. Ining isang ka 26 years old nga lalaki sa United Kingdom. Kag matapos nga nagsuksok sang kostyum ni kamatayan, nagsaka sa bubong sang isa ka ospital. Kag dito, wala nga nakasulob sining parapton, gano si kamatayan, si Grim Reaper, may dala pa nga isa kakarit. Nagtulutindog siya dito paring ampil sa babaw sang ospital. No, halos mag-isa ka oras, 50 minutos. No, ang iya sining tindog, wala giyo-giyo, kag nagatulok pa sa mga pasyente, kag hospital staff. Bitsara ba lang kung ikaw tong pasyente karon tapos gagahingalo ka na or something tapos masiplatan mo sa kamatayan to wala gatamua-tamua sa babo atop ma da sigurong imo siling ka pa ang pitik sa kurason mo kag kabalaka guro di hamak di amo na no ang ginimo sining loko-loko ni nga 26 years old nagtungtong sa to sige sa to tangla at amua iya sa mga pasyente kag hospital staff. Pagka mutik man sa mga tao dito sa ospital, nga daw hindi na ni amuaw, daw damo na kaming nakalantaw, ano ni halos tanan kami, nasugat na. Daw hindi na ni amu. Ate dito mga KK5, gintaugan siya pulis, kagindakop. Nag-costume lang siya gali, di siya gali tuod nga si Grim Reaper. Karon ining suspect, gimpasagaan si kaso, kagin ako niya ang iya sining sala, bangod sini, ginmultahan siya sa kabugusan nga 350 pounds o kung euro, pounds. Okay, United Kingdom o pounds niya. Kung katumbas naman sa 26,000 pesos sesoses. Muna, hindi ka mabaglahog-lahog nga sulob ka mo kamatayan tapos tupad-tupad ka mo da kung sino. Inyo tulok-tulokon, eh basi bala malampusan, laban or matiruhan ka mo ba? Basi ka mo pang madayunan, mga kakipaib, kabudlay. Sa Halloween lang nasuloba, sa mga Halloween costume party. Alright, tama na nga ton, sining, balita. Kaginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline vitamin C, kag Subuman Extend Food Supplement for Men. Huo sir, 1 week pa lang ko diri. Thank you so much. God bless you, Ma'am Lara Lugatiman. Ayo lang da, keep safe always, ha? Kag pangamuyong git. Araman si Ma'am Norma Binigay. Ara na mga nagatutok sa aton nga programa karon nga aga. Anong oras da subong Ma'am Lara? Ma'am Lara di Lugatiman sa KSA? Sige, kung wala na dahil sang ubrag, kag wala na may ginasugo mga rabo dahil, lantaw na lang sa amon di, sa amon nga programa. Para well updated kasi mga nagkalatabo diri sa gaya, sa aton nga lugar. Sa aton sini nga pagparumbalik mga KK5, detalye na sa aton gimpandulo nga mga headlines. Standby!
2: Mga KK5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblacion 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika di Alternatibo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternatibo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Balik kita sa aton kapagpalagad, oras alas 5.14 na. Oy, good morning gali sa mga taga-Toboso nga naka-tune in karon sa aton nga programa. Ara na dirang K5 Fabulous Toboso Radio Click FM. Ara nakatutok na mga ka K5. Sabay ang buntag ninyo diha. Ilabi na gyud sa inyo hadihang alkalde Mayor Richard Hawoko. So good morning dira Sir Richard. Kag sa mga autod nato diha nga suking tigpaminaw sang Radio Click FM. Tamay nga buntag diya sa ilahang town proper sa Toboso. And of course, may buntag kay Boss Manager, General Manager Randy Kangki. Kag sa ila dira nga Big Boss CEO, Ma'am Vicky Kangki. Kag sa tanan nga mga staff dira sa Radio Click FM, may buntag ninyo diya. Alright, steady pulse lang mo sa pagpaminaw diha sa Toboso. Okay, malargada na kita. Una kita sa aton nga Balita Nasyonal.
3: Balita Nasyonal.
4: Balita Nasyonal.
2: Oy, before that, malantaw gali kita na isang lakat ka panahon. O, lakat sa panahon mga ka-K5.
3: Ulat panahon.
2: Aton sini nga ulat panahon sa pinakaulihi kag latest naman nga datos, impormasyon na gikan sa pag-asa. Maka-experiensya sang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower or thunderstorm. O may ara sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagoob kag subuman mapangaruron nga kalangitan mga ka-K5. Ang Negros Occidental inibango diya sa localized thunderstorm base naman sa pang-alas 4 nga report. No, sang pag-asa sining Lunes, Agosto 10 nga adlaw. Samtang apektado naman sang habagat ang iban pang mga lugar, ilabi na sa Luzon kag Metro Manila, kag diri sa Kabisayan, no, Mindoro, Western Visayas kag pilaman karabilin nga bahin sang Cagayan Valley kag Calabarzon. Amo man ang may marupa kag Camarines Norte kag Sur. Magabutlak karon ang adlaw mga alas 5:41 kag magatunod naman alas 6:20 karon sa Kasisidmon. Amarang aton nga ulat panahon.
3: Ulat panahon.
2: Ang ginadulong sa inyo sa Extend Food Supplement for Men. Now diri na kita sa aton nga balita nasyonal.
3: Balita nasyonal.
4: Balita nasyonal.
2: Isa ka Chinese research vessel. Chinese research kag survey vessel nga Lanhai 201. Lanhai 201 ang gin-report nga nasiplatan na monitor mga ka-K5 38 nautical miles halin naman sa baybayon sang Samar. Ang nasambit ka barko yara iya sa sulod sang Philippine Exclusive Economic Zone kun EEZ pero sa gwa na sang 12 nautical mile territorial sea or teritoryo kadagatan niya sang Pilipinas. Now, suro sa UNCLOS or UNCLOS, hindi automatic nga paglapas iya sa soberenya sa Pilipinas ang presensya sa foreign vessel sa EEZ. Apang kinanglanon sa Gyapon sa Philippine Authorization kung nagapatigayon ini sang Maritime Scientific Research o kon Survey Activities. Wala pa sang kumpirmasyon nga gin-intercept o kon gin-board sang Philippine Coast Guard o kon Navy ang nasambit nga barko. Samtang sa dugang paraton nga balita nasyonal.
3: Balita nasyonal.
4: Balita nasyonal.
2: Gin-dakop mga kakipipe sa Land Transportation Office ang taxi driver nga nag-viral sa social media matapos nga ginakusahan ang nga nagpabayad sang 2,000 pesos sa isa iya ka foreign vlogger para sa biyahe halin sa airport padulong sa Kadtuan City. Naging pangunahan mismo ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao kag Law Enforcement Service Director Alan Nobleza ang operasyon. Pila ka adlaw matapos nga magpagwa ang ehensya sang show cause order batok naman sa nasambit nga driver. Gilayon nga gin-impound ang taxi kag ginbutangan sang alarm status. Nadiskubrihan nga expired man gali ang registration sini. May guba pa ang headlight kag may paglapas pa sa pangkisa. Patong-patong gali ni kompleto gali ni sa violation. Ang taxi driver pwede ka loko-loko ni gabiyahe. Wala sang registro. Expired ang registro. Guba pa ang headlight kag may pila pa kapag bayular man sa prangkisa kag mga iban pagid nga violation eh. Now, suro sa LTO, may pending administrative cases ang driver, baudugang pagid na. Bangod sa iban pa ang mga traffic violation, ginpaidalom sa 90-day preventive suspension ng iyasin ng driver's license samtang ginapadayon pa ang kaso. Now, ginparawagan naman sa LTO ang publiko nga dapat i-report gilayon ang kaangay sini nga mga insidente. Agud madasig ang investigasyon kag mapanabat pa ang mga nagalapas mga kakipay.
3: Balitang K-5 sa umaga.
4: Balitang K-5 sa umaga.
2: Sa iban pa naton nga mga balita nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
4: Balitang nasyonal.
2: 17 billion pesos nga spaceport sa Pilipinas ginalantaw para naman sa 2027 rocket launch. Nagapadayon ang plano iya sa Pilipinas nga makasulod sa mas dako pagid nga global space industry pagi naman sa pagpatukod sang una sini nga commercial spaceport. Kaginabulubanta, nagakinanglan sang kapin 17 billion pesos nga investment.
3: Balitang K-5 sa umaga.
4: Balitang K-5.
2: Now, sunod kay Philippine Space Agency o kon PhilSA Director General Dr. Gaya Jane Perez ang ginaplano naman ng liquid-fueled sounding rocket launch sa Cagayan sa 2027 manginuna ng tikang sampungsod sa pag-develop naman sa kaugalingon ng kapasidad sa rocket launches. Ang rocket kay palupad sa pakigbuligay naman sa isa iya ka South Korean Aerospace Company. Mangin gamay lamang kag pauna nga gamiton para sa ginatawag research kag siyentipiko nga katuyuan. Apang hindi lamang diri nagatapos ang plano naman sang PhilSA. Inalantaw karon sang ahensya ang pagtukod man sang isa ka international commercial spaceport kamahimo gamiton para sa rocket launches sang Pilipinas kag iban pa nga mga pungsod. Ginpahayag ni Perez nga yara sa 17 billion pesos ang ginubulubanta nga kinanglanon nga pundo para sa proyekto. Nga posible magapasanyog naman pagi sa pagupod sang pribado nga sektor. Hambalan nyo na lang abidra si Elon Musk kang iyang SpaceX dira na lang ipatindog na para maano arkilahan mo lang. Total first ever trillionaire na si Elon Musk bilog kalibutan trillion na parikoy mo ang income ang kita. Just imagine iba niya million ka billion siya trillion dollars sa in dollars parikoy. Tibot siya ganon $1 trillion ang iya sining assets and liabilities. But sige nun, pwede niya nabayaran ang utang sa Pilipinas kag ang kuno ng Pinas mo. Pila ang utang sa Pinas? Mga 19 pala to? 19 something? Trillion? Ti ang $1 trillion, 60 trillion pesos na lang. Gabi nga manggad sa tao. No? Tiyan mo na lang na, ayoon nyo na lang si Tito Elon Musk. Ang tito na mo ni Kagawad Ampil. Nga dira, ibutang ang iyang mga rocket. Arkilahan o magka-income pa ang Pinas kaysa kita na naman magasto da tapos kita palupad racket o piuon nyo nga hindi niya uyang sa pundos ang tawo ha base mahimula na pinakamahal nga kwites ha pinakamahal nga kwites ang inyo dira paluparon dapat hindi palpak piuon nyo gid. Bago sa inyo, butangan mo na spaceport. Tapos parang kilahan na lang, no, parikoy. Maka-income pang Pinas. Dari, butang dabi. For example, ganyan to na ng Estados Unidos o kung sino. O dari, kati ang bintaha sa aton lugar pa rin ampil. Ang, kumbaga, ti Pilipinas. Sa eastern part, ang dagat Pacific, open kayo. Kag wala na sang iban pa nga sa vlog, bala. Kung magpalupad racket, open ka tama ang kadagatan. So, safe. Para sa pagpalupad racket, kita mo tong natabo to bala palupad man sa mga inject nga racket. Di bala din kakatulupa ang ilang mga space debris sa aton. Amo na kadelikado mo. Matupaan na karon pa ni Malay, delikado mo na sa labton man na. Nawa mo nang pinakabintaha sa Pilipinas, no, advantage katama sa mga racket launches. Now kung himuon naton para kilahan nato na dragay parintahan, maka-income pa binilyon kag baka tuon pa, no, ang mga Pinoy. Posible ba si makapang-impliyo manada sa mga uy damo man ta mga bright nga mga ano mga engineers nga gusto ba magsulod sa muna nga trabaho mga racket-racket na bala. Oo, subong niya lain mga racket nga inobra sa mga Pinoy mo racket sa mga politiko lain. Binilyon may income pero lain nga racket. Oh, malita racket. Ay mga langit to, basta ako na yung suggestion amo ni kagawa dampin. Ang ginalantaw naton di, wala kita nagabalabag sa mga programa proyekto nga may kayuhan balik bala sa aton, hindi kay kayuhan sa pipila lang. Dapat ang bilugban nga Pilipinas makaambit sina kag makaabil. Di ba namon gusto nga mangin astronaut, ang butsing gano'n namon balay nang kita, nagakita kay nagabwilta mabalas pundos ang pungsod ta. Ang aton nga balita nasyonal, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix kag sumuman DTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Balik na kita sa aton nga pagpangalagad, sa aton direk nga mga kauturan kung mayara ka mo sang PhilHealth. No? Of course, ara na dira kung ma-admit ka mo. And of course, inyo man nga mga pinalanggas kabuhi, mga misis nyo da, kabataan nga magpanganak bala, as long as covered sila sang PhilHealth, pwedeng-pwede gid, no? Ma-avail nila na. Pero mas marami pa gid ining yaka program, no, sang PhilHealth. Pwede nyo na magamit through pa-konsulta, consultation, labi na may mga espesyalista sila dira, no, sa Jaisaros Birthing Clinic. Pwede ka mo dira magkakadto kung may mga kabataan ka mo gusto magpalantaw sa doktor, mayara sila sa pediatrician. And of course, kung problema sulod lawas, internal medicine doctor. Kung mga kababayin naman, may OB gynecologist. Kag subong man, general medicine doctor. Sa mga katigulangan, mga kagkabataan, pwede gid. No? May mga schedule sila da. Amo na ang inyong ilang taon karon mga KK5, o sisao ninyo kung paano ninyo ma-avail ang yaka program, no, sa Jaisaros Birthing Clinic, mga kauturan. Aradra sila sa may Puro Crotons. May kilid lang dabala sang Mormons Church, likod man sang P19. Church of Latter-day Saints. Okay, ti amo gid nang proper kay ginsakto ko tawag sina nga simbahan. Aradra, padulong lang mo sa mga tricycle kay tricycle driver, tultulan na nila hambala kamo Jaisaros Birthing Clinic. Ay, good morning gali kay Emilia Kagawad, Emilia Orocio. Nagalantaw subong, no? Kaya nagpamati sa aton nga live. Oh, good morning ko na daw, Sir Well kag Sir Ampil, sa mga KSS leader. Good morning. Amo man si Franz Delgado. Good morning dira sa may Sarumar Subdivision watching live. Arag yapon si Ma'am Sally Almension, Ma'am Banjilin Tulyag Lape. Good morning kay Gigi Villaseran, Morita Hayag, Ma'am Sumbi sang Bulanon, Mira Fernandez, Eunice Ardiente, Donis Family. Oh, may aga. Nag-rate ka mo ni Ma'am Banjilin Lapi. Ma'am Wilma Suson, may aga. Amo man si Jennifer Gumbandrua. Good morning kay Nestle Gibora Drua. Fatih Diopeta. Kag Lourdes Diopeta. Kabudlay man ni Masipiat kasi ning apelido. Dapat imit lang mugid sa insakto. Diopeta. Kag sa ako naman duwa ka mga apo nga kaday Audrey and Audrey Lynn Drua. Sige, thank you gid. No, sa aton nga mga viewers and listeners dira subong mga kautura. Si Jennifer Ramos Luki-Luki Gilio. Nagilantaw man sa aton mga KK5 diha sa Tubo. So, maing buntag, Ma'am Jennifer Ramos Luki-Luki. Thank you, gidang once again sa mga taga-tubos, Tuboso, maing buntag ninyo diya. Balik kita sa aton nga mga balita.
3: Balitang National.
2: Pormal, no, gin pamatukan, no, gin balibaran sang China. Ang bago naman nga pagdeklarar sang Pilipinas sang territorial sea baseline sa palibot sang Baho de Masinloc o kon Scarborough Shoal. Nga ginatawag naman sang Beijing nga Wangyan daw. Amo na ang ila sini nga tawag sang China or sang Beijing, Wangyan daw. Suro sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, hindi nila pagkilalahon o kon batunon ang ginpatuman naman sang Pilipinas bangod para sa ila. Ini ang paglapas ang ila naman ginakabig nga territorial sovereignty. Ginakusahan man sang Beijing ang Manila nga naglapas sang international law. Lakip na ang United Nations Charter kag United Nations Convention on the Law of the Sea o kun UNCLOS. Ginlaragway sang China ang tikang sang Pilipinas bilang illegal and invalid. Samtang ginapadayon sang Pinas ang iya sini nga panindugan nga ang Baho de Masinloc yara sa sulod sang Philippine Exclusive Economic Zone o kon EEZ kag ang iya naman nga maritime policies nagabase sa UNCLOS kag sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Sa amo naman nga desisyon ginpahayag diri mga KK5 nga wala sang legal gabasyan sa idalom sang UNCLOS ang ginapangangkon, no, nga historic rights sang China sa South China Sea Parayo naman nga gina-reject sa Beijing ang amo naman nga ruling. Nagpakita ang pinakabago naman nga pagbinayluhan ay sang pahayag sa parayon nga legal kag diplomatic nga pag baisay sa Pilipinas kag China inabina sa parte sa West Philippine Sea.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang
2: K5 sa umaga. Hi, good morning, Glenda, kay Marilu Salinas Dolomente. Nagalantaw dira sa may barangay Tadlong, may nga aga dira, no, sa mga taga barangay Tadlong, Malubon, din pa dira sa may fabrika Paraiso, may nga aga dira sinyo. Amo man sa may barangay Babiera, Kampoy Mugaan, barangay Siwahon Uno, dira sa may Kolonya Divina, all the way to barangay Puy, barangay Makiling, Bato, dira sa mga kauturan naton sa medyo na ibabaw na nga parte. Layo-layo na sa proper nga sakop sang sagay na mga kakipay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang
2: K5 sa umaga. May nga gaman kay Shine Delphine nga nakatune in, nakatutok na sa aton nga palatuntunan. Padayon lang kamo dala sa paglantaw sa aton nga live, operated by Kagawad ang Phil Celestial. Munang nag-maneuver gid sa aton nga no, live streaming sa aton nga master kag VMix control. Uy, kahapon, galing congratulations sa mga taga-Cadiz, ha? Nagpatigayon sila sa ilang live sing-along dito mismo sa Cadiz, no? Congratulations sa ilan ni Sir Eric Rosal, Ma'am Adeline Silades, kanday, sino pa to? Lino Evangelista, mga taga-Cadiz ng mga singeres na to, si Mimi Rap Vocalist. Kahapon successful ang ila sining ginpatigayon nga video kesa ang kantahan sa kahanginan, kantahan sa kahanginan nga programa dira mismo sa Cadiz para hindi na sila mayawan gig kadto diri ng mga singeres, mga nami magkalanta ning mga taga Cadiz. Di kahapon diri pare ko isa sagay damo man nabilin nga nami man magkalanta. Base na ubos. Naubos na ang nami magkalanta di sagay. Dapat ika, madamo mo di mga singiris, labi na sina na ibiti duging nyo ba? Ang ginakanta yung ginabala kada Domingo na, nga wala galubad. O wala naga, wala nagalubad, nagapugis lang. May nga gada na naibiti, palangga naman sa naibiti. Napakadlaw na ako na para ma-exercise yung mga heart na naibiti. Parang kita sa aton sining mga balita, dugang pangya balita nasyonal. Uy, si Junior Kachon. Uy, pagkabati niya nga may mga manami magkanta, nagtugda sila yun sa comment. Puwerte ha, papansin sila yun ha. Sir Junior Kachon, ini I'm sure namin niya magkanta. Sir Junior Kachon. Siya ni ang host. Host. Asang programang kantahan sa kahanginan, sagay version. Si Sir Junior Kachon, kag... Ang panday si Wapo. Wapo, pwede man balis karon o pao. Romel, haga si Haga hapon, ha? Sila dua. Nagpanday, oh, kampiyon. Hindi lang mayo mag-host, kag magkanta, mayo pa magpanday. Philip Gamaw. Oh, sila pagid, Sir Philip Gamaw. Amo na silang manami magkanta o magpukpok. Magpukpok sang martilyo. Amo nang butsing gano na mo ni Kagawad ang Phil Celestial. Sir Junior Ketchon, ayo-ayo lada ha. Very good ah. Ikaduwa na tong adlaw nila no, kahapon. Naligad nga Domingo si Sir Romel, pahuya-huya pa daw, hindi pa magtugda, magtingog. Kahapon, grabe, gasapaw na sa tingog. Gasa, ginasapawa niya na si Junior Kachon. Gambal, Junior Kachon, gambal man sa. Nasadya sila pamatian ka doon. Wala, no, wala silang ka-coordinate ka doon sila mga adlib. Diba, teka, nakasadya, malingaw kasi sila ka doon. Ikaw si Dulpi kag si ano bala? Sino pares Dulpi? Babalo. Ako sadya. Actually, amo nang namin ang chemistry. Sadya ka mo bala? Nung hindi man siling tamaan gig ka seryoso. Sadya. Mayong ilang mixture nga duwa. Daw gatas kag kape. Si Junior Kachon kag Rumbel. Ano rico? Wala. Ska tong kaaw si Rumbel. Tulugan mang guruto. Ayaw lang kabugtaway. Padayon kita sa aton mga balita. Ari namin niyo sa mga may PWD dira. No, ang mga miyembro sa pamilya, pwedeng-pwede gid kung mapasar na ni mga ka-K5. Okay, tingin na propose pa lang niya. No? Gina-propose pa lang ni ang hagna nga ginpasa ni Senador Bam Aquino. Ining panukala naman nga maghatag sang 2,000 pesos nga bulanan nga alawan sa mga kwalipikado nga persons with disability o kung PWD. Pagi siri mga KK5 sang Senate Bill number 2386 o kung National Disability Support Act. Nga nagatuyo naman nga mabuligan ang mga PWD sa ila adlaw-adlaw nga kinanglanon kagsuportahan ang ilang pagpangabuhi nga mas independyente. Ang programa mga kauturan, no, magpagpangunahan naman sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD upod ang suporta sa National Council on Disability Affairs. Saro kay Aquino ang paghatag naman sang suporta sa PWD makabulig hindi lamang sa pagpauntad sang inequality kundi pati sa pagpaligo naman sang komunidad kay paghimo sang mas inklusibo nga pungsod Pilipinas.

0: ni ka K5 Braylon Jeves. O, sa aton sini nga sports news, pasudlon tayo nga daan pa rin para hindi tayo ni malipatan na naman nga i-play ang balita ni ka K5 Braylon Jaco Nieves. Birmen, o San Miguel Birmen, gintambakan ang Macau team sa score ga 131-79. Para sa kampiyon ga sports news, yari si K5 Braylon Recto Nieves, ibalita mo!
1: Ginluto sa San Miguel Birmen ang Macau Giant Pandas sa score nga 121-79 sa nagpadayon nga 2026 PBA Governor's Cup. Nauntat sang kadali ang hampang bangod sa pagtulo sa tubig sa Kissimmee sang Inari Sports Center sa Montalban. Ang Birmen nagdominar sa hampang halin sa umpisa nga wala nagtugot sa Macau nga mag-una. Ang Birmen may anong kadaog kag duha ka perdihan sa Group A, samtang ang Macau may duha kadaog kag anong ka perdihan. Si George King ang nagpanguna sa Birmen sa kadalagan nga may 19 puntos, samtang si Jericho Cruz nga may 14 puntos kag si Jeron Ting ang may 13 puntos. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 Braylon Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Madamog giga salamat kay K5 Braylon Recto Nieves sa imo sining sports news.
2: Balitang sports.
0: Ang aton nga balita nasyonal kag balitang sports ginadulong sa inyo sa Klinika D. Trebayo kag Subuman Mighty C kag Extend Food Supplement for Men.
3: Ito nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabaluman o sick?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag wabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
4: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio,
4: ang D3 Bio,
2: yung may Vizio,
4: ang Vizio,
2: yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
2: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
6: Balik kita sa aton sining pagpalagad ang DTX 500 nagabulig sa pagpanormal sa blood sugar level, prevent sang diabetes, pugong man dysmenorrhea, mayo mga kag nagabulig pa sa pagpahelty sa aton nga kig. Amo nga aton nga anadon gid, no? Aton nga anadon mga ka K5 nga tumaron every morning, every day. After kita iyang magkaon kon magpamahaw kadaga mas marami mga ka-K5. Now dire na kita sa aton nga mga balita lokal, balita probinsyal,
2: balita lokal.
6: Sugod sa Agosto ini nga tuig 2026 nga billing cycle, separado na nga makita sa electricity bill sa Negros Power customers ang ancillary service charge o kon ASC. Kag ang katumbas naman sini nga VAT, no, ancillary service charge, kabudlay man imitlang ba? Ancillary service charge. Suno sa Negros Power, asuro sila, ini ang pagpatuma naman sa ERC resolution para iya sa mas klaro kag transparent nga billing. Naging klaro naman sa kumpanya nga hindi bago nga karga o charge ang ASC kag hindi ini in

income siyang Negros Power, kundi ERC-approved pass-through charge para iya sa mga support services nga nagapabili naman nga estable kag reliable ang power grid. Sa duga pa natin, balita lokal, diri na kita sa mga balita sa Norte, kabahin sa Negros Occidental, partikularmente sa Segundo Distrito. Duwa ka mga persona ho, lunsay nagkanadag pa naman sa isek ka bypass operation sa Cadiz City Police Station sa may crossing Cadiz, Barangay Daga, sa nasambitan nga lugar. Magapasado la una 45 sang hapon sa tong tinalikdan Agosto 8. Sang Sabado, naging kilala mga nagkaladakpan nga Sanday Quintin alias Quintin, 57 anyos, isa ka security guard. Kag ang kaupod niya nga si Woodrow Barriedo, 54 years old, wala sang trabaho. Now, si alias Woodrow mga kakipay. Now nadakpan sila matapos nga gin baligya sa police posture buyer ang isa naman ka 38 kalibre nga revolver gawala sang serial number. Narecover man ang apat ka sachet pakite sa ginasuspet so araman nga shabu ginagabugat naman sang 6 ka gramo ka ginabulubanta nga nagabalor 40,800 pesos. Upon ang drug para paranalya kag ang bypass money. Ang operasyon mga KK5 ginpatigay naman sa Station Drug Enforcement Team sa Cadiz City PNP sa pagpanguna naman ni Police Lieutenant Colonel Lymel John Paskin. Ang mga suspect kag mga nakumpiskar ng ebidensya yaranas kustudiya sa Cadiz City PNP para sa nagkaigo naman nga disposisyon. Hoy may aga kay Ma'am Lani Himula dira sa may Barangay Tabaaw. Kampiyon, kag congratulations si Eunice Dorothy Fortuna. Kay manasungkit niya ang Bulawan kag pila kukon gold kag silver sa PICAF National Battle of Champions. Nagdaog sang gold medal sa padded category kag silver medal naman sa anyo category si Eunice Dorothy Fortuna sa PICAF National Battle of Champions gaginhiwat naman sa Rizal Memorial Complex sa Manila. Ang iya pagparikasog, dedikasyon kag pagpadayon naman sa training ang nagresulta sa ining kadalaganan no kag nagdala naman sang dungog sa iya kogalingon kag subungman komunidad. Samtang sa ibang paraton nga balita lokal. Nagapangayo ang Sagay City Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sang dugang pang detention facility kag mas dako naman nga service vehicle para iya sa mas maayo naman kag mas luwas nga pag-atipan kag pag-transport sang persons deprived of liberty o kon mga utod naton nga piniriso nadira iya sa may BJMP. Naging pangunahan naman ni Jail Inspector Christopher Artagame ang courtesy call sa BJMP kay Mayor Leo Rafael Bebo Cueva sa City Mayor's Office no, sa itong Agosto 6. Naging kilala sa BJMP ang kinanglano naman sa building para iya sa female detention cell kag infirmary samtang ginapangayo man ang mas dako pagid nga service vehicle para sa pagdala sa mga PDL sa mga court hearings. Pero kay Mayor Cueva, tun-an-anay sa city government ang mga request o kung pangabay kaya pangitaon ang posible naman nga solusyon sa mga kinanglanon sa Bureau of Jail and Management Penology. Aton sinigang balita lokal, ginadulong sa inyo sa klinika or sa aton sinigang DTX Coffee Mix. May kape ka na, may pang-detox ka pa.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Balik kita sa atod sining pagpangalagad. Oras alas 5:48 na.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang...
2: Good morning kay Glory Jane Tanalyon. Nagapamati subong Glory Jane Tanalyon. Diri kita sa report naman ni kay K5 Jomere Sunido. Diri sa siyudad sang Sangsagayo, isa ka street level individual dakop man sa by-bust operation gagin patigayon sang aton nga mga otoridad sa tong tinalikdan Biyernes. May balunta ang bugos nga detalye sini. Sa kay ka K5 Jomere Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Jom, good morning.
3: Good morning, Kipebrel. Isa naman niya ka street level individual ang natiklo sa by-bust operation nga ginpatigayon sa ito niyang mga katapo sa Station Drug Enforcement Team sa Sagay PNP nga ginpangunahan mismo ni Police Lieutenant Colonel Alvimar M. Flores. Pasado alas 10 ang gabi sa Agosto 7, Kipebrel, nagmadinalag-on ang nahinambitan niyang operasyon sa may Purok 5 sakop sa Barangay Poblasyon 1 sini nga siyudad. Ginkilala naman lamang kay alias Rex ang nahinambitan nga suspek kag nagatrabaho bilang isa ka construction worker kag lapida maker kakipaybrel. Nakuha siya po sa iya posisyon kag control ang apatanan kasasyay sa ginapatihan nga siya bu kag kalakip na sini ang by-bust items kag ang 500 pesos nga gingamit nga by-bust money. Sa pagkakaroon, yara na ini sa kustodiya sa Sagay City PNP para sa insaktong disposisyon kag posible magpasakaan sa kaso subong nga aga.
2: Sige, pila tanan ang na-recover gan siya?
3: Apat ka sa sige pa bro.
2: Dagko ang mga pakitigli niyo?
3: Dagko ni siya.
2: Dagko niyo? Mga pila tanan balor?
3: Mga ko ni siya, mga... medyo ko ni siyang mga 20 estimated.
2: 20 something.
3: Oh, 20 something.
2: Sige, sige. Madira dira. No, ang market value siguro, street value.
3: Actually, kung ano siya eh. Kung street value itong basihan, more may or less tubo na. Gihapon. Okay. May tubo naman na siya eh. So, ang iban, standard drug price nga kung sa ato naman yung local market, ang naging tawag nila nga wholesale price kay Pai Burrell.
2: Aba, daw negosyo. Ang ila sini daw, ano man eh, daw, tiya mo na, negosyo, business man ang ila. Galing ka ti illegal lang. Anyway, tiya mo na, may mga ganing na dakpa ni siya para tis damo-damo naman ikong tanay, mabiktima sini, open sarabla, pila naman kautok ang ano sini, maipiktuhan.
3: Kung na ilan na i-repack na kung damo na isa kay Pebrel. Damo na mahalitan sina. Damo na nga boss damlag ang masunog.
2: Anyway, kahapon, congratulations sa mga KSS leaders, members na ton sa Escalante. Nakita tang effort nila, effort ninyo kaki 5 Jom. Paginbulahan, kaginadayaw, ginaton ang inyo blagin mo ang initiative. Ang ano to?
3: Ang clean-up drive.
2: Clean-up drive. Nan. Congratulations. Kampiyon, kampiyon.
3: Ang ato kagahapon, hindi siya matawag nga clean-up drive.
2: Ano to siya
3: kaya dapat? Kaya dapat sa kaisang unang kuwan, magiging isang common term. Pero sa kagahapon, clean-up walk. Kaya naglakat man lang sila.
2: Di paano ka na karon mag-clean up karon ko nag-drive ka motor? Di, ikaw, abit, isti nga abe pang clean up da, panilihig ko nag-drive ka motor. Di ba lang, hindi man pwede? O, adlaw si mo si Ma'am Sili Admission. Ambal niya, belated happy birthday.
3: Anyway, sa nag-tamyaw sa ato, no? Expected naman gina sa ato niya nga mga kauturan nga ka mga Musliman. Bantayan
2: intindihan man na namon pero ti dapat intindihon mo man kami nga griton gagit namon. Siyempre mga kaupod namon di wala na namon ginakalimtan ang
3: gakinadlaw naman na sila gawa expect naman na karon no gabaha naman ang birthday greetings sa
2: mungkin may pusipos ka lang kapon karon kay di ka kabutig kay Mita kay malabay mangina sa amon timeline. Uy, birthday gali subong ni hambal ni Ray Matthew kahapon, birthday gali ni Sir Jum subong. Uy, birthday niya, wala gising panugin sugid. Chay, ugali tama. Nanunog sugid. Tusang nga muna nga pizza imo birthday. Ano gani? August 9, 1945. 1945, gani na sana tao? During World War II? Do, hindi mo lang mabalaan. Gani nga muna
3: hindi,
2: nang
3: edad. Hindi ka balaan ka centennial na. Habi mo lang, sin-five niyan.
2: Di talang pag-imit lang kung ano nga year para hindi lang mapaktan kung pila na yung edad.
3: Kaya ako na ipapakot. Ipapakot.
2: Happy birthday once again. Belated happy birthday. Kahapon kasi nag-program kami. Later naman na mo na bala kaan. So motoy gin tapos dahil
3: sa sobraman kadali-dali ni Sir Matt, imbis August 9 na July 9 pa ang
2: ano butang. Excited. Okay. Basta so, kahapon anyway, dito wala matumadayon ang palibre nga snacks. Actually gisaad mo na ligad-ligad pa. Nga libre mo kami. Libre on ya ta pero kay mo.
3: Karon sa hapon daw may snacks gina siya.
2: Busgon niya ako no, pakiter siya mapakiter.
3: Ang ako niya nga ilibre nga snacks, nang cheese scars bila nga snack ko.
2: Cheese snacks? Oy, pagpuli na lang to.
3: Si Sir Bomba Marilo.
2: Si Ma'am Rosie Bugbanwa, Franklin Martinez.
3: Si Sir Bomba Marilo, niya pong dadapang.
2: Oo, karon po, hindi kayo kanto ka eh. Sir Bomba, kanto ka di karon.
3: Mga 3 PM tapos sa itong briefing.
2: Invited ka.
3: Tapos sa itong briefing ah. Oo. Okay. Kaya may briefing ta karon. Medyo confidential na siya nga briefing.
2: With the... with sino?
3: Sa Escalante.
2: Awa, biko kung diri sa aton, sa imo ganito. Tigla, huwag mo pa akong confidential. Budano ko.
3: Basta confidential ah.
2: Basta, ikaw na nakibalo. Right. Sige. Good morning ko na daw. Okay, sige. Pa-shout out kay Fatih Diopeta. Okay, gila, huwag ko na nakikigina. Thank you again, mama.
3: Okay. Shout out tayo sa aton, Wafo ha. Gabi, kaya believe ko, klaro-klaro kayo ang iagin ginkuan yagin lagari kagahapon
2: klaro kayo
3: sino-sino gin
2: silaw kayo mo ang against the light pagwa sa picture nag against the light dayon mo
3: si Mr. Romel Anorico kag sa mga KSS sa kadamoon kay KSS Escalante kag KSS Sagay good morning sa inyo lawa
2: ayun
3: sige para sa balitang K5 sa umaga ko sa K5 Jumso Nido para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Norte Cabayas Negros ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Madamo giga salamat ka K5 Jom Surido sa iba siring report. Okay, sige, wala na kita sa oras. Thank you gid sa inyo siring pag-upod sa aton nga programa. Uy, si Mamang Elizabeth Gali, bago lang nakatamwa no, sa aton siring program. Thank you gid, Mama Elizabeth Pineda, dalas may proktanan, Papang Roy. Happy birthday ko na daw kay Sir Jom. Ayun. Yege. Then kita oras, thank you gid sa aton nga mga kopdanan nga nag-file sa ilan sining mga report ka K5 Rayland Recto Nieves, ka K5 Ariel Lapas, ka K5 Jomari Surido, Chester Jan Bomba Marilu Veronque, ka K5 JR Gilantigaan, ka K5 Joel Abilay, ka K5 Ray Matthew Tirasas, ka K5 Denmark Mahinay, sa aton sining technical on board sa master kag B-Mix Control, Senior Tech ka K5 Amphil Lapoy Celestial, Future Kagawad sa Poblasyon 1. Aton sining station manager, Ma'am Kulin Mansarares Cubia. Aton sining big boss, Dr. Amil Itangoy. Ini ang inyo alagad ka K5 Ruel Carbajos sa Pereda para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros K5 News FM.

0: Nagka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac namang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, Bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: K5 News FM.
3: Morning Newscast. KX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
4: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkabalik na ang TDX 500 Morning Newscast. Sumuadlaw sang Lunes, Agosto 10, 2016.
5: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 Kagbacolod K5 Station.
4: Para sa ato ng mga pangulong, dinalaan
3: Mahalitang Regional
4: Abaya ginimusla ng anak arestado sa Negros Oriental.
5: Lalaki ginaligar gilutang patay sa Himamaylan.
3: Mahalitang National
4: Anay Congressman Defensor gintumod bilang isa sa mga utok sa destabilization plot bat kay Marcos.
5: Comelec handa na sa BSKE sa payak sa mga proposals kapalawigon ang termino sa mga barangay officials.
3: Balita International.
5: Hinatos ka mga bombero ginpadala sa wildfires sa Indonesia.
3: Balita Sports.
4: Jerry Castro sang Pilipinas gold medalist sa Asian Youth and Weightlifting Championships.
3: Balita
5: Tatlo ka
3: Entertainment.
5: Inkoronahan sa Reina Filipinas 2026.
3: Balita Negosyo.
4: Kag inflation sa Pilipinas naghina. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
4: Amay nga ginimusta ng anak arestado sa Negros Oriental. Arestado ng isa kalalaki sa Valle Hermoso, Negros Oriental matapos nga ginserbihan sa warrant of arrest hangot sa kaso nga qualified rape of a minor. Ginkilala ang suspect kasi alias Rob, 41 anyos, nga residente sa nasambit nga lugar kag ginakabing nga top 10 regional level most wanted person. Sunod sa impormasyon sa Police Regional Office Negros Island Region o Compro NAR, nagpauli nga hubog halin sa birthday party ang suspect sa naglunta ng pagpanghimulo sa kaugalingon nga bata. Yara naman karon sa kustodiya sang kapulisan ng akusado para sa nagkakaigo nga disposisyon.
5: Lalaki ginaligar gilutang patay sa Himamaylan. Patay naman ang isa kalalaki matapos ginaligar gilutang sa Proco 11, Sitio Tanate, siyudad sa Himamaylan kahapon sa hapon, Domingo. Base naman sa inisyal nga impormasyon na sapo ng biktima nga may mga igo sa ulo kag dugan sa tupad sa motorsiklo nga Honda Click. Sunod naman sa mga pumuluyo nga duha ka lupok ang ilang nabatian kag na-recover ang duha ka basi sa nga bala sa wala pa matumod nga armas lutang. Sa karon nagapadayo naman ang investigasyon sa kapulisan.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa is 4 sa nga
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Samtang motorista nabuka ang ulo matapos maaksidente. May balita si K5 Myla Fuentes.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Usak ang ulo kag halos nagagululuha na ang utok sa isa ka motorista matapos ginapayag bumunggo sa kasugata ga truck gabi Agosto 8 sa Barangay Konsensya Panitan Capiz.
7: Ginkilala ang napatay kay Leomar 35 anyos isa ka panday kag residente sa Barangay La Caronda o Capiz. Samtang ang driver naman sang Isuzu truck ang ginkilala kay J 39 anyos kag residente sa Barangay Bayuco Lambunaw Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan ginapayag nga samtang girasuway sang driver sa motorsiklo ang dalan nagikan sa Bailan Pontevedra kag padulong kontani sa Banwa sang Panitan. Pag-abot sa lugar ginapayag na dulaan sang kontrol sa pagmaneho nga nagresulta sa paglapaw sa pihak na linya kabangdanan sa pagkabunggo sa kasugata nga truck. Ginapayag nga gintinguhaan nga likawan sang driver sang truck ang among nga motorsiklo apang diretso ini nga nag-igo sa sansalon sa kilid sang truck. Nag-angkon sang patal nga pila sa ulo ang driver nga motorista. Gimpadangat pa ini sang katapo sang Panitan MDRRMO sa Bailan District Hospital para kuntani sa nagkakaigo nga pagbulong apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktora. Samtang nagapabilin karon sa carcel sang Panitan Municipal Police Station ang driver sang truck matapos voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. Sa karon padayon ang investigasyon sang Panitan Municipal Police Station angot sa insidente.
8: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Matapos gilabos ang kaugalingon nga anak sa Giholngan City, Negros Oriental, may balita si KK5 Rupa de Vero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Nasuwi ang isang 59 anyos na ama matapos itong tinaga ng kanyang sariling anak sa Sitio Tabago, Barangay Sandayaw, Giholngan City noong Webes, Agosto 6, 2026. Batay sa inisyal na investigasyon sa pamamagitan ng pahayag ng isang saksi, nakipag-inuman siya sa ama at sa 25 anyos na anak nito noong Webes ng gabi. Bukod pa rito, nakita rin niya ang anak na siyang sospek na may hawak na itak habang nakatayo malapit sa biktima. Matapos ang insidente, tumakbo umano ang sospek at patuloy pa rin pinaghahanap. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang motibo o saan hininasabi nga insidente. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Hini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Missing a babae nga account officer sa lending firm na sapuan patay sa Isabel Leyte. May balita si K5 Roger Tilana.
3: DTX 500 Morning Newscast.
9: At ang patay ang isang 22 anyos na babae na naiulat at nanawawala sa Sitio Ilaya, Barangay Matlang, Isabel Leyte. Kinilala ang biktima na si Rina Jane Gulane, residente ng Barangay Santo Rosario at nagtratrabaho bilang account officer sa isang lending firm. Anim na araw matapos sa iulat na nawawala, natagpuan ang kanyang bangkay sa masukal na bulubunduking bahagi ng lugar at tinatayang 500 metro lamang ang layo mula sa National Highway. Una nang natagpuan ay sa isang kubo sa lugar ang ilang gamit at isang 2x2 ID picture ng biktima na naging malagang bahagi ng isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Samantala, nahuli na ng mga otoridad ang isang habal-habal driver na sinasabing siyang sinakyan ng biktima bago ito mawala. Itinuturing siyang suspect sa kaso at patuloy na inaalam ng mga investigador ang kanyang posibleng pagkakasangkot sa krimen. Patuloy ang investigasyon ng pulisiya upang matukoy ang buong pangyayari, pati na rin ang motibo sa likod ng pagpatay. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
5: K5 News FM, San Jose Antique, nagselebrar sa ila ika-11 nga anibersaryo. May balita si KK5 Aileen Magbanwa.
3: DTX 500 Morning News.
10: Nagtugro kalingawan ka grasya ang bugos ka pwersa ang K5 News FM San Jose Antique sa mga residente kang Barangay Rumbang Sibalom adlaw kang Domingo Agosto 9 bilang kabahin kang ika-11 nga anibersaryo kang istasyon adlaw kang Lunes Agosto 10. Ginpangunahan dyan ni Station Manager Arjan Del Coro kung sa diin may ginpatigayon nga K5 kalingawan sa barangay o kung KKB kag nagpanagtag kang mga papremyo nga nagdangat sa 5,000 pesos. Nakabinipisyo man kang food packs nga may silid nga bagas de lata kag noodles ang 100 ka mga pumuluyo nga ginalakipan kang senior citizens kag persons with disability. Nakabaton man ang kada isara ka mga produkto de kalidad kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kaangay lamang kang DTX 500, D3 Bio kag DTX Coffee Mix. Madumduman nga ang K5 News FM San Jose Antique ang pinakauna nga radio station ni Dr. Miloy antes pa manangin masobra sa isentara ng istasyon sa bilog na Pilipinas. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa dugang pa ang balitang regional, 5 kwarto sa Tigbawan Primary School sa Aklan totally burned matapos masunog. May balita si K5 Leonard Viray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
11: K5 ugdaw ang 5 ka mga classrooms ang Tigbawan Primary School diri sa may barangay Tigbawan sa Banwasang Madalag matapos ginlamon sang kalayon, no? Domingo sang aga karon nga August 9, 2026.
12: Totally Borne ang limang ka mga kwarto sa Tigbawan Primary School sa may barangay Tigbawan Madalaga Clan matapos ang inlamon sa nga kalayo nga natabo alauna sa aga adlaw sa nga Domingo. Sunod sa Bureau of Fire Protection o kong BFP Libakaw madasig nga naglapta ang kalayo bangod sa mamaskog nga hangin rason nga madasig gid nga naugdaw ang lima ka mga classroom sa nasambit nga eskwelahan bago pa nga makaabot ang mga bombero. Ginapayag nga may ara man nga opisina ang BFP sa Madalaga apang wala sila sa nga fire truck o kon bastante nga kagamitan para nga makapatigayon sa nga firefighting operation sa piyag ka parte nagabuligan ang pila ka mga awtoridad kag mga residente sa lugar para nga mapatay ang kalayo apang wala gid sila sang may nesalbar nga mga kagamitan sang mga manunudlo samtang wala man sang may nireport nga nakangkon sang kasakitan sa nasambit nga sunog sa karon padayon pa ang ginahimong investigasyon sa nga BFP Libakaw sa gintunaan sang sunog kag ginahibalo pa ang kabugusan nga kalitan samtang sunod sa barangay chairman sang barangay base sa ilagin paligayan nga emergency meeting upod ang pamunuan sa eskwelahan temporaryo nga iga-silo ang klase sa mga estudyante sa covered court sang barangay samtang nagahulat sang bulig sang gobyerno.
11: Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News Cast.
5: 12 ka barangay apektado sa Buhawi sa Iloilo City. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
3: DTX 500 Morning News Cast.
13: Naglabot sa 12 ka barangay sa Iloilo City ang naapektuhan sa Buhawi santo sa datos sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO. Sa record ang mga naapektuhan nga barangay amo ang Balabago, Cubay, Benedicto, Desamparados, Seminario, Kalubihan, L98, Tabuksuba, Saharo, Samtang Gustilo, Salapaz, Cuabeto, Oñate de Leon, kag Taftort, Manduriaw. Samtang nagdangataman sa 144 ka pamilya o kung 568 ka mga individual ang naapektuhan sang Buhawi. Samtang nagdangataman sa 72 ka mga panimalay ang nagkalagoba sa diing lima ang totally damage kag 67 ang partially damage. Nagpasalig naman ng Iloilo City Government magahatag ini sang bulig sa mga naapektuhan sang Buhawi.
14: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo ini si KK5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Mas madamong oportunidad para sa mga PDL ginadoso sa Olongapo. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning Newscast.
15: Mas pinalalawak ngayon ng lokal na pamahalaan ng Olongapo ang mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Pinangunahan ni Mayor Attorney Roland Paulino Jr. kasama ang Livelihood and Cooperative Development Office o LCDO ang paglagda sa Memorandum of Agreement of MOA kasama ang Department of Trade and Industry, Bureau of Jail Management and Penology at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sa ilalim ng kasunduan, bibigyan ng higit na suporta ang mga PDL sa pamamagitan ng skills training, livelihood development, entrepreneurship at iba pang programa upang maihanda sila sa produktibong pagbabalik sa komunidad. Ayon kay Mayor Paulino, ang paglagda sa MOA kamakailan ay nagpapatibay sa matagal ng pagtutulungan ng mga ahensya. Layunin ito na mabigyan ng mga PDL ng kasanayan, oportunidad at kabuhayan upang sa halip na muling maligaw ng landas, magkaroon sila ng pagkakataong makapagsimulang muli at maging produktibong bahagi ng komunidad. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
5: 41 anyos nga lalaki arestado sa bypass operation sa barangay Mandaragat. May balita si K5 Gilbert Basho.
3: DTX 500 Morning Newscast.
16: Arestado isang 41 anyos na lalaki na kilalang si alias Jojo sa isinagawang bypass operation ng Puerto Princesa City Police Office sa barangay Mandaragat tapo alas 3:55 ng hapon nitong araw ng Sabado. Isinagawa ang operasyon ng Police Station 1 Drug Enforcement Team sa Porok Old Bungkag, barangay Mandaragat, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Palawan, PNP Maritime Group at Puerto Princesa City Anti-Crime Task Force. Ayon sa pulisya, nahuli ang suspect matapos na makabili sa kanya ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang 0.60 grams ang timbang nito at may standard drug price na 4,080 pesos. at nakumpiska rin sa pangangalaga niya ang Vibas money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Police Station 1 ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 ng Article 2 of Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito, si K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa katapusan nga balitang regional POV drivers, mas madako ang makinot nga krudo. May balita si K5K Buscay.
17: Mas malaki ang matitipid ng POV driver sa krudo simula August 15. Pinaalam ng LTIF Arbitran sa lahat ng POV drivers at operators na itataas sa 12 pesos kada litro ang fuel discount para sa UV Express at POG drivers simula Agosto 15. Alinsunod ito sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang suporta sa transport sector. Tinatayang aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng bawat kwalipikadong driver mula sa dagdag na diskwento. Dagdag ito sa naunang 10 pesos kada liter fuel discount na inilunsad noong Abril.
18: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
4: Anay Congressman Defensor gintumod bilang isa sa mga utok sa destabilization plot bato kay Marcos. Gintumod ni Palace Press Undersecretary Claire Castro ang anay kongresista nga si Mike Defensor bilang utoks o kon bilang utok sa destabilization plot bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay Castro, nakita sang Malacanang ang estilo sa mga Duterte supporter sa pag-hire o kon pagkuha sa mga individual agad maghimo sa mga istorya o kon isyo kabaylo sang dako nga kantidad. Ginpagwa sang Malacanang ang statement matapos nga ginbawi isang pila ka mga individual nga giningadlan bilang Maleta Boys ang ila testimonya nga nag-deliver sila sang cash o kwarta kay Marcos. Anay House Speaker Martin Romualdez kag pila ka mga opisyal sang gobyerno.
5: Kumelekanda na sa barangay elections sa piyak sa mga proposals nga palawigon ang termino sa mga barangay officials. Ginpalayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia nga handa na ang Comelec para sa barangay kag sangguni ang kabataan elections sa Nobyembre 2. Ginpagwa ni Garcia ang statement dumigong adlaw Agosto 9 sa piyak sa mga proposals nga palawigon na sa tubtob 5 katuig ang termino sa mga barangay officials kag ipatigayo na lamang sa Nobyembre 2028 ang eleksyon sa barangay. Suno naman kay Garcia nga kompleto na ang kinanglanon ng election paraphernalias kag kompleto naman ang mga pag-imprinta sa gindugang nga balota. Sa ang tinalik na naman nga Webes, nag-file sa hagna sa Senator Cheese Escudero nga nagadusos ang extension para sa termino sa mga barangay officials ka nagpaisol sang eleksyon.
3: Balita International.
5: Ginatos ka mga bombero ginpadala sa wildfires sa Indonesia. Nagpadala na sa mga eroplano kag ginatos ka mga bombero ang otoridad sa Indonesia agon magbulig sa pagpatay sa mga nagapadayon nga pagkalayo sa Mount Bromo. Sininga semana nagdangat na sa 176 hektarya ang ginlamon sang kalayo sa Bromo Teenager Semeru National Park nga isa naman kakilalang at nga tourist destination sa pungsod. Ginsirad-an naman sang otoridad ang nasabit nga national park sang Sabadong adlaw. Luwas sa Bromo, may pila naman ka mga wildfires sa nagluntad sa nagkalinaan nga bansa Indonesia bangod naman sa dry season.
3: Balitang Sports.
4: Sa ato naman nga balitang sports, Jerry Castro sang Pilipinas gold medalist sa Asian Youth and Weightlifting Championships. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
19: Napauli ni Jerry Caicon Castro sang Pilipinas ang tanan niya gold medal sa men's youth 60 kilogram category sa 2026 Asian Youth and Junior Championships at Tashkent, Uzbekistan. Bangod sini naghimo man si Castro sa panibagong record sa clean and jerk lift sa nasambit ng hinampang. May baluan nga tatlo tanan ka gold nga mga medalya ang nakuha ni Castro kag lakip diri. Among sa snatch 116 kilogram, clean and jerk 144 kilogram kag ang total nga 260 kilogram. Para sa balitang sports, ang ginadulong sa DTX 500, DTX Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para si kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
5: Tatlo naman kami nga beauty queens ginkoron Ranahan sa Reyna, Filipinas 2026. My report, si KK5, Ivy Cordova.
20: Binaranahan ang tatlo ka mga beauty queens sa Reyna, Filipinas 2026 ang Biyernes. Ginkilala si Angelica Lopez ang Palawan bilang Reyna, Filipinas Grand International. Samtang sanday Alexi Brooks ang Iloilo kag Ann Patricia Lorenzo sa Manila ang ginkoronahan naman bilang Reyna, Filipinas Miss Grand International All-Stars. Ginpatigayan ang pageant sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Si Lopez ang nagdaog sadto bilang binibining Pilipinas International 2023. Samtang si Brooks ang nagdaog naman bilang Miss Echo International 2025. Kag si Lorenzo ang nagdaog naman bilang Miss International Queen Philippines 2025. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang negosyo.
4: Inflation sa Pilipinas naghina. Naghina sang 6.2% ang inflation rate o kung level sang pagtaas sa mga produkto sa pungsod sang tinalikdan nga bulan sang Hulyo 2026. Sunod sa Philippine Statistics Authority o kung PSA, mas madabo ini kung ikumparar sa bulan sang Hunyo nga may 6.4%. Isa sa mga rason sang paghina sang inflation amo ang pagsaka sang presyo sang transportasyon. Nakabulig man sa pagnubo sang inflation ang naghinay nga pagsaka sang presyo sa serbisyo sang edukasyon. Mga ka-K5, amuyad to ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday sa aton nga KSS nga si ka-K5 Rossi Magbanwa. Happy, happy birthday.
5: Birthday night!
4: Ako, si ka-K5 Zyro Velavay.
5: Nagako naman si ka-K5 Polina Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
3: ako, tutunan.
21: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig, nga performance.
25: Ga! Ishoot na ga!
0: po!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Adlaw-adlaw.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Let's go. Go with the flow.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy.
27: Charmy, let's go with the flow.
30: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
31: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
8: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Aras 6:30.
9: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
10: Kaghimay-himayon! Standby!
11: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
9: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
10: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
9: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
10: Sobra!
11: Objective and analytical.
9: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
10: Di pagprangka lang bala.
11: Informative.
9: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
10: Inaiya!
11: No holds barred discussion on hottest issues.
9: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
10: De, ano lang resulta sa kaso?
12: Hulat-hulat lang!
10: Ay kanami! Karon lumpatan!
9: Oh, come on! People of the Philippines!
11: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos! Isa ka, mga naigang morning. Sa ito naman, mga suki ka, mga palangga, mga tagpalabati. Kamusta ka mo, mga KK5? It's a beautiful Monday morning.
10: Yes.
8: Nagpuas na si Maymay, no? And sa nakaligad nga Biyernes, Sabado, batsagantagin ang ulan, no? Especially kada hapon. Pero kapon, duway na, no? Naglinong na ang kalibutan, kay si Maymay, nagbabay na. No? Maymay. Well, kamusta nga aton mga palangga, mga KK5? Sa igad sa may bayon to sa kaumahan, ibabaw sa kabukiran. Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanyang banwa sa Bako. Well, kamusta naman ang aton sa mga utod sa Binuga Negros Island Region? Good morning, Philippines, and good morning, world.
13: Good morning, Foro de los Pueblos!
8: Kami ang inyo sa mga Monday friends. Kami ang inyo sa mga Power 2 every morning. Ako, si K5, Aljan Castanio.
14: Ako naman, si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
8: Welcome in your riding in tandem. Until 9 in the morning, dali sa inyo palatuntunan.
13: Foro de los Pueblos.
8: Ari kita sa Lunes, Gadlao, Petsa Jess, sa bulan sang Agosto, tuwing 2026. Do historically, ni Gadlao sa aton niya simbahan katoliko because K5, Eric, ka na matabo sa mga Gadlao?
14: May historic transfer of bishop. Si Bishop Louis Galvines nga nangin na obispo sang Diocese of Kabankalan. Officially subong kay Pabeljan magahalin na siya sa Kabankalan. Kagupdan siya through a caravan sang iyang mga tumuluo sa Kabankalan. Pag-abot sa Tanulo Bridge boundary ina sang Diocese. Ang Tanulo Bridge is in Hinigaran, pero amo na siya ang boundary sang Diocese of Kabankalan kay Diocese Bacolod. Manaog siya sa tiilan sang Taytay. And he will cross the bridge kaysa piyak sang Taytay sa loon na siya sang mga sumulunod sang Diocese of Bacolod. Kag may ara to nga daw marker sa Tanulo Bridge nga igapakita nga amuna ang boundary sang Diocese of Kabankalan and Bacolod. Kag may tatlo ka set of footsteps dito. Meaning tatlo ka mga obispo katoliko nga nakaagi obispo sa Kabankalan nga mangin obispo kag nangin obispo na sang Bacolod, Bishop Buzon, Bishop Navarra, and now Bishop Galvines. So very historic and from Tanulo Bridge.
8: To kanami, no?
14: Salon na siya.
8: Subab diretso sa disa Diocese sa Bacolod.
14: Dalon siya anay sa Hinigaran.
8: Okay.
14: Simbahan, the historic church of Hinigaran.
8: Okay.
14: And there will be a reception. The reception sang Bacolod.
8: Mm.
14: Then dalon siya sa Bacolod.
8: Mamotorcade.
14: Mamotorcade and installation officially buwas ang
8: installation. Grabe. Subo, kay bangod ang Diocese of Kabankalan hasta na siya sa
14: from Tanulo,
8: Binalbagan.
14: Hinigaran. No, Hinigaran lang. saka dito
8: hasta la Binalbagan.
14: Binalbagan ang bakulod.
8: Kaya pag hinigaran niya, iyan na isang bakulod padaog.
14: Panaog.
8: So that's why nga may historic crossing of bridge because amoning boundary. Actually, di boy, nasa Kabangkalan, tatlo na ka mga bishops. Sa Kabangkalan, ang ginpili bilang obispo sa Bacolod.
14: Yes, yes.
8: Sinong nauna ka kay Paberi?
14: Bishop Navarra.
8: Ikadua?
14: Bishop Buzon.
8: Kay ikatatlo?
14: Bishop Louis Galvinas.
8: Yes, sa ginbusla niya, muna si Bishop Buzon. No?
14: The poor boy from Sagay, nagdako sa Bago, kag nangin obispo sa Kabangkalan, subong obispo na sa Bacolod.
8: Si
14: Louis Galvinas.
8: Bishop Louis Galvinas. Okay, so amo na mga banantayan ta sa tanang mga tumulo. Actually, ang aton mga kuya sa Eagles Club, no? Paglaob Eagles Club. Kuya Romeo, isa sa mga maservisyo na, no? During the installation, no? Boss iyang adlaw. Bantayan nila, kay ba pagatutukan nila sa K5 News FM, Bacolod. By the way, sa ato yung mga utod, ganagupod, ganagadlaw, sa ato naman yung presentation. Di ba mga bahay sa kalibutan, ha? Kabalo ka, ang broadcast mong sa radyo, is no longer nga sa ere na lang, no? Pero wag tala, multimedia platform.
14: Multimedia.
8: Bakod, ara kita sa ere, ara kita sa Facebook, ara ta sa YouTube, and makita nyo gina nga mong Jamox ni Kipa Iberica. Ang mga Jamox, gana ka DTX 500. Kag-aga pa kainom DTX coffee mix.
14: Isa pa na.
8: Ha? Bisan din ka mga bayan sa kalibutan, updated ka sa mga balita. Pagi sa ton official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. And then sa YouTube channel, kag sa ere, sa Kabangkalan 102.9, sa Sagay 89.7, Bacolod 101.5 FM. Namagini mo nyo abroad, kami ni K5 Eric. Aragatamayo sa inyo sa More Night. Good morning, kagana.
0: Mga mainit lang issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
8: Well, sa mga utod naton, subong adlaw, may klase. May opisina. Tingiban sa inyo ba, siko nag-barikutot pa. Yabang nag-barikutot pa tala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do dyo! Kami nga pa rin yung Power Door every morning. Ako si K5 Elgin Castaño and K5 Eric Tenerefe. Ang adlaw ka K5 Eric is a wonderful day and a blessing para sa ato taran.
14: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, fill our hearts with hope, wisdom kag kusog as we begin another week. Lord, ginapangamuyo ginamon sa imo ang amon mga kauturan sa Luzon nga naapiktuhan sang pagbaha. Comfort those who are suffering, provide for their needs, kag protect them from further harm. Surround them with your love and mercy. Padayon nga mangin, padayon man kami nga nagapangamuyo sa imo Ginoo to spare us from floods, landslides kag iban pang mga kalamidad. Keep our families, the travelers, the workers, the students, kag ang mga responders sa mga frontliners, nga safe sila under your mighty care. Lord,

Nan, buksigid. Galanog. Isa mga brothers na sa servants of the Lord. Oh, sa nagliging na may gugod mo.

0: Ando na ako na lang sa blang nag-abot. Iyan na ando naglain ang yaulo. Muna ang gulpi lang na sa nagsulod.
1: Headlong, barangay kapitan sa barangay Kanlandugin Buno.
2: Uy.
1: Anag Buno, inablog siya lang.
2: Uy.
1: Ang muna karoon ng aton nga tagahan sa nagkakiga o italapangod. Kapitan! Headlong! Satyan ning sakab ni kapitan mo. Matapos no. Kagin Buno. Actually, nagdirokdoka na ispertahan.
2: Oo.
1: Pag dirokdoka na ispertahan, ginduslak sa inablog sa pertahan, lapos igos kapitan. Headlong! So, muna karoon ng pila ka mga bagay nga tutukan ta sa ato naman nga pagparagad sa ato naman nga presentation. Kung may ginburo ka kapitan sa Kanlandog Morsia, lalaki ginlutang patay, syudad sang Himamaylan na nuning mo't grabe ha. No, abo ko ganit, boundary sa inigaran ni Kagwan?
2: Boundary sa inigaran kami halbagan.
1: Grabe. Kaya tumuntungan na sa pag-agintiro to. Tapos rin pila ka mga tutukan ta sa ano nga program sa karong adlaw. Piyak kabahin, doon na failure ginang jeepney modernization program. Ang modernized transportation, kadami isang konsepto, pero bangun sa sobra kamahal, doon hindi ka survive ang mga operator.
2: 2 million.
1: Katahom sa programa. That's why, husto ito ginasuggest sa aton ng mga maayob lang ang mga magpasad sa salakyan.
2: Oh.
1: Hindi talaga kinanglan ang mga salakyan na modernize na rin sa abroad. Baklanta na sa kampiyon yung makina, pero ang ato niya nga lawas, iagyapong ka-jeep, like, dumduman mo na so, napatay na lang sa Rao Motors, no? Muling original nga nag-obra sa mga jeep gani.
2: Ang, sa Rao, sa Francisco Motors.
1: Dula na din sila.
2: Uy na sila sa Piñas,
1: why actually, damo sa mga taga-dari sa ato, yung nag-design sila sa jeep, nga ang makina nila, ya, is something like Euro 4. Kaya importante mo lang ang makina mo ay gamit sa mag-grabbing emission sa aso.
2: Euro 4 compliant kang engine?
1: Engine. And then, para barato, tani mo lang ambal sa mga utod. Ta. Imagine mo, 2 milyones kakipay-barik, paano katibawas ang Pinoy mo?
2: Mayarang na 2.5 gani nga mga lawas. Yung iba nila.
1: Teka roon, ang natabodre, aring balita, 8 ka kooperatiba sa modernized jeep sang BMJTA. Ang nakabato na foreclosure order. Gikan sa bangko kay way nakbayad mo.
2: Una pa sila masira sang sa inog pa sila.
1: Traditional ka mga jeepney. tingala ko subong ka kay Pai Beric. Nakalaka pa sa lato-lato sa maisang jeep subong nga nagala. Halin ko sa Granada. Isa, dua, tatlo lang ka traditional jeepney kita ko.
2: Okay.
1: I don't know, ipa ko kakit.
2: Kasi may dakpanay
1: naman.
2: Kasi may dakpanay naman.
1: Hindi, why na guro ka biyahe? I don't know kung mabiyahe pa rin sila. Masi adlocks lang ang butungon ka mangkoning ilang mga salakyan.
2: Hindi ko na magkakunako, hindi ako magbiyahe.

0: Eh, magamom lang na. Kung ibutungon mo, kung di taktakon ko makinais ng tagoon.
1: Kay ti perdi ka na mo. Ang pamangkot ta ba ni? Dili tanik gisulo na gobyerno ta mo. Kung kaisabla, ang balta nga, hindi niya kasarang. That's why nga, kung mag-amuni nga modernize, bagay sila ma-operate siya, mga bilyonaryo na. Maglagko ng mga fleet sa mga bus company, jeepney transport organization.
0: Correct.
1: Kay kung hindi mga ordinaryo lang na nagtingob-tingob, natural na capitalization, kabalokang istorya gin sa pagka-jeep para maintindihan sa mga tagpalamatita. Maestro ko, nag-retiro ko kay Paberic.
0: Okay.
1: Army ko, nag-retiro ko.
0: Okay.
1: Akong retirement, ginbakal ko franchise sa jeep. Nagbakal ko jeep, ibang nga ruka, gang-kagang pa na. Kaya ang purpose, ang ladlo, may income ko black.
0: Para may kuakuan ka lang.
1: May kuakuan ka. Tikaron, gindula na, ang iba nagpasimpalan, nag-modernize jeep. Okay. Actually, isa kita sa nag-suporta sa idea.
0: Noon namin tani, hindi.
1: The problem lang, kay masyado kamahal. Siling ko tani ko ng gobyerno, abi sa sulod sa, why not, abing gobyerno, nag-subsidize na lang abi. Nga, for example, ang imo bulanan, abi nga bayan, 40 mil. Ang gobyerno, abi nag-subsidize that half of that by dan sa gobyerno, nga half lang abing batakon sang kooperatiba kag ipamirik.
0: So, maintain na lang abing.
1: Ang punto tamo ni, kinapangawat yung lang ganit na flood control. No? Hindi namin kubla, to be honest about it. Abi mo katanaw, tas ang kagabi, dumakasiling man kita. Grabe, manggali ang gobyerno subong sa campaign against corruption, no? Tanaw ka sa sinihan subong ang corruption kay programa, ang ilang ang commercial puro na corruption, anti-corruption. Kanami, kay antes magsugod ng pelikula sa sine kay Paberic. Ang commercial Philippine competition. Nga kung may mga bidding nga ginarig ang bidding, mapakigangot sa ila.
0: Tetson?
1: Ha? I don't know, ay ko kabalo, pero doon ka nami, blabat siya gun, kaya ipaberi, kaya kapanya nila nga, batuan, tagin ng corruption.
0: Nagtanong kaya Spider-Man ka pa
1: eh. Hindi, itanong Odyssey, kuya. No?
0: Ay, Spider-Man.
1: Odyssey lang, kuya. Kaya kaya ipaberi, kang punto na ito naman eh.
0: Oo.
1: Idealistic kita, gusto ta na. Pero, you know, ang gobyerno ta, pamangkot, are they doing something good para at least makuntat ang corruption sa gobyerno?
0: Ang move to stop corruption is sa English pala ta sa lip service.
1: Ha?
0: Kuya lang.
1: Sugilanon lang.
0: Sugilanon lang. Subungutan na bla. May na prison na to. Yang ang mga corrupt pa nag-state witness, why na gani suspect subong puro
1: na witness? Kita na ang nag-akusar kag ang ginakusar siling sang isa to ka ka rally star nagligan do ko nag-rally. Nga salamat lagi na.
0: Mas state witness ka lang yung okay ka na mo.
1: Grabe ka kay Paberic.
0: And kung makita mo si Real Chat kahapon, mainginit gid ulo mo. Ang pamuyayaw ni Vince Dixon perte.
1: Ga pamuyayaw sa mga project.
0: Kay ang makatay ang baka subong sir hindi naging magwanta in Manila, in Luzon, in
1: Matingala ka kay nga ginbaha na bang kita sang kwarta?
0: Yes.
1: Pero ina nga baha sang kwarta ginbaha kita sang kwarta nga wala man nagkadto sa proyekto sa ba?
0: Isa pa na.
1: Hindi mo, ang definition nila, hindi nga project pang sports pang pamilya. Ti kalabanan to karoon kay sports, ghost project. Ti, until now, mo naman pa naman ko tanong sa tao. Actually, ining baha, hindi nga mapunggan, dugangan pa nga, why na gusto nga waterways?
0: Why na?
1: Because dito sa Manila, greed man mo. Amakon mo nga mga waterways kay Greek to, tampukan mo yan, kay moon mo subdivision.
0: Himoon subdivision, ginihimo nila nga skyway, ginihimo nila
1: nga... Kaya ipaberi, kung ikaw tubig, natural manghita kaya sa imudalan.
0: Kung ikaw tubig, siya sino man, ma-heart ay.
1: Masiling tubig nga, siya, you know, I'm very hard.
0: I'm very hard.
1: Nga nga ako nagi, nagipasubli mo niya sa iban.
0: Yes, tubig ang ngita, inayalagay.
1: Masiling siya nga, this is my, this is my path.
0: Yes.
1: Nga nga ako path, karoon na dula na, nahimo na niya sa buong highway.
0: Ang iyalagyan o baha, even in Cebu, the other day.
1: Grabe.
0: Grabing ego. In Iloilo, ang Altachira, hindi na naman, although galing Altachira, malahaon gin man na.
1: At ang Altachira, ever since siya kipay, nubuan na siya. Oh. Ang limawa na sa tondo, Carvic Dio.
0: Oh. Pero ang baha, it's all over. So what's happening to our country now?
1: So mo ng pila ka mga palabakot. Hopefully. Ang gatag na lang gin sa aton, subong inspirasyon si Alex Yalal gin.
0: Siya pa na, alas
1: 8. Nga makabangon.
0: Alas 8 na karun.
1: Alas 8?
0: Oo.
1: Ang kontray, ang kutos nga si Belinda Bensik. Taga di na?
0: Switzerland.
1: Ano to istorya mo? Bakal sa burger?
0: Bakal sa burger. Nangakig siya gabi.
1: Nga?
0: Nga, where did the burgers go? Wala na kita nga bligyan. Puro na dubo.
1: Tingay man, damdamo Pilipino mo.
0: Cheryl, dyan in Canada, there are 270,000 Filipinos. Hey,
1: imagine mo muna, si Alex Ayala is bringing the country in Canada.
0: And for the first time, kundi sinagligan to, in 1 hour na ubos ang itikas ang Raldo Pipito.
1: Hindi, may 30 minutes lang gani, half hour.
0: 30 minutes lang niya, ho.
1: Why na?
0: Ubos niya, another Guinness World Record.
1: Actually,
0: another game.
1: Ang hampang ni Alex Ayala, dali lang sa tani sa Grand something lang, o skilid. Galing 2,000 ang capacity kag Iberic.
0: Kulang.
1: Karon ang nagpabooking on his first game is more than 5,000. Tindi why sa mahimong organizer sa iluhon sa center court which is abo niya pang highlights. Why man sila lagi nungsol?
0: Grabe, ang pasalamat sa organizer sa Toronto sa National Open sa
1: Canada. Hindi lang siya. Grabe. Tanan nga players who really love the sports tennis is so very grateful to Alex Ayala kay siya ang nagadala sang crowd. Kagambal nila, it's an honor ka maghampang sa Monica Daku nga crowd kaki 5, Eric.
0: While ang Canada is now happy, ang Washington DC is happy itong
1: Mubadala.
0: Mubadala.
1: WTA 500.
0: Gahibi subong ang Germany.
1: Kay?
0: Kay basi ni magampang si Ayala dito.
1: Bangod.
0: Dasun bulan.
1: Eh, bangod ka po yun na siya.
0: Kapoy na. Kaya pawai ko na yun.
1: Kinanglan niya man mag, mag-regroup sa konglingon niya.
0: Ang German Open subong, ga problema, kaya damo na sila preparasyon, basi ni magampang si Ayala, daw lang siya may matanaw.
1: Eh, may matanaw mo na, guro? Pero kung hindi si Ayala magampang, siguro doon mo hindi amo niyang crowd.
0: Pabilag-bilag eh.
1: Grabe ka charismatic. Ano nga ra sa sininga bata man?
0: It's the one makita mo
1: ang
0: siya.
1: Passion.
0: Ang passion, ang hope, kag ang
1: alias story.
0: Hindi siya bugalon.
1: Hindi ka mo kakita nga amo ka nga superstar, sikat ka na. Preskon sa kabataan niya sa pakon mo ya mo. Usikan mo ya chimpo, sabton mo ya isa-isa.
0: Kag maghambal siya lang niya, I am proud of my country. Ting iban, even non-Pilipino, siya gakwan siya mo, gachir. Why?
1: Yan, balagali sa mga Canadian to. Linga, when I watch isa ka-concert, naging Peruvian siya kuno for a moment. Yung I hope, while you're watching my games, I hope that you can feel the Filipino, makamo for the meantime as Canadians.
0: Kita mo gila na. Tapos kung kontra ito na pierde, ano ka nahambal sa crowd, send her flowers.
1: Grabe, no?
0: She is a good sport, Gijaya.
1: Grabe, no? So, very inspiring. Tika rin lasutso. Patsagan tambaba. Tapos una ko, puro mani Pacquiao. Subong niya, Alex Ayala na lang.
0: Sir, dyan, may mga nagkahambal sa akon kahapon. Ito lang lugarin ka to. Kada ko nung maghampang si Alex Ayala, may mga opisina na maskin sa Manila. Gauntat na. Kag nagapagwa na sila kwan ng
1: it's TV because live. Alex Ayala. Tika rin ko may chimpo. Tingwaan niya karoon ni Kipep. Niel! Nakasugilan nung no, nagkaring Solomon sa plano at sa bungadlaw? Wala sila ya. Ati, dirita ya karon sa ato niya ginistoryana. Dirita lang ato niya koneksyon.
0: may
1: koneksyon kami yung anuwa.
0: May ara.
1: Wala lang audio na. Oy, audio na karoon kayo sa ato niya.
0: May ara na itsura ni Ayala kung ga-practice ya.
1: Galiga?
0: Gusto ka malingaw?
1: Sige, may ipakita ni yung itsura ni Alex Ayala sa taga-practice ya.
0: Itan, naging padala ko datan ang ga-practice ya.
1: Sa piyak kabahin mga ka-K-5, matas ang K-5 goes to Sagay.
0: Ha?
1: Ay pustito nga madugay na nga ginareklamo bangod nagatakilid nagahilay. Sa Sagay ang pusti gahilay. Sa puro kabungahan barangay pabrika Sagay.
0: Liwat mi.
1: Ang pusti nga nagahilay ginareklamo sa siyudad sang Sagay.
0: Kanamitun ba?
1: Amo na karon lang aton nga mata sa K5 and K5 Ariel. Grabe na gintra na. Amo na sila ko na mata sang K5 goes to Sagay.
0: The Herbie goes to Monte Carlo ba?
1: Alex Ayala, ari si Alex, okay, before ta mag-commercial break, kami tanahing agaw ta na.
0: Ipakita ba na tan?
1: Kung pero kung hindi pag-inman, mga pina lang ta. Kay pagbalik ta karon, standby Carla, grabe ni Kipay Berik, subuan gig ko. Ang kapalaran sa mga jeepney drivers ta sa modernized jeepney. Kaga pamangkot, anong reaksyon si ni Mayor, ni Congressman Albi, no? Ni Mayor Greg, at the same time, sang ato chairman sa Committee on Transportation.
0: Ang irony of it all, the modernized jeep are supposed to take over from the traditional jeep.
1: Ang natabo subong, una pasla not because they're not existing, but because the bank butungo na sila. So ang panawag sila, ano raw, i-foreclose? Ano gani sa iligay noon sila? Butungon?
0: Butungon eh. Embargo.
1: Ayaw, wala yan. That's embargo
0: hon. Embargo hon kayo mo yan. You see?
1: Sa ti ang buwasi ni eh, kung mabakal si Kipay Merrick, repossess yung baklong niya sa
0: basket. Hindi naman sila niya kamperbana.
1: Kamperbana. Butangan sang Katriga Kampiyon, Sina, kag CR, okay na. Amo na. Laing hindi ako na planters ka sa tubo, no? Ano lang pabinsaron mo. Mga Kipay, grabe. Amo nang iya. Karoon na lang latan. Pakita mo lang na itan sa ilatan.
0: Sampol ba, sampol?
1: Ari si Alex ay alam ang kakipaib. Hindi na pagpahulagatan. Hindi pa hulag. Amo lang na. Kung ika, kabalo ka lang pati sa practice ni Alex ay alam. Balsa nagtanong. Sige basta may damo, tao ga practice nga. It's Alex ay alam. Bisan practice lang ni Alex ay alam. Ya. Grabe. Ikaw. Kung ikaw lalaki, abi kapin pa mga dito sa ila.
0: Madigidigi kayo.
1: Matanaw gina.
0: Digi-digi.
1: Ano ganitan? Sakto na tan? Ano ganit sa out? Ha? Digi-digi. Ano ganit san?
0: May mahuk na ako.
1: Ang ginigabay dala na sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa. Oras! Alas 6:54.
0: Sanbay.
2: Back is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.com. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Kadtota sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagtod. Meaning pa ang mantika lang imo ipasulod sa imo halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan nato na permi nato ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya angon ang mga water molecules. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio tingala ka normal imo pupo.
5: Na may ang pupo mo.
4: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina taki gigoya sir boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si di tribayo anong ginhimo ko sir boy I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours.
5: 14 hours.
4: Untat ka man gali.
5: Nalumbos.
4: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay.
6: Rasing lang, no?
4: Kabloka, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako ang antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Kumpawan, sir boy.
6: Negative.
4: Te.
5: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pusulot ka sa ospital. Ang 5,000 mo na yun, apoy mo na to.
4: Di ba sa check up pa lang, yeah, 700 na bayan mo.
5: Correct.
4: Check up pa lang.
5: Check up pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
4: That's how effective is D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
6: Yes, kag ang kanami pagod sir boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, sir boy, nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw good, sir boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga chan, makure ang imo nga problema sa imo nga chan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang sa tighty hormone sang ginatuwag magnormal ba, Sir Boy, nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No?
5: Sakto
6: mag-
5: na, Doksan.
6: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, Sir Boy. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
5: Ang D3Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imunga cellula, ang cell membrane, ginaputos yun. Agad hindi makasulod ang mga carcinogen. Mm-hmm. Kapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula. Kaya ginatabunan ina sang MCT sang D3Bio. Now kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurat ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
8: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium-chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw D3Bio adlaw.
0: Hindi pagulata, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka. Ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
9: D3Bio, problema sa trangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio. With Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
9: D3Bio.
11: Ang D3Bio.
9: You my Physio.
11: Ang Physio.
9: You my D3.
11: Magabot ka.
9: D3Bio.
11: Health News.
12: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, mag kanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-operate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
13: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS Building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Pero mo mga K5, ganda DTX Coffee Mix namin si K5L dyan.
3: Si Chuli Kulado, bisan na no, kapilit sa ibang kapi, hindi sa koyon.
2: Nami. Kaya ang imo nga, kung lang imo feeling, huwag ka sulab, sulok-sulok mo. Kung nga naroon, ikaw kakaon, aga pa, kiti, aga patagmog tao.
3: Hindi na pwede. Baka painit-init sa sulok-sulok mo. Laigil ang DTX Coffee Mix. Kaya may chia seeds, di ba?
2: Saan iya pa mo pa ni
3: TX? E feeling mo na busog ka blaki fiberic. Manggaranon sa fiber, abe. Iling chia seeds. Ha? Ang munang baso, ganigalo sa glala ko. Ang kolor yun ay unique pa na yan. Palang kina, kada mag-inom ko na. Sige ko din na niya nga akong baso man. Gariklamo ko kung manula.
2: Kaya hapos pang itaon mo.
3: Kaglai na. Huwag na sa mauyat na yan. So by the way, sa mga utod, ta, babakal yung DTX Coffee Mix kay Migo ta Jewel Flores.
2: Yes.
3: Dara sa area sang Adelabla sa Mansilingan. Sa Tres Marias Store sa Barangay 16. Sa Tres Marias, no? Sa Tres Marias, no? Sa pwede nyo na daw babakal, meron na sila DTX Coffee Mix, Mighty CD 3 by, kompleto na. And of course, sa tanang mga butika, all over the province of Negros Occidental in City Bacolod, kag of course sa Kabangkalan, dara sa Aros Building. Eh.
2: Ay, lunis
3: yung sa Texas Street, may arat na libre ka konsultasyon.
2: Libre konsultasyon, tas yung libre.
3: Charge kay Doc na.
2: Pero,
3: libre si Doc, charge kay Doc.
2: Yes.
3: And today, ginagreet na sang ilang anibersaryo ang K-5 News FM Antique.
2: Subungan daw.
3: Nag-celebrate sila sang ilang anibersaryo.
2: Congrats, no? Ang aton nga pilot station.
3: Yes, no? Pilot so, station. 11 years na sila? 11 anyos na nga nagpangalagad sa ere.
2: Hindi ko sa bata na, nagkakuan na. Nagpamutitis na.
3: Oh, daw mo na.
2: Sa aton nga mga tagpalamati sa Victoria, sa buong na-miss ko liwat ang ngalan si niyo, tayo mayong agagin si Imo, gin-interview
3: member to sang Guardians PGBI, kagani, member sa ano to, mobile group.
2: Mobile group, retired nga mga soldado. Kapamati, sa uloya mo, kaya ang istasyon ng kapangayati ko sa Puro de los Piblos, sa istasyon ba ni Eljan Castanio,
3: ni Eric. Ni Eric, sa programa,
2: kung may kipa America. Salamat kita, salamat.
3: Salamat kita, no? Sa inyo sila nga pag-support.
2: Nakakataba ng
3: pero puso. Pero i-edit naman, ikipabati naman, na, no? Ang pagpalangga sa aton, yung makutunan, pagpalangga sa Puro de los Pueblos. Now this time around, pakita na to, no? Ready na ka mo. Tanawan nyo mula si Alex Ayala.
2: Kung mag-practice.
3: Si Alex Ayala, bisan sa practice niya, ginatumpukan siya sang tao.
2: No.
3: Because very popular, very charismatic. Ara si Alex, so tanawan nyo mula, ga-practice na siya. Yeah. Ang forehand niya, niya gina-practice. Naka-blue siya no, kung nag-practice, no?
2: Na-practice lang, ni.
3: Practice lang na. Why ginapakita ko na nukdamo ang crowd?
2: Why? Actually, ginapunggan nila. Pero kung mag-practice siya, pwede ka katanaw. Ginapunggan lang
3: gali. Damo sa mga tao, gambal. May isa gali na ka-player, gambal. Paglabay ako sa practice court, dumdamo tao. Tasi nga, definitely, that's Alex Ayala. Kung wala sa gali, kung ordinaryo siya, mas gagwapa pag gali si Alex Ayala tulog. Kung
2: wala uniform ka pang tournament.
3: Kag kung nag-ordinaryo lang sa Alex Ayala, is a beautiful lady. So, abo niya, the Filipino pride, no? Filipino pride. Bantayan, tali ka rin kami, hampang siya, Romar.
2: Ginpamangkot niya siya. Ginpamangkot siya. Siya, kamustang love life mo?
3: Siya,
2: it's not my target yet.
3: Pero siya niya, kung along the way, may masugata ko, open man ko for relationship.
2: Si Damayo man.
3: Anong gusto niya, lalaki man?
2: Lalaki man.
3: Oh, sasabi ko rin.
2: Kasi ako pang husay, pero may...
3: Delikado tan.
2: Ako pang husay, linitan niyo, sir. Nga, okay man ah.
3: Pwede ka na kakaltix iyala. Si Romar Duran, kasi gabong ko nung iyang sound zubong sa ton.
2: May kwan siya, may speaker lang.
3: Ang muna ginambal niya sa ako, kasi gabong ka mo day. Si Susan Gillian sa Barangay Bata sa Purok Pine Tree, kasi gabong naman. Ma'am Nenet Marquez, magulang sa kung tapos inom sang DTX Coffee Mix. Di man Ma'am Nenet Marquez?
2: Isa tangob to, si Gilbert na Cordoba, galing na gumawa.
3: Kagsubong adlaw, special day sa nga ako nga schoolmate.
2: Okay.
3: Happy birthday to Miss Nori Alconga na nag-celebrate sa iyang birthday subong from Brother Ray Alconga.
2: Okay.
3: Day Nori, happy birthday from your schoolmates sa West Visayan Academy. West Visayan Academy is an Adventist school in Bungko, Pototan. Ang iyang partner, Negros Mission Academy.
2: Okay.
3: Dito ko nag-graduate na kay Paibarik
2: mo. Saan mo elementary?
3: High school.
2: High school.
3: No? West Visayan Academy. Happy birthday kay Rosie Magbanwa.
2: Ay, kay Sang
3: Kiese Sagay.
2: Ay, sukit na. Ato na
3: hindi, Rosie. Happy birthday. Oh. No? Halin rin sa imo nga mga amigo, no? Sa K5 News FM.
2: Ay, Rosie Magbanwa, happy birthday. Nagpa-picture ko sa simo. Gaudyak sa
3: pagkita. Grabe, no? Hindi, Rosie, mayong aga, kag-happy birthday, ano? Hindi na lang kami yan ni Kagipay Eric magpasakop na sinihaw mga bisayang manok. Okay naman lang kami, ha? Ari man di Sinday Colin, siya na niyang bala, simo. And belated happy birthday to Jomari Sunido. Nag-celebrate siya birthday kapon. Jom! Happy birthday, Jom, ha? Actually, gin-invite siya tani.
2: Okay.
3: Nga makanto to sa ila. Mm-hmm. Kay may tumbahon siya ka baka. Sige, galing siya, tumbahon ko malang. Tatindugon ko malang tapos. Tapos, ko, Jom, pasensya na lang. Hindi nila kami da.
2: Hindi, mag-ibitar siya po. Yung sila dyan, kanto rin kay may tumbahon ko nga baka. Limuti, ano, madala pa ko plastic bag. Hindi, kanto ka di, kay mabulig ka patindog. Hindi ka bukaan.
3: Gusto. Ay, kasadya lamang banwa, no? So, sa aton nyo magkoto nag-upon sa mga adlaw, si Romar Madulong sa konesudyante, ha? I'll be back. Sige lang, siga Bongga Pondisera. No? Sige, Mara. Leonardo Sevilla, gapabati sa program ta. Now, dali kita ka kay Fiberic. Ginpatuman na ton ang modernization program
2: yes,
3: sa transportasyon.
2: Yes.
3: Because, we want to eliminate sa mga traditional jeepney sa dalanon. May punto man kay ang mga traditional jeepney ng iban.
2: No.
3: Kung sa mga tao pa nag ang iban sila kuing na bla, aga kingking, na bla gatakilit kadlagan sa dalan. Kita mo na?
2: Gatakingking.
3: Nakita mo na? Oh. Nga gadalagan sa dodokol bagay di ka kabalo kun mapawala si pato kay ang iyad laga kun street dapat sa lakyan laban takin na muna ga ano man gabawod ning chassis ya
2: tikay wa yung center bolt
3: why nagli center bolt ika duwa abi mo may sunog si mo pre nga, nga grabe gidaw do grabe ka po kasi hindi ka sunog ka sa jeep kay ang bugay ay tumitom laki pa birik tapos kalabanan pa sa hero sige kalaw ay binagay ta sa kindness jeep nga halinta di sa muning lugar sto ka tunga pa lang na huwag nata kayang ibang biriya naman kipay. Notice mo na? Kalamanan mga kapsero, manaog mo.
2: Siyempre, nakapabaksin ka na. Masakay ka sa jeep. Nga ano, mapabaksin ko, masakay sa jeep.
3: Nga ba, si Matitanos ka na? Eh, puro na tok-tok na mo. In which, amon yung realidad. Sang traditional jeepney. So, actually, ari, ang pagparada ni mga panyo, mga bag-uni nga mga modernized jeepney. So, siging propose nila modernization sang transportasyon para kagipay ni Rick Bla, kakomportable man ang tao kung mabiyahe.
2: May kanta ni nga po, ay kiso sa ito.
3: Ano na?
2: Saan na bang barkada ngayon?
3: Saan na bang barkada? Kasi I don't know kung saan na ning barkada. Amo ni siyang pagparada nila kagipay ni Rick sa mag-uplog sila gilos. May mga balons pa,
2: oh. Teka ron.
3: Tisubong ay dondok mo, Prada. Prada, gusto lang kanto sa bangko.
2: Sila yung DBP ni mo.
3: Oo, oh, hindi nga singa, Prada, kumunto sa grayo.
2: Yeah, grayo na di ba, kay Blaster na ni Mayo.
3: Hindi nga kay Baklo ni Eric, hindi kay Mungan niya ni Camper Shell. Camper Truck.
2: Camper Truck lang ko, RB ko is ni?
3: I don't know. Sa aton, sinika ba kauto lang, nag-upod ka nung adlaw sa mga presentation.
2: Uh-huh.
3: Ang number one nga problema sa modernization program, ang mahal nga mga units, kagipay ni Eric.
2: 2.5.
3: Mag 2.5, pero bulanan mo, hindi magdubo sa 50 mil.
2: 50 sa ka.
3: Tipila mo lang ang kamo sa isa kadlaw, kaya may mga dugang ang pasayarong yung kipa berek. Tapos na mo ka pa kompetensya, pamangkot siya, pila gini ang kitao nila.
2: May conductor ka pa, may
3: driver Baydan mo pa ng mga SSS, GSS nila mo.
2: Pasok mo.
3: Ano ang natabo mga kakipay? Isa na ka-modernized jeep, di nga nasunog. Ako ni kun insured man lang ni ha bayo pagani sunog mo lang balom ni oras man akbawi ta
2: sige kadlaw ni mo traditional eh nya nga mo nya kagagag na pero wag ka sunog
3: ha
2: kagagag lang ni bro
3: silinga mo na kay maambisyon gig mo sa mapabasbas ko nag pati ka mo sang design to ato pero may gi design to daw mo kay kanutan kada ko nga kita mo nang pagkapistuhan ng jeepney sir kanu nga saraw
2: tahom ta ni isto
3: brato lang
2: tahom su ta ni
3: pero at least komportable ka, taas man lang, hindi ka mag-duko o magsaka, kating dugman. Pero hindi pagbatunon sa gobyerno.
2: Kaya mo gini dapat, no?
3: Kay T.Y. de Sinay Commission mo.
2: Dobla, ang aton.
3: Eh? Ang aton. Pero kung may arak, mas lang guna commission, tunong na muna. Kaya I don't know, amo nang pananawan sa publiko na sobrang nagid, amo ni Black Keep, ara Black Keep ay berik, doon tani namin ko lang Keep ay berik ko.
2: Na initani, o ang kapustuhan doon, no?
3: Brato lang niya Keep ay berik, kiti Pinoy lang mo, bra mo.
2: Oo, brato lang ni mo, bra lang ka, no?
3: Ti... Why na guro ganing iaklabot? Mot may isang milyon?
2: Hindi ko sabagay, daanan niya. Pero siyang aircon niya siyang bago. Aircon man siya.
3: Tibisan, hindi mo siya pag-aircon nun. Basta mo lang nakakomportable. Kipay very ko. Buksan lang na. O, tinlo na bla.
2: Oh.
3: Hamis kag presentable.
2: Siya pa nang hamis na.
3: Oh? Hamis kag presentable.
2: Yabi siya, hindi lang itanto. Kwan pa basta hamis.
3: Hamis lang.
2: Marikulkul.
3: Isa pa na.
2: Ayaw mo nito marikulkul.
3: Iblang lo.
2: Isa niyo?
3: Kuha na, electric car na, kay pabirik, no? Actually, Pinoy mo na nag-design mo ng iya model.
2: Dopudol
3: na. Na daw tawhay lang black, kay pabirik, hindi ni aircon.
2: Nami man ha,
3: nami na.
2: Nami siya. Pagsaka mo, aran driver, bayad ka.
3: Correct.
2: Bayad ka dahil, huwag na niya kunduktor.
3: Kuna kuya, ubrahon ta tani, lugon ta na sa Japan, ba nakakard na tanan? Tanan nga pa sa Aero, may loading station na ta. Sure. Kaya pag-example, kunarang ka sa Granada, dami ka pang loada.
2: No, ka lang yan.
3: No, pagkadasaka mo, iduruga mo, amok na nga muna. Pag hindi ka kamuna, hindi magbukas ang pertabla kay Pamirik para si mo. No? Hindi ka sako, hindi kita mo na sa sinyan, may gabaral. Kung hindi ka magulo, ticket, hindi siya mabukas. Tiya mo muna ang style na tapat sa bastaw.
2: Pero, I think this is a good idea.
3: Tiyari yaw, beep. Ang beep niya sa airport niya. Magsiling ka beep na, may ara card na nga beep lang mo ginamol na.
2: Beep card. Green ang color.
3: No? Ang ako niya card, yan ka Japan, kipa, birik mo. Ebut to,
2: arapan niya sa akon. Ano siya mo nang ginagamit sa jeep, magsakay?
3: Nagsaka ka sa bus, magsaka ka sa train. Okay. Yung bakal ni Dok Ramil Oy ni Samon. Oh. Yan, taguom lang kayo, mabalik na sa Japan.
2: Tiyan mo na yung gamiton mo. Ludan mo lang na yan.
3: Ludan lang to ha. Tibakla naman ni Ma'am Cha-Cha eh.
2: Oo. Oh.
3: Hmm. Si Ma'am Cha-Cha.
2: Ang card subong sa Japan, may paaman nga 5 mil?
3: Ha?
2: Nga tapik na ako.
3: Wala. Ipakita ko, may dumay card niya, wala. Tutuguli sa akong nga, ano, karoon ipakita. Tana, may card gijaya, nga kung magsaka ka sa train.
2: So, ano yung mo sa card mo?
3: Itap mo lang. No? So, may hara ko na card, ipakita ko na karoon kanoon itsura sila card. No, credit card man ha. Pero,
2: naway na ni subong, araw, itsura sa jeep, nga daan, ato may beep card.
3: Beep card na mo nakita. Beep card niya para sa magkanto ka sa airport bla.
2: Oo.
3: Ang ginasakyan mo nga bus, beep card na.
2: Kahitik yung kita, no? Ito si ita niya.
3: Ang ako din ganyan, burp card.
2: Kaya harapagin siya nga card nga lain pagin siya,
3: no? Oo.
2: Si ita niya, no? Kahitik.
3: Damo, hindi kayo kabalo ka TBT transport ni.
2: So tanawan mo, now that dream, and the plan to modernize our transport.
3: Katahunggid. Ang problema, galing, nasubrahan ka commercialized.
2: Sobrahan. It's too expensive.
3: Too much commercialization, too much of taxes, too much sang ginatawag na ito, too much of everything para sa mga operator.
2: And the failure to enforce the modernization program, kahit sigid la, gabiyahe ang tradisyon.
3: Number one, paano abi kay kun wala kaya kwarta, hindi ka man niya ka bakal sa amuning nga klase.
2: Ti jeep mo mula na, oy, siya ka lang niya kabilog, bakal kay mo 2 milyones niya.
3: Ti subong ka tabo kang ipamirik, kung tanongon ta, dari sa Bacolod, kay na sang aga, pilang lahot na lang jeep nakita ko, ay doon karoon dugidugay, check na ni Scarla.
2: Oh.
3: Pero anong istorya, dari? Kaya ang report ka na baton ta, ginapang bawi o niyak bangko, kay wasak bayan sa ilang monthly amortization. Ang bulanan, blan ilang bayan sa bangko?
2: 50 mil.
3: I-check na si Kipab Carla sa istorya sa likod, kay gagwa na din nga it's a failure on the part na karoon sa gobyerno.
2: Yes.
3: Ang ining programa sa modernization because this problem is not only in Bacolod. This is nationwide. Yes. Kipab Carla, good morning.
2: Dahil lang.
3: Ito na nga itong sinilalain kay Kipab Carla. Dating mo na siya nga ma-check kag para ma-plastar tamayad sa aton nga pagpalagad, you know, subungaga.
2: These are the sad things that's happening sa aton nga governance, no? It's I don't know if this is lack of political will or anong nga katabo.
3: Pero doon naman ko nakita, isa na lang ni nakita kung biyay do aras si Stephanie.
2: Ang mo niyo?
3: Oh.
2: Ang electric?
3: Electric car.
2: Tido way maningon do mga pudol may tsura nila. Nadula na sila.
3: Why, nadulak na ni sila, why ni sila makita ako din?
2: Dito man, di ba kadok kadamo ni si mga gandagadlagan?
3: Why ni sila kalisensya sa imo pagpuli nila? Pero pagkabot nila, di grabe, ginagpapakilala nila. Ito ginagay, nagkaladula ni sila.
2: Yes, kung ka pa. Apo Hiking Society, saan nga ba?
3: Ang barkada.
2: Ang barkada ngayon. Magamunay, ang kakadlaw subong, ang mga tradisyonal.
3: Sige, doon.
2: Kaya lumaluoy man kita sa nag-silo. Kaya hindi kapital man na. Mm. And General Gender is also another thing that the complicated, the loss of the modernized jeeps, ang mga corrupt nga mga opisyal sang ila cooperative.
3: Dira na nagsugod. Kaya nga, ano tabuya, cooperative, dapat tani mayo nga fiscal management.
2: Correct.
3: Kabalo ka na gid may balayran ka, dapat ginapreparahan na. Anong tanabi kay pagbalang sa kuot?
2: Pagarbuman mo.
3: Di pa kuot lang na kuot.
2: Siya na.
3: So, sa sobrang nakuotan naman na.
2: Nakuotan.
3: Nakuotan gin. Ang lain kay kuot, minakuot maglikiban. Delikado gin.
2: Lampos no. Ito, lampos ito
3: naman ako. Now, this time, naman. Rory, check na naman si Kipab Carla. Ha? Ikaw, yaw, damo, kinabalaan. Why nila, but.
2: Sugod naman.
3: Carla, good morning.
2: Morning, Carl.
4: Yes, let's check if I will
3: join. Anong natabo sa mga bigot na sa modernized jeep? Ang mga jeep nila pang butungo na.
4: amo gani kay K5 dyan, kay K5 Arica. So sa tinalikdan nga si Mana nagpatigayon inisila sa press conference ang pila ka mga modernized o kung mga kooperatiba sa modernized jeep diri sa syudad sang Bacolod. Pisunod sa ila may ara sa 11 ka mga entities ang o kung kooperatiba ang syudad sang Bacolod, kag 8 diri ang nakabaton ang foreclosure order.
3: Pila sinatanan ka bilog kakipab Carla?
4: Composed of 329 units. Sunod
3: pila ka organisasyon? Pila ka grupo na sila? 11?
4: 11.
3: Sa 11, 8, 3 lang ka grupo na bilin. Tisa, anong natabo? Foreclosure, but siya anong butungon niya ka bangko?
4: Yes, sakto na ka K5 o dyan. Kaya tungod nga wala, hindi nakabayad siyang amortization.
3: Tagpilang ilabulanan ko nung amortization. Mabakal, like, tanong has K5 Eric. Mabakal sa Land Cruiser. Tag-amortization, tag 200 mil.
2: 200 mil
3: ang bulan. Sige mo lang siya. Huh? Ari, tagpilang ilamortization?
4: Yeah, so si K5 dyan, K5 Eric, kay tungod nga ang ila sining mga unit, nagkabalor sa 2.4, 2.7, kay naglailain nga unit ang ila sining nga ginabiyahe diri sa syudad sa Bacolod.
3: Okay.
4: So may ara ini sa worth nga 2.4 million, 2.7 million, tig may ara pa ini sila sa computation, K5 dyan, K5 Eric, siguro ti more or less mga madanga 3 million ang ila sining nga
3: pila man lang doon payment, at sa gobyerno si Roman?
2: 10% ko rin na or 20%.
3: Tiyala, tabo di Kipab Carla, monthly nila, no? May 50, may 30, 40?
4: Posible ka Kipab o dyan, 3
2: million, mga 50 ko rin.
4: Kay ang ibang rito.
3: Kung 30 ka Kipab, Eric, pulo ka tuig, binabaydan mo.
2: Oo.
4: Hindi, ang iba niya daan, hindi lang isa ka unit, kay K5 Aljan, kay K5 Erika, mayara ibang tagpulo ka unit, kaya ti siyempre nagalin ini sa mga ano ni traditional jeep bala nga nag-upod sa kooperatiba. So ti ang kooperatiba, dari may tagsa-tagsa ka miyembro, ti may ara sa 229 ka units, ti may ara man kung lang na ito, ti posible nga may ara man 329 ka mga ano dari, mga persona ang nagpanagiyaman sinisang salakyan kung ikaw i-convert natin sa traditional jeep pagkikita o dyan, kikita sa Erika. So, umunig, isa sa mga rason kung nga nang wala ini sila o kung may ara ini sila nga nabato na itong foreclosure order na nagikan sa bangko kikita o dyan.
3: Now, na, to be transparent, kikita Carla, out of the 11, sino ining walong gipadalan foreclosure notice?
2: Oh, ano nga mga grupo ni? Di nga ruta.
4: Yes, so kay K5 Aljan, kay K5 Eric, so isa na diri ang rota sa area sang Alihis, sang area.
3: Ano nga grupo na, di ba? Alihis may churit, dada, punta taytay churit. Man, kaya report ko si Sir Kenneth Chungko, niya K5 Eric, class 4 so na, gabiyahin na sila, K5 Aljan. Subong ngayon ako na sila kabiyahin.
2: Ibiyahin ka nga, gabante itong ikuan bangko.
3: Ano na sila ka mga grupo, Abikarl pa, Hambalbe?
4: Yes, so may ara man kay K5 Aljan, kay K5 Eric, iya sang, di lang ito, iya sang area sang Fortune Town, Alihis, ang diri pagidala ang mga rota na
3: i-mention. Fortune Town? Kila, iya naka, I don't know.
4: Rota na ara man sa area sang, ano ni? Ariyo, Choret Corporation, AXD Lines Corporation, RSJ Lines Incorporated, Rico Catalogo Lines, Lover Boy, MBT, MBMJ and UI Transport Services.
2: Oh, bata na, bata.
4: Transport Services Corp. Cebu People's Multi-Purpose
2: Amo ng Fortune Town.
4: Bacolod Satellite Office sa Kikita Bajan.
3: Ipadala mo di mga ala na ang churit ni Punta Taytay kag Granada sa Dionisio biyahe. Tingala ko ang way na sumungto. Taway na! Lain ang Granada. Duwa na da sila. May churit na da sa San Dionisio.
2: Disgrasya na.
4: Sa
3: Choret
4: na
3: siya. Ang iya is Granada Public Transport Cooperative na sila ya.
2: Ang siya proper.
3: Siya proper.
2: Why man na? Why man na?
3: Why sila madala?
4: Wala. Diri ka kifabaw dyan.
3: Kay gabayan na sila ya, kipabarik.
2: Oo.
3: Naka-survive.
2: Naka-survive.
4: Oo. Si tungod nga ibang dere, may ara na nga 2 years nga wala na baydan, 1 year, kung ang pinaka-latest, dere kay K5 Eric, 3 months nga wala nakabayad sa bangko, no? So amo ni nga sila amo ning posible gin nga magbalik bala sa ginalinan gin nila sa una.
3: Balik sila sa kagang-kagang industry.
2: Okay, problema sin eh, Carl. Kay Five Belgian. Ang problema kay wala naman sila balikan nga jeep, kay pamaligya naman to nila.
4: Yes. Amo na da, so, amo pag ginada ka kay Five Aljan, kay K5 Erika. Ang iba niya ti ara pa, kay ti ginagamit personal kay K5 Aljan, kay K5 Erika. Pero ang iba na wala na gin, kay ti gin pamaligya man nila, kay ti syempre modernization, kung magati sila ang tawad nila, nag-fail git ang modernization. Mabudlayan, nabudlayan, gin ini sila. Kung magati taklaron gin para sa ila, kay ti sa una nga tuig, nami pang ila sining nabiyahi, kay K5 Aljan, kay K5 Erika. Kung magado gin, ano gin, ginit sila gindugof, gininit sila sa mga pasahero, kagdira na sila lakay ang mga pasahero, kakisab o dyan, kakisab Eric, sa ikadwa nga tuig, gumadjoke, okay, pabagkatatlo, ikapat nga tuig, gudira, yeda, ini sila nagkatroblema, kakisab o dyan,
3: kakisab Eric, no? Hindi sila katibawas, kakisab Eric mo. Nagkakatabo, gani guru, basi why din sila income, gani ya guru, kipab Carla, sa ngalalang bayad, that's why gigi sacrifice, na bala, na ako na mapurklos, di, kay why kalan, o kibataan ko, di.
2: Kaluoy man mga tagiya nga nagkuhan.
4: Ang muna dapat si Sabo Jan, kay Kipab Eric, sa subong ti problemado, gada, ang aton sining, ano ning, transport, dari sa syudad sa Makoloid, mapatadisyonal, kag-modernize man, kay Kipab Jan, kay Kipab Eric, kasi ang tradisyonal, problema ni nila, wala naka-renew, hindi renewed ang ila sining nga papel.
3: Why pas na consolidate ti tapos gina yes, diba tabo sila do sakyan sang tao ni nanu tani malakat so, naman ta
2: paano nila karon ini masalbar kun ikaw investor dira paano mo ma-divide ang remaining assets of the cooperative
3: para mabalik mo sa mga para operators hindi inaya on the parts ng operator ang aton dako nga pala mang kutanon paano naton i-cater ang madamo nga pasahero sa Bacolod gawain na sakyan tila ba labag hindi man tanan may kasangkol masakay sa Grab sa hiling rides
2: why?
3: Diba?
2: If you have 369 yes. units nga ma-out of commission then you're talking about 369 nga vacuum.
3: Ang pabangkot sila, paano sila makasakay? Kay bisang gani God biyay, ning 369 ang pila sa Burgos daw.
2: Kulang ya po na.
3: Kita mo ng pila, mapulis Granada. Laba-laba. Ang pila di San Dumanan, amo na karon, no? Mayuguro karon sa hapon, itas na to si Kipa Berto, libuton niya ni San Dumanan, bla. Libuton niya, ang punta taytay, pagid, paano na sila ikitar pauli? Ang dito, ang sa Granada, churit naman lang sa judisyo, apektado.
2: Grabe.
3: So, tanawon, takaroon ka kay Five Carla sa mga terminal, kung picture ang tagin, libuton ta kung pwede yung patrol, kung ang terminal sa Burgos, terminals punta Taytay, kung bala, nagdamo ang traditional jeepney nga nagapila na.
2: Pila, ho.
3: Kay Kaina, nakita ko, ang mga wala nagabiyahin ng mga jeep, ng mga jeep sa una, doon nagguha sa karsada naman. Kay Wai sa gabi, subo, kay Five Carla, notice ko kina from Granada, pakadto de, nagligad to gakatrapi ko mo yawan ko sumungya lakalaka kag ipay Eric
2: kay wa ini sang biyahe nga modernize
3: wala ko sa may nakita kang modernize so far kaling kay na
2: nga akal subong kal sugod nagi jay embargohan ay porsyonaw
4: amo pa nang wala pa nato na ibaloan kay Kipab Aljan kay Kipab Eric kung saan ogin ang exact date ang sa ila sini nga pag embargohan ay pero tiid may ara pa makita may makitaan nga nagalibot no nga mga modernized jeep pero ti laka na lang gid ba ang mga traditional binahadlok magid subong nga maglibot ti tungod nga ang kalki o galibot man kay Kipab Aljan na kay Kipab Eric at ti ang iban diri nga daan na wala sang kompleto gid no wala na ano ni na tawag na renew kay Kipab Aljan na kay Five Eric, so that's why nga hindi
3: man kailang sunod niya guru ka pamangkot tabo ni interview si Mayor Greg Chema sa Committee on Transportation ano ang ila sa preparasyon in case mauntat di operasyon nga hindi man makripol ang ato driving public hindi mapektuhan si Congressman Albi paano nila bin masolusyonan ini nga problema
4: Yes, sa ato na check karon kay Kipab Aljan kay Kipab Eric
3: si Wilson na ra naman guru to Wilson na pulis sa si Palay kabot na siya
4: ambot lang wala pa ko update kay Kipab Aljan kay Kipab Eric i-check ko pa
3: i-check ala size na dapat sulod niya kun ara siya mo
4: pero ti i-check tani ang
3: kasi unlim siya subong adlaw
4: ambot lang wala
2: pa subo man kay Kipab Aljan kay Kipab Carla no
3: so ano subo ang ta duha ka kay Kipab Eric number one, atong mga operator nga nag-consolidate why nang ila investment
2: pinamaligya to
3: second subo because the program of the government, why na masustener?
2: That is the saddest part.
3: Ikatatlo, huol sa aton nga mga riding public kay kulang naman sa lakyan, hindi man bala tanan sa aton ka afford mag sakay
2: or mag
3: maghiling ride application ride ka, hindi na nagay aton lawag na mga lang nila unless message natin papa-advertise kami kay Pavel Jan, kay Pavel Rick, sige lawag na
2: mo di siya may makasaranggid ang tanan gid
3: hindi man tanan no
2: kabe baka subo man oh tubo man ang gwa mo
4: yes
2: apos kun ikaw kay Pavel Carla kay Pavel Jan, kun ikaw operator nangaway ka pa sa pareho mo man nga operator. Tapos yung maligya mo.
3: Nagilinaway ka mo.
2: Nagilinaway ka mo. May mga relasyon nga.
3: At the end of the day, tanan ka mo na pektuhan.
2: Pektuhan. Tapos, kay gusto ka mag-support sa gobyerno, gimbaligya mong silakyan mo, nag-risgo ka.
3: Ang gobyerno, wala mo nag-support to doon
2: si
3: mo.
2: Ang gobyerno, wala mo nag-support sa imo kung anong himuon. So, this is a failure. This is a project bound to fail because of complications like
3: corruption. Hambal ni Kenny Chongko, oh. Sa unap lang pagsakay sa modernized jeepney, na feel yan ang hindi magdugay mo. Nga. May premonition siya. It's because nabalaan niya, guru, ano kamahal ining slakyan, paano ging kamang slakyan. Kaya at the end of the day, kakipay Eric, na ginagwanta sa unang traditional jeepney, kay gamay ang ilagasto to, mulumintinas lang sila, pero may pulo pa kayo, da ako maplatan sila kang maguba makina, pero baka ganan siya, agad sila kay Paberic.
2: Si pari istong na itong kakutis mo na, magkulis ko na, prino, diferensya, ikalso-kalsuhan lang, kasi una, kung wiper ang diferensya, butangan lang higot, butong-butongon lang, pwede mo lang.
3: Ang mas importante yan, kung magulan niya, hindi lang, makita mo lang.
2: Daso kong gabi.
3: Nanotis mo kisa, why na ganit ang case, lakyan nila.
2: Why na, may galunan lang.
3: May katitir,
2: lakyan niya.
3: Hindi
2: na ganito sugay.
3: Ay, flashlight na lang.
2: Flashlight na lang, ikinamuamo na lang ako.
3: Dumduman kong pangabuhi.
2: Grabe na.
3: Abang umuwi sa umakipan. Yung namasakay ka sa jeep, wala suga mo.
2: Flashlight lang?
3: Flashlight lang. Tapos, ang tanki, hindi na magsaka, ang fuel pump. Hindi ka pasaka. Hindi ka pumunta, hindi ka titero. Butang hindi ka lulang sa kilid.
2: Tapos mag-ulan gani, ang trapal.
3: Trapal, gi-us-us na.
2: Gi-us-us ang trapal.
3: Busos ka ginot-ginot na dinodoway ka ginawa.
2: And now,
3: namista
2: na. Namista
3: na. Di ba tapos magpunahang po, puti bayo mo, siling mo, damo, tok-tok, may bayo mo kung gawalan mo. Giskwila ka, may tok-tok kay likod sa uniforme mo.
2: Muning ka subo man na para.
3: Di subo ang...
2: Ay, namin ito si Unaya. Kapit pa kung may girlfriend ka.
3: Ha? Dok-dok-dok-dok. Tapos una may silinga.
2: Inutok.
3: Linga, buta na, puro extension. May bangko, bla.
2: Oo, oh, tatlo na dahil ito nga.
3: Ano pa daw, extension na?
2: Extension, oo.
3: Oh. Pungko, pungko na sa ito nga.
2: Tapos, makapot ka sa bar.
3: Oo, oh, tapos siya, sige to, liyo ko. Sige, sige nga, huwag ka. Ikaw ay kagiguro ka pagtawas.
2: Bakit sa the spice of life yung estudyante kita?
3: Oo, oh, tapos gambal ka, parang hindi siya mapensin. Ngayon na naman, perfume mo, biyabas.
2: Tapos misteryo nga gahod-gahod, you know. Now, those days are gone.
3: Why na?
2: Here is the reality that the project of the government...
3: Ano man, kalaway, no? Imbis that we are moving forward, duga backward di akipay ba ikaw?
2: It's a retrogression in process.
3: Just like the system in the government?
2: Look at the... Carla, look at the bugas. Ang 20 pesos ng bugas, may hara na kuno madayon kita 20, but in 2028?
3: Okay na.
2: You know... Things like that, okay, ito anay na kita, bla?
3: Wala lang, bla. Ilang, ang mga Pinoy, alam na para sa muna. No? Oh. Ang ato na lang is, pangamuyo ito tarip, ang question, amoy ni, ano nga tikang himoon sa gobyerno?
2: That's one.
3: Para mas maluwas.
2: Will there be government intervention?
3: Yes, to save the modernization program.
2: Yes, the project.
3: Second, ano ang maging tikang sa gobyerno in order to find ways na masolusyonan ang kakulang sa transportasyon sa Bacolod.
2: And
3: kabilog ng Pilipinas, ano ba lang ang alternatibong ilimoon?
2: Well, LTFRB allow nga pabiyahon ang unconsolidated ng mga jeep kay why na ila sila maristro?
3: Ang matabo sila, dako gid pagpati ko may special permit ng isyo.
2: Para nga makabiyahe lang.
3: Kay kung hindi na makabiyahe karon, ang tao mareklamo ng gid niya kay Kipay Berik.
2: Sobra pa ni transport strike.
3: Hindi mo na kailangan mag-transport strike. Kaya nga, araw na kapila ng tao mo, sobra pa sa strike.
2: Carl, saan o ginikart pang butungon, Carl? Saan o tamatanaw ni nga, imbis nga parada, si una nga may balon, subong parada nga gahibi?
3: Grabe, yung parada nga may balon.
2: Di subong hibi na, parada pa di bipin na ni.
3: Pero pala na ako ni Gurong, ibang slakyan, may mga bateri, may makina, masilakas na lang lang.
2: Naguma na, Gurong mga...
3: Di, why pa ni hindi

0: driver to sa kay Wilson. Kay dito na para dahan way sila pasero.
1: Kay gasulod na si modernize.
0: Muna kay Five Carla.
1: Sa Charito sino gani nang gabligya sa kape da nga gabakal.
0: Tita Alma.
1: Atong may subog do gwapo na nang
0: Tita Alma, Piyukinto ang gwapo na da sung na mo nang mga nagalin sa Granada Food Park nga nagsaylo na spiat.
1: Ay, nasa buno mo. Kita ko to gapon ni Gudo Mayo.
0: Ti kay Five Carla ti Mayo niya. Kubas kung pwede ayon ta si Wilson. Kuaan reaksyon ng aton syudad, office ni congressman, yes. Aton chairman sa Committee on Transportation. Kag ikaw ba, sige, Pab Carl, malabot ta si Sir, sino ang aton regional director sa LTFRB? Si Director Liena? Mangkuton ta si Director Liena, ano ang mga tikang imo nila nga kay kung mag full scale ng butungay, paano ta makater ang pasero?
1: Ang players ni Carl,
0: LTFRB.
1: Aton Liena, si LTFRB.
0: LGU.
1: Ang LGU naton. Si ang chairman sa Committee on Transportation sa City Council, si Attorney
0: Dindo Ramos.
1: Amo ng mga key players naton subong.
0: Sige. So Carl, sino na interview mo ni sa transport sector, Carl?
2: Yes, so si Sir Marcelo Ochia, kakipawa dyan.
0: Ano ba, kita niya para mitsin diyan, resibo? Resibo kay Carla?
2: Atong dala ko pa matian, porsyon niya sa interview kagabi ni KK5 Julius sa kakipawa dyan, kakipawa rika.
1: Sige, be. Mr. Orchia, may yung gaga.
3: City, may ara sang komposisyon nga nagakomposar sang cooperative kag corporations. 4 years na sang implementation din sa paglakpot sang pagsugod gid labyahi sang modernize nga jeepney diri sa Bacolod. So nagkaga na sa apat ka tuig. Atong tanahon, ang apat ka tuig medyo taklaron gid, pero sa first niya nga tuig, medyo kwapo to ang biyahe. Kiti striktuhan na ipato, kag medyo ga hindi pa to ya amunia subong ka data ya ang pagbiyahe sang mga kuluro mo. Kuti, pero pag second year, third year, until pag fourth year, nag-strike pagidya ang energy crisis. Ngati, subong niya nga sitwasyon, hindi. That's why nagsulat kami sa LTFRB, kag sa DOTR, sa aton gidya bago nga Yusik subong, si Anderson, nga may lima kami kapunto nga gina-plaster sa ila kagtagaan gidya sang urgent nga pagtamod or else kung hindi niya matagaan aksyon mabalik kita sa previous nga sa wala pa na-implement ang programa na no, mabalik kita sa sinaiya nga sitwasyon. O, medyo problema giningad ako para sa aton nga mga commuters. Kung magpadayon nga hindi ya implement hindi wala sa susto nga pag-implementar sa sining nga programa ang traditional jeep kag mga pagalpalon daya kag mga health hazard na nagani actually ang ibano sila ang magpabilin madula ang mga modernized jeep ni nga ari subong nagadalagan sa dalanon. Eh, ang matabo sina ang nagpa-trigger gid nga ang nagsulat kami sa ila ang pagpadala na yan sa mga public banks which ang land bank kag ang BBP sang foreclosure agreement foreclosure notice na gid yan. Ara na yan sa mga korporasyon nga wala kabayad mga more than 2 years, 1 year, may ari subong ang pinakalitis more than 3 months, wala na kay di na gid yan kabayad ya. Ti kung imo tanawon sang nag-upod to sa amon sa 11 ka entities diriya walugid wala ka bayad combine siya sa cooperative kag sa korporasyon tukod kami association with ni ang incorporated na ni siya kag registered man ni siya sa SEC para kita sir sa 300 exactly ha 329. Di kung aton niya tanawon para may maitsindihan gid sang aton tagpalamati. Ang hindi nga unit, so no, may unit na nga nagatupaday bala. Daw traditional jeep lang siya, produko. So amo na siya nag-arrange na siya sa 2.3 to 2.4
0: Diyos ko, million kamahal.
3: Ang each, no? So ang sa amo na biya sa Fortune Town, nag-arrange na siya sa 2.7 kiti front facing siya mo. Ang ipasang iyaya nga guwaya. So medyo
0: Carl?
3: Siya.
0: So kung yeah, ano so, tanong matian, ini nga bal sa interview mo, doon nagagawa nga doon ginabasol gapon niya ang implementation kay hindi fully implemented because may nagalagaw gapon ng mga traditional jeepney sa dalanon. Ang gina-attribute nila sa ila kaperdian kay hindi nila maubos ang pasayro kay ginakompetensyaan sila sa mga traditional jeepney. So question, kung la traditional jeepney, hindi man galing sila kakilala.

0: Peter sa kadabon sa mga pasero.
1: Shortage mang Japon.
0: Shortage mang Japon. So, ang guwa niya, hindi pa kita guro ready for modernization. Galing pa mangkutsan, o pati yung so good man.
1: Pero may lang galing ang issue, hindi ta ready. Pero gusto na ba mangkutsan o pata?
0: Ang question, diin kita nakaproblema. Abi mong number one nakita, tama na no? Sobra ka commercial, isang salakyan, bigyan nyo!
1: Okay, na to ang team song ko, yasang apu al. To sa kwanto.
0: Ti subong niya?
1: Subong niya, bago naman.
0: Ano na?
1: Saan? Ako. Saan ako nagkamali?
0: Oh, di yung bago na.
1: Gadahog pa na. Gadahog. Nagkamali. Gadahog pa na.
0: Saan ako nagkamali?
1: Gadahog.
0: Basta, may bago kaya. Wala kuya sala. Ako niya favorito ka kanta. Wala kuya sala.
1: Ako niya favorito. Karla, lang balita mo.
0: If, Carla, mayo kini K-Pub Carla. Liyog ko tutukan tani K-Pub Carla ha. Para manami ang aton nga running story. Because this is very interesting.
1: Grabe.
0: Interesting in the sense, talanta piktado di.
1: And this is the real story that involves public interest.
0: Correct.
1: Public
0: kahit interest. Kahit tanan taga-sakay sa slakyan mo.
1: Tanan taga-sakay sa slakyan.
0: Tagalong epekto sa estudyante kung kulang slakyan. Kung di ba kalalate na sila.
1: Sakit, Cyril Jan.
0: May eskwila kalate. Tiprano ka pabugtaw, gutok ang slakyan. Timano ka be?
1: May eskwila kalate. Ang ginikanan, ginawa ka tinguha. May eskwilang bata. Tung hindi makakanto ikaw may ubra ka gayngagaw ka man nga hindi ka malit
0: ang sulo lang niya nga si Kipay Bitan wa ilabot niya sa Kipay Bitan lang tanaw ko ya BT transport nga post mo niya to my future girlfriend
1: siapa na
0: grabe grabe ang yang kwan mo siya to my future girlfriend abi mo na nung nambal niya no I may not know who you are yet where you are or when we'll meet. But I hope you know that I'm already looking forward to the day of our paths cross.
1: Amo nang iya. May paigot pa na.
0: May sige. I'm not looking for someone perfect. Just someone genuine, loyal, understanding.
1: Spare parts ba genuine?
0: Pagkaalam ka klase bata na. And willing to grow with me.
1: Hindi grow pa magamuna ka na. Hindi na lang iya.
0: Totoo, Ital, I love you today. Because I like the way you write your love letter.
1: Abi mo, K-5 Beljan, K-5 Carla. Kung ako mabutang ang title sina.
0: Ano title?
1: Ha?
0: Ano title?
1: Dreams Die First.
0: Ha?
1: Dreams Die First.
0: Why ka gindya suporta klase tao?
1: Di kaya Alex Yala.
0: Tutuitan ha? I like you ha? Kung ako sinyo, tilawin yung pagpalangga ni Tutuitan ha? Para matest nyo kung paano siya magpalangga.
1: And grow with me.
0: And grow with me. Tutuitan morning ha? I like it ha? K-5 Carla, salamat kasi mo Carla. Base by tomorrow, may development ni Carla.
2: Yeah. Yes, so kay Kipa Valjan, kay Kipa Valjan, timaan nato niya makuha ang LTFRB, ang syudad, kag ang sa atong silinga congressman man, kay Kipa Valjan, kay Kipa Valjan, regarding dere, ti posible ginawa nga mabutong ini nga mga modernized jeep kay tungod niya ti wala ini sila nakabayad sa amortization kay Kipa Valjan, kay Kipa Valjan. So i-update nato ini buwas, agud ko nga mapahibalo man nato ng atong silinga mga commuters, kay ti kadamo dan sa commuters nato, dere sa syudad, sa Gapakolod, kay Kipa Valjan, kay Kipa Valjan. Kay Valjan, kay K-5 Eric, report ikan sa patrol, lupod sa patrol kay K-5 Vincent Corral, dahil kay ginigabalitag na dulong sa inyo sa Angiriax 500 Mighty Seekers D3 Bayo. Hindi si K-5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K-5 News FM.
0: Panahon na ni Guru kay K-5 Eric, mapungkong gobyerno, LTFRB, yes. Transport sector, sa modernize, LGU, istoryahan.
1: And with the banks.
0: With the banks. May summit kita ang purpose ni is to determine kundiin ta nagsala aus tutukad ta mo saan tayo nagkamali and what are the reforms nga kinanglan nga ibrahon ta in order to save the modernized jeepney program
1: because if this is
0: modernization
1: now,
0: program
1: if this is happening now in Bacolod it is safe to assume that this is happening all over the country
0: nauna na nga nagkinagamong sa Iloilo
1: di kita mo arang ganigali na.
0: Ano ang problema sa bangko?
1: Yes.
0: Anong problema sa rota sa LGU, kag LTFRB implementation? Anong problema sa kooperatiba? Kay dapat bulungon ta ni.
1: Because it is now high time
0: we have to get rid of corruption within the kooperatiba.
1: Isa na. That's one. Corruption.
0: Number two, hindi ta pagpatamaan mahal ni tatas ang supplier or even develop our own cars ka mas barato.
1: Kagi para hindi pataman bayad ng aton nga mga
0: yes.
1: Investors nga mga
0: sa dulaon ta na sining ni sa mga tag palamatita nagapangapil nagatext ako sige dulaon ta ng sobrang pangumisyon sir. Kay na notice mo hindi ka suna ka supplies lakyan kundi ka credited kay LTFRB. Pamangkot.
1: Grabe no.
0: pila ang kusko, ang kuskos.
1: 200,000 at 200,000. Ano ano man?
0: Ang cost magpa credit kabla.
1: Oo gani. Salamat to ako nga na may 200,000 kun
0: mo yan. Na joke mo yang tarong sugila no.
1: Now, sakit man ni nga lahog sa aton nga
0: mga kag ang LGU na ton ano man nga mga tikang ang himuon nga mabuligan man nila. Actually hindi mo diha pwede mabaso lang LGU kag ipaberik. This is a national program.
1: National program niya.
0: The government in the ang local government unit. Why sabay mo but just to implement the program, kaya mo na mandatos babaw mo.
1: They cannot even regulate eh.
0: Hindi, kaya ang regulate siya LTFRB
1: na mo. LTFRB ginada yan.
0: Okay lang ako tricycle, kaya muna ng power nila sila regulate siya sa ruta eh. Pero ang jeep niya kakipaberik, actually may aras silang local transport plan, no? Pero at the end of the day, ang dako nga tatlo ka dagko nga players gid is LTFRB.
1: Okay.
0: Bangko and cooperatives, transport cooperatives incorporation.
1: I think they should sit down and if they want to save this industry, save it now. If you want to
0: kung kuya nyo. I-identify ta mga loopholes, ang mga problema in every major players of this program. Anong himuunta para ma-improve kang mabuligan?
1: And maybe it is now high time that the government should step in. And for example, mambalabing gobyerno, okay, bangko, for the time being, taga-isla na until December, moratorium, why risok tanay?
0: Actually, ang ginubras ang bangko in the first year, twice labayad.
1: Oh, nilang libre pa to. Tigi pa tamaan mga, nakikita lang libre mayong biyahe.
0: Tani, nag-save sila to.
1: Tani, gini.
0: At to ka-tsempo, nag-save sila. Maybe, kinanglan, may ara guro nga financial literacy program para sa mga cooperativas.
1: Sige, bago lang ang iba nag-cooperative, hindi man gida.
0: Why na kay-slot?
1: Hindi kay-slot sa nga financial.
0: Ang ilan na balanyap, tabing campfire.
1: O, di tapos, amo na, may mabayad ka sa supervisor, mabayad ka sa manager, mabayad ka sa amuni. Puro lang bayad, nga bayad, nga bayad. Hindi
0: pa matigid, Sir Mando, rilado mo.
1: Di, kwa na, inubaan?
0: Kay Sir Felix, bla, nga upunta, no? Kay Tatay Federico, kay Kapitan sa Barangay Don Salvador, Benedicto La Carlota City.
1: Oo.
0: No, good morning.
1: Armando Rilado, ne? Sabi mo man anay, Kuya Armando.
0: Kuya Armando, good morning.
1: Na, kita mo
0: si Kendi Wicks Cross Arenas la. Limar Discapanas, gi-join sila diyo. Tani ang sukton sina ang mga nag-push ang modernization. Hindi lang tayo sa pag-implement sa mga plano pag-intani.
1: Sa akin para sila, no? I mean, you...
0: Contractors rejected ang locally made in fibers, mahal-mahal. Tsakto mo may punto, no?
1: You gambled to support the government's program, but at the end of the day, you were left behind and the government seems to be helpless.
0: Dapat sa muning stage, nakasulod na sila sa picture.
1: Nakasulod na gobyerno, antes maglabot sa muning estado. Amunia dapat. Hindi nga.
0: Mamangkot kita di. Mamangkot ta nung rules ng LTFRB karon sa sining problema.
1: Yes. And
0: ang Development Bank of the Philippines, anong solusyon nila?
1: Ano ang solusyon from Development Bank of the Philippines? Will you push through with this?
0: Mayo group kay Piper, mamisita ta to para kay interview na lang taya.
1: Mayo gid.
0: For the purpose, no? DBP manager.
1: DBP manager.
0: Oh. Ma'am, kami yan kay
1: Piper. Matak level visit kita dito sa ila.
0: Ang point lang niya is we want to be clarified what happened along the way. Anong nakita nyo nga problema nga na failure sila sila monthly amortization? Kaya basta bang utang kay Kipay Berik, may amortization gini mo?
1: Normal na. Abi kinsaran mo.
0: Abi ko ano, may feasibility study man na Kipay Berik.
1: May ara kumplito.
0: Like mapautang ka, gatag ka pautang because nakita mong iya capacity to pay. Kag ikaw man nga nagutang, kita na mong feasibility study, nag-feasibility study ka, amunin ka damo ang salakyan ng utangon ko, anong volume sa paserong income ko di?
1: Correct. Tige sa league sila nga may bulyom tungkol kang gobyerno gahambal nga man nakop kami.
0: Huh?
1: Kundi may ara, may market. Tige, pero pag abot sa punto, paano niya mabayaran kay fiscal management, ridden by corruption ng ilang cooperative. Number two, very expensive. Number expensive on the unit and expensive on the operation kay may manager, may naano pa. Ang ginabayaran siya dyan, adlo-adlo, damo-damo mo.
0: Amo na budlay kay damo sang architect kag engineer.
1: To
0: ang arkitekto sang sining plano
1: na sino
0: ang nag-implement kaya ang arkitekto sang supplier talaga problema amo na ginatawag nato nga tunay nga pagdrawing ko ring
1: sakit man no sakit nga lang tipo kun ikaw yan ultimo kaya nga gibligya mong jeep mo no, para magmodernize i-down mo maano ka lang.
0: Pero kung may problema ta, we don't want to dwell more on the problem right now because we already identified the problem that we are about to lose no sang aton nga modernization program. Mm. We're about to mabankrupt ng tanan ng mga operators halos. Mm. That is now the problem. Mm. Second, ang mga pasayro mapektuhan. Mm. Kinanglanta ang immediate short-term solution and long-term solution to this problem. Kag mahimo lamang ni kunliwat magtipon ang Knights of the Round Table.
1: King Arthur and the Knights of the Round Table.
0: Istoryahan na tani ang tuntuon yung pagbago kay Pabel. Hindi, why nalabutan
1: ini mga... King Arthur and the Knights of the Round Table, sino mahukas ang espada? Kasi may mahukas?
0: Ini ayo
1: ang espada mo
0: basta na balaan ko lang sa foro trivia pagbalikta ang Filipino architect kag disenyo sa isa sa pinakadako ka palasyo sa bilog ng kalibutan kilalahon ta pod ang aton Lori the Explorer pabalik ta mga K5 maging patay dito sa Himamaylam ha ibalong taring update karon po naman kay K5 Aubrey and of course si Jerry Lobas si maka-check ta karon atong gipatay si Ligaran bigdo
1: no siling ni kura sa to sila kaya wala kuya sala
0: ha
1: wala kuya sala
0: kaya muna, ang kanta karon nga muna i-play tala ang oras sa K5 News FM Philippines mga ka-K5 subong naman pang nadugay-dugay si Alex Ayala aring history kag ipabari ka pabalong ta sila history in the making kabalobla ka mo na subong 12,500 ka mga tickets ang sold out for the games today. Another Guinness World of Record. Keep a break. 12,500 tickets sold out. Puno.
1: Puno na.
0: Ang center court.
1: Kita mo
0: yun. Alex Ayala. The rising star. Oras. La 7:56.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang palala. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
4: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhanta ko ron. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sila ko ng diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
7: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
6: Gabi, no?
7: Kag bangod sini, ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
6: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance sang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
7: Amunang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag MITC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
6: Ang brain,
7: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, di junk foods.
6: Uga,
7: damo mantikaon, tambok kag karne. Natural nga manabid gina ang cellula sa imo nga brain.
6: Husto.
7: No, amo nang matabo, mailang kon anxiety lang. What if kung cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag MyTC para sa imong ikayong lawas?
6: Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok.
7: Mm.
6: Balikan ta ang damage nga matugas ini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
3: DTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500!
6: Mm. Now, paano makapikto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
7: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ang brain,
6: mm-hmm.
7: pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
6: Oxygen nga ginaginawa, no?
7: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells,
6: mm.
7: sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka-gasto sang glucose nga oxygen.
6: Oh.
7: Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
6: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristic sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
7: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag MyTC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo.
6: Mm.
7: Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imong nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
6: Correct.
7: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag MyTC. The reason why, the more nga sige sa kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain.
6: Hmm.
7: So you need antioxidant. Di wala na tasang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iyang nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag MyTC na.
6: Hmm.
7: So, hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God, hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag MyTC na kanadlaw.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imong lawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. At Marcos ang MyTC, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa
3: MyTC. MyTC. Mabaka sa mga butika. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C. Ako.
10: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara